0: pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
4: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tabtanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman, unsa na adik ko?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Jalukot, 40 years old.

0: Bonifacio Street, Bansalan Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay basyo ug mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Murag action pag panakit ako mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirmi akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tornyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
7: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit sa sarnyahan ko. Narawa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin daw itong sumasabi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manami gis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Pag-andam ng emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kap, uy, always ragya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Sa XFM.
17: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
18: Exciting.
19: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
20: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
21: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Good morning!
22: Alas 8.14 itong oras sa mga katropa. Sa mga mister diha nga wanay kaya ug katropa aron nga mapalipay ni imong misis pag-abot nimo sa panimalay. Lagtumar og turbo man enhancer, tumara ka na isa ka oras katropa una ka malabing-labing kang misis para sigurado ang nindot ang effect ni ini mga katropa. Ang turbo man enhancer katropa, makatabang kanimo aron katropa nga mulahutay gid ka. Mahatag nimo kang misis katropa ang imong obligasyon. Delikado din mo mahatag obligasyon ka tropa basin na si kumpare ang mukuy-kuy. Importante diya na ka tropa nga doon na kay nindot ka tropa nga performance imong asawa. Oo niya, para po na nga doon na kay matabang po sulod sa panimalay kay bisan o gikan kasi trabaho ka tropa. Doon na pa yung mga trabaho sa sulod sa panimalay nga bugat mga ka tropa, no? So, imuhan na isip padre di pamilya pag-arasa og mga bugat. Oo. Sama sa bugat nga problema. Turbo Men Enhancer, mga katropa. Sa mga pharmacy, mapalit ninyo na. Unya, adres itong sibianan. Watay stock ka ron kay... Gihurot, katropa, o kumpra. Nahurot, mga katropa. Nag-request pa tawag stock kaning turbo. Pata nahatagaan, katropa, kay... No daghan. Demand kayo ang turbo nga produkto, mga katropa. So, tulay lang, ato sa pharmacy katropa, ano na po'y balig ang Turbo Man Enhancer. Mayong buntag niya kang Sir Tristan Yat Gulay. Salamat kayo, sir. Good morning! Mga katropa, dirita sa ato ang mga nakalab ng balita sunod sa 24 oras.
19: XFM Report.
22: Una sa tanga balita, katropa, pipila ka lugar sa Bukidnon. Apektado sa haze. Ang detalye pinagin ni katropang Rostom Villafranca.
19: XFM Report.
23: Apektado na usab ang pipila ka lugar sa probinsya sa Bukidnon sa haze na resulta sa transboundary smoke gikan sa halapad nga wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Adlang Huwebes, September 3, 2026, na monitor ang unhealthy air sa mga lugar sa Malaybalay City, Valencia City o pipila ka mga lungsod sama sa Quezon, Damulog, Kitautau, Baungon, Maramag, samtang sa Northern Mindanao Region. Lakip usab sa apektado sa haze ang mga probinsya sa Lanao del Norte, Misamis Oriental o Misamis Occidental. Kinihuman ang gikompirma sa pag-asa nga ni sulod na sa tibok Mindanao ang haze gikan sa Indonesia sugod ni atong September 2. Gipahibalo sa Environmental Management Bureau Region 10 nga ni saka ang level sa Air Quality Index sa Cagayan de Oro nga anaa karon sa 133 gikan sa 105 nga unhealthy for sensitive groups. Tagbuluan nga anaa sa 234 nga acutely unhealthy ug ang labing taas ang Iligan City nga may 244 nga acutely unhealthy. Gipahibalo usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office Malaybalay City nga padayon ng ilang monitoring. Nagpadayon usab ang EMBX sa hugot nga pagmonitor sa air quality sa Northern Mindanao. Nagpahimangno ang mga health authorities sa pagsulob sa face mask kung mugawas. Likayan ang mga lugar nga baga sa aso kung makasinati og sud nyo paginhawa, grabe nga ubo, sakit sa dughan o pagkaluya, mangayo dayon og medical nga tabang. Mga katropa, para perme nga ligon ang atong panlawas, dapat kusog ang atong immune system. Tumar kita sa Santon Vitamin C, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
19: XFM Report.
22: Salamat katropang Rostom Villafranca sa imong report. Mauna na mga katropa, Xanthon Vitamin C, pagtumar na. Asa mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar. Natay stocks diya mga katropa sa Mercury. Doon na po tayo stocks dali sa itong opisina katropa sa XFM. No, i-boost yun na itong immune system mga katropa. Magpalit kita og Xanthon Vitamin C mga katropa. Para sus delikado kayo, labi na mga katiguangan mga katropa. Basin og mahulog og pneumonia na hinuon na simbako ng sakit. tungod na ito sa aso katropa, tungod sa haze katropa nga ito ang gilanghap. Nagtuot ang fogs ra na. Delikado karon na hangin na ito mga katropa ha. Delikado gid kayo. Hindi na ito sisihon ang gobyerno ni ana mga katropa. Kaya basin o gano'n na ubang pataka arang yama-yama. Naway sala ang gobyerno ni ana. Hangin ka na katropa. Delikado nga hangin gikan sa Indonesia na mga katropa. Una ka magsanton. Vitamin C kita mga katropa.
0: Tama.
22: Sa pagpadayon sa itong balita,
19: XFM Report.
22: Si ka-driver may ekstra upang pangawat si Kopa sa Tigbalay. Ang detalye pinagin ni katropang Cherish Lighid sa XFM Jansan.
19: XFM Report.
1: Balhog karon sa selda sa police station to ang usa ka alias Jory hamtong og nanimuyo ning syudad sa Jensan human nga nangawat kini sa usa ka tindahan nga gipanagiyahan sa mag-asawang alias Richard ug alias Jenny sa Purok 12 Phase 1 Lanton Barangay Apupong ning syudad sa Jensan pasado alas 9 sa buntag. Sumala pa nga nabiyaan sa mag-asawang ilang tindahan nga abri human nga nagdali-dali ang bana sa paghawa sa ilang panimalay tungod naghatod sa eskwelahan sa iyang anak samtang si alias Jenny man usab ang nagdali og lakaw kay malit na kini sa daycare nga ginatudloan niini. Nasay nga nag-drive og sikad ang suspect kung asa maoy nasakyan ni alias Jenny ug samtang anaaki ni sa sikad ginatawagan niini ang iyang bana nga padalion og uli kay abli ang ilang tindahan. Wala man usab nagdahom ang biktima nga naminaw ang suspect ug gibalikan ang ilang tindahan nga walay tao ug may na lang kay naabtan sa bana sa maong biktima ang ilang tindahan kung asa anaa pa sa sulod ang suspect. Sa dihang nakita sa suspect si alias Richard gisumbag matud pa niini ang biktima aron nga makasibat may na lang kay nanggawas ang tao sa maong lugar hinungdan nga malamp nasikop ang maong suspect. Sa kasamtangan, giandam na sa police station 2 ang tukmang kaso batok sa dinakpan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, mag Santon Plus Gold Capsule na. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Lighid, XFM News.
19: XFM Report.
22: Daghang salamat katropa nga Cherish Lighid sa imuhang nga balita. Kay sikad man imuhang gidrivan, bisan pag mo wa ka sa imuhang sikat siguro padagano ni mo maapsan ra gihapon ka. O lagi na. O kung naning kamot manggali ka di sa pagpangita og kwarta nang inabuhi ka di ayaw na unta sa guli dili unta sa gulan ka tropa og di maayo ba. No, dili na lang gid unta dili na lang gid unta mo surod ni ana. Nganong matintal mangawat mang yon. Kauwaw po din taon ana. Kauwaw kayo nga magdala ka sa imuhang panimalay o ka na imitaw ang halin or magdala ka o ka ng kinawat ipakaon ni mo sa imong pamilya. Basta kulawang yun. Unsa na lang mga katropang batiyon anis mga anak. Kung doon na may anak mga katropa, grabe ang bully aning matagamtaman sa mga anak. Mangawat. Kung kulang pa ang pagpaningkamot, mauna nga wapan ni asinso, hala paningkamot pag yun. Di kay mangawat. Mangawat manggaling katong minilyon. Mangawat o pila rapoy kantidad. Ha? Pares ba aning mga kongresman o senador ba? Ha? Kung mangawat manggaling milyon o bilyon kay bisan o mapriso, buhi ang pamilya. Ha? Mga animales nga nagko ni. Bray de la Cruz, John Ray Adam, di akang ging dalandan, maayong buntag kaninyo.
2: Good morning!
22: At ang mga bago nga mga followers, katropa, salamat kayo.
2: Thank you!
22: Katropa, diri kita sa ito ang hisgutanan, mga katropang napending kagahapon. Wala kayo na hisgutan, mga katropa, sa mainstream media. Labi na diri, locally, mga katropa, ang mahitungod sa pundo, katropa, or budget sa Office of the President nga mukabat, katropa, og 10.15 billion pesos alang sa 2027 budget. Gali, katropa, paspas kayo kining giaprubahan, mga katropa, atol sa appropriations hearing, mga katropa, tuniagi mga simana pa man giaprubahan. Pero lagi, shut up ang tanan. Why nagpanuko katropa nga mutuki nini pipila rapod lima rapod kabuok mga katropa ang against 37 katropa ang pabor mga katropa nga aprobahan na ang budget tarong ba na imbes katropa nga i-discuss pa nila mga katropa diya sa kamara ang asa padul usay padul nga naning 10.15 billion labi na katropa nga matud pa 64% mga katropa or si, sorry dako katropa nga pahak mga katropa no sa maong budget ang padulong dito sa confidential funds ni Marcos. Astang dako ang mga katropa. Out of 10.15 billion pesos mga katropa nga budget, ang 4.58 billion pesos ni ana padulong sa confidential funds katropa ni President Bongbong Marcos.
0: Bullseye.
22: Mao unta na katropa ang i-question sa kinid imagin ko ganahan unta ani nila mga katropa pero nakita nato diri nga patas ilang laban aning mga tawhanan eh. Ano bitaw si Congresswoman Reneco ang kritiko kay ni Sara Duterte, si Ellie San Fernando katong sa mga manggagawa. O kato si Sara Ilago mga katropa, dirinis sila sa kuko na sayop Gabriela. I-question unta nila mga katropa about aning 4.58 billion pesos nga confidential fund. Apan, wa na sila ka-question kay Majority Wins man, 37 votes katropa against 5. Pabor katropang aprobahan ang budget nga 10.15 billion pesos. Alangan, mag-question gini sila kay confidential funds guni. Onya, knowing the background of these people katropang ang mga congressmen, congresswomen, unsa man nila hang mga gipakatiman, aning mga chairmanship mga katropa. Unsa nga mga party list nilang ipangdala? Ha? Agoy! Di na lang ta, kaya basin doon na po immersion mahita mo. Basin may yun na po nag-red tagging ni. So, kining budget katropa ni Marcos nga 10.15 billion. Parte ni katropa sa 7.2 trillion pesos. Allocated budget katropa para sa tuig 2027 sa tanang proyekto. Imagine ha, naabot ang 7.2 mga katropa. Abot ang 7.2 ang atoang budget mga katropa alang sa atoang mga proyekto o sa pamadiha ng mga lakang sa gobyerno, mga gastuson katropa sa 2027. Astang dakuha. 10.15 unya ang iyahang confidential 4.58 billion pesos. Syempre, wala kaligtas mga katropa kining pag aprobar katropa sa maong deliberation, pa-aprobar katropa sa budget atol sa deliberation mga katropa, wa ni nakalusot katropa sa mga mata sa netizens. Dili lang mga congressman, mga katropa, lima ka congressman ang nag-question ini. Lakip kita, pagkahibalo na to ngayon, anakad ako. Ninganga ta. Ha? Daku agod. Oh. Dunay statement katropa si Kuanane. Dunay statement si, kinsa kalini si, executive secretary. Ralph Recto. Oh. Kalihog ko katropang Rustom. Atong paminawon katropa ang pamahayag ni Executive Secretary Ralph Recto mga katropa.
3: Work of the Office of the President 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people. It will support cabinet meetings, policy consultations, presidential engagements, and official travels, and the daily operations of Malacañang as the nation's principal center of decision-making and executive coordination. This budget will sustain the work of the Office of the President's 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people. It will support cabinet meetings, policy consultations, presidential engagements, and official travels, and the daily operations of Malacañang as the nation's principal center of decision-making and executive coordination. This budget will sustain the work...
22: Oh, mauna mga katropa! Ang 10.15 billion pesos nga OP budget katropa, akin hindi hakuan katropa ang confidential intelligence funds nga 4.58 billion pesos. Para asa man nakatropa, confidential expenses, intelligence expenses mga katropa. Extraordinary mga katropa nga mga miscellaneous expenses. Hoy, Ginoo ko. Kini nga mga expenses mga katropa nga sila ra nasayod. Mga expenses katropa nga di ta makahibalo mga katropa, wala transparency ni ini. So layo daw na ninyo pangutana na padulong kadakuan ng 4.5 billion nga confidential. Matod pa, nakatagana daw kaninga 4.5 billion nga confidential. Ang confidential expenses na ana naa sa 2.25 billion pesos. Para na siya sa surveillance activities o civilian agencies, law and order mga katropa. Apel na diha mga katropa si Kuan, si Trillanes. Civilian naman na ron. Diha mga katropa, gikat ang budget katropa ni Trillanes. Apel na biya sa ICC of Malacanang, ha? Onya, 2.31 billion pesos ang gamiton sa intelligence expenses. No, para ni sa intelligence gathering katropa sa AFP o sa National Security. So, doon na yung budget. Doon na yung budget mga katropa ang AFP o para sa National Security. Labi na karon katropa nga nag-atubang kita og hagit katropa pakig bisog batok mga katropa sa gustong manakop sa tuang katubigan sa West Philippine Sea. Kung napansin ninyo katropa, daghan kay nga mga Chinese nationals ang nasakpan na katropa nga nahimong kanang mga espiya diha sa Fort Bonifacio. Fort Bonifacio mga katropa. Daghan pa, katong mga kunuhay katropa, nagnegosyo or nagmina mga katropa, unya di ay mga espiya kay nakuhaan katropa og uniform nga iya mga katropa iya sa Chinese authorities mga katropa og uban pa. So diri kuhaon kini nga budget and kini extraordinary and miscellaneous expenses nga pinakadako mga katropa. Dako gyapon. 20.7 million pesos. Unsa kaning 20.7 million pesos matay no kung naa ni sa tuang kwarta katropa unya. Dili ta liquidate kay miscellaneous extraordinary expenses mga katropa murag makatukod datag pila ka balay ani ba. No? No wonder mga katropa nga dagang politiko, kasagarang politiko mga katropa ni dato gyud. No wonder gyud na mga katropa. Lahit itong wonder nga laing istasyon. Mudatog yun ang politiko. Mudatog yun ang politiko, mga katropa. Kung dato ka nisulod pagka-politiko, mas mudato kagyan ka. Luya na to, no? Grabe kayo sila makabudget, mga katropa. So, mauni sulod, mga katropa. Mauni budget nga naka-align, katropa, gikan sa 4.5 billion nga confidential. Kaning 4.5, again, gikan ni sa 10.15 billion nga pundo budget para katropa sa Office of the President. So, lain pang tipak ni ini mga katropa. Lain pang tipak, gagikan sa 10.15 billion, ang regular operations katropa o other programs sa gobyerno or sa presidente na naa sa 5.57 billion. 55% ni siya sa budget mga katropa. Diri nakwaon ang kaning sweldo sa personnel. Apil ang sweldo ni Auntie Claire aning 350,000. Sorry. Diri nakwaon katropa. Maintenance o Office of the President katropa. Nga mga attached offices. Diri kwaon. Unsa pa? Operation sa Malacanang. Apil na siguro party-party, ani? Programa, proyekto, mga katropa sa presidente. Unsa man nga programa? Daghang programa ang presidente, mga katropa. Pero sadyang natabunan lang, mga katropa, tungod sa iyahang huyang katropa ng administrasyon. Naragi na. Pero wala gipang detailed katropa, line by line, item by item katropa, publicly kung asa ni padulong ang 5.57 billion. Halimbawa, kanay nga sa mga proyekto sa presidente, wala diha gi-outline katropa kung pila'y budget. Ug unsa nga mga proyekto. Sige, 15 to 16 minutes, giprubahan mo na ninyo. Kwarta mo na ninyo, di ba? Maragis lang nakapanag-iya, mga katropa. Bisan kini nga budget katropa ni ubos og 64% kumpara sa iyahang kumpara katropa sa 2026 budget. Pero katropa, no do na explanation ni ini. Normal nga muubos gyud. Kay karong sa tuig 2027 katropa, wala na kayo activities sama sa 2026 katropa nga aning host kita katropa sa ASEAN Summit. Remember mo, ASEAN Summit, Cebu, katropa, nga pangtaptapan og dagko kayong tarpulin itong mga squatter para di makita ang kapubrihon. Para muagi ang convoy, katropa, sa mga bisita, ng mga langyaw, mga dignitaries, gikan sa laing nasod, ang ilang makita, mga advertisement sa mga nindot, kaayong mga spots sa nasod Pilipinas. Pero likod anang dagko nga tarpulin, mga katropa, squatter, diha, nakapuyo ang mga tao.
0: Bullseye!
22: Diba? Dako kaayo mga katropa ang tawagan eh. Ang secret funds katropa sa to ang presidente. Imagine mo abot mga katropa og 44.9% sa iyahang tibuok budget mga katropa ang kining funds katropa, secret funds ni Presidente Marcos. Karon gali ginadepetihan karon mga katropa gipangita ang katong funds mga katropa no ang secret funds ni VP Sara mga katropa confidential funds gidebatihan gipangita katropa unya gi-question man gali kay nganong ang pangalan nito kato si Piatos unsa pa to dito mga katropa nga mga pangalan sa mga isda pod mga katropa pangalan sa iring. Gi-question ka tropa kay nganong ina na mga pangalan nga wala nakarehistro sa PSA. Unya ka na ang kwarta ang gigamit niya na gikan sa confidential funds. Manot-matot pagali sa uban ka tropa. Wala ni si Kinsa nga pwede mo question og taman or i-vulgar ni mo mga katropa ang tinuod ng mga pangalan sa kadawatan ng anang confidential funds or else it will not be confidential anymore. Mo bito nag-iingon. From the word itself, confidential, mga katropa, confidential, gina. Sa ato pa ka na, pwede na siyang dulaon, mga katropa. Why limpyo nga politiko, mga katropa? Mangawat, manggali, pangalan, paglaing mga proyekto, ka na pa bang confidential funds, nga ikaw rin nasayo, diha, asa ni mo naging gasto? So, kung unsang nahitabo kang VP Sara Duterte, katropa, nga pag-question about confidential funds, pwede ba nato na buhaton usab sa pag-question sa Office of the President sa ilahang 44.9% nga ang confidential funds, mga katropa? Pwede ba nato na buhaton sa ito ang presidente? Kay pasagyong dakua, almost 50% mga katropa sa iyahang kwarta, sa iyahang pundo sa 2027 budget, padulong katropa sa confidential funds.
0: Bullseye! Bullseye!
22: Nga nung naingun-ana man nga mas dako man ang confidential funds? Ha? Mas gikinahanglan ba na kaysa sa pagsulbad sa problema sa ato mga katawan sa nasod Pilipinas? Kung atong tanawon mga katropa, pila lang ka milyon katropa ang gi-provide sa Office of the President para sa mga proyekto sa presidente? Mas importante ba na yung confidential funds nga 44.9% kumpara sa mga proyekto nga angay ihatag ngadto sa mga katawhan?
0: Bullseye! Bullseye!
22: Diba? Ikaw diyan nga naminaw, naara na nimo diyan maghuna-huna kung tama ba na or dili. Naara na sa imuha karon maminsar diha kung unsa na ang dagan sa to ang panudlanan. Ha? Kung giinto-into na batadare o unsa ba? Ako personally, mga katropa, isip, lehitimo nga Pilipino, mga katropa, against ko nini. Against ko nini. Tanan man siguro, doon ay confidential funds. Pero kung maingon ka nga, imuhang iyag-iyag diha, katropa, nga mas dako og parte, mas dako og pay ang confidential funds o secret funds, ikumpara nato dito sa proyekto alang sa mga tao, murag digid sa tama. Digid sa tama. Atong tawagan na si Katropang Jonathan kay para di ta matamaan. Kung atong ikumpara mga katropa ha, ikumpara na to dere kang Vice President Sara Duterte mga katropa. Sa previous year mga katropa, 2026 sa ta. Ang Office of the President adunay 28.29 billion pesos nga confidential funds. 28. Abuhi silang tanan. Samantalang si VP Sara mga katropa, this is not confidential funds. Proposed budget mga katropa. So sa 2026 mga katropa, ang budget sa Office of the President 28.29 billion pesos. Ang budget mga katropa sa Office of the Vice President 889.236 million pesos. So, dako kayo mga katropa, gani pa rin siya. Okay, presidente man siya, all the power mga katropa, naa sa iya ha.
5: Tama.
22: Tanang galamay, naa sa iya ha. Unya, patuhuon pa ta nila mga katropa, nga wa sila'y connection, wa sila naga-istoryahanay, wa sila'y mga kalambigitan. Hindi nakikialam eh. Kasi si Auntie Claire na may kumutong ba-ba. Wala pong alam ang Pangulo hinggil dyan. Kasi kung may alam man siya, ay dapat napigilan na. Ang gawin na lang natin ay suportahan ang programa ng Pangulo kasi ito ay para naman sa ikabubuti ng lahat. Animalis kang dako kung may hana ka. Pagka 2027 mga katropa, kanay, proposed budget na ne. Ang Office of the President, 10.15 billion. While ang Office of the Vice President, 785.204 million mga katropa. Dako kay diferensya. Dako kay diferensya katropa ang budget between OP and OVP. Nasa 13% mga katropang diferensya. Unya, walay confidential funds katropa ang Office of the Vice President since 2026 mga katropa. Gikwaan siya. Gikwaan siya mga katropa og CF. Pero unsa lagi mabuhat nato? Handayan athan, unsa mabuhat nato? Nga presidente naman ni bungat, mao ni ako budget. Aprobahin na ninyo diha kay para nakadawat na bitaw mo daan. Aprobahin na ninyo diha. Oy, nasa pikas linya mga katropa. Alang sa paghatod katropa mga updates gikan diha sa gawas gabay ng ato ang birthday celebrant katropang Jonathan Soriano.
6: Live report. Yes, katropa, maring gipaklaro ni impasukong Vice Mayor Anthony Oy ag matuod nga kahimtang sa dugang pundo nga gihangyo alang sa pagsaulog sa aldaw ta impasukong. Kinimangod katropa gapare karon ning circulate na sa kinibitan duna na pay pangbantikos karon. Social media kay kini si Mayor Oy katropa, Vice Mayor Oy, tuan ni karon dito sa kauluhan katropa gamari. Sa social media suma pa nga iuna pa daw ang paglaglaag katropang Mare sa bawang busy mayor.
22: Galaag di ay!
6: Kaysa magpahigayon o session araw maprobahan kining hangyo sa mayora katropang Mare sa bawang lungsod nga dugang pundo alang sa aldaw tayong pasok nga 2.5 million pesos katropang Mare. Sumala niyo giya sa planong mga aktibidad sa munisipyo ang kasamtangang pundong 5.5 million na pesos katropang Mare nagikan sa approve annual budget o dili kasigo alang sa tanang gihanay nga kalihukan. Tungod niini, naghangyo ang opisina sa mayor o gadugang 2.5 million pesos nga kabahin sa kinatibukang 174 milyon pesos nga supplemental budget aron makatabang sa pagpagayon sa moong mga kalihukan. Apan gipasabot sa busy mayor nga nakadugay sa pagpasa o pag-aprobar niini mao ang napunterya nga pinal nga provision sulod sa supplemental plan diha sa ilang review katropa nga marik sa ganyang bayan at dunay mga datos nga kinahanglan unang i-revise o i-correct pinaagi sa Municipal Development Council usa sa unang gipatarong nga mao ang 10. Gipatarong katropa nga marik usa sa unang gipatarong kining 10.8 million nga provision alang sa support to education. Sa original mga ding katropa wari nga dokumento ang nakabutang katuyuan ay alang lamang sa suweldo sa integrated school teachers. Giklaro o gipabalik kini sa ngunyang bayan aron i-specify nga maapil gyud ini ang paghatag og education assistance alang sa mga college student o guban pang mga estudyante sa lungsod. Subay ini gipahayag ni Oy nga tungod kay nagrekomenda na ang mga kinahanglang usbon sa supplemental plan giduso na kini ngadto sa committee on appropriations kon finance katropa nga mari. Gilauman nga nadpon kini alang sa posibleng pag-aprobar sa musunod nga regular session kung makita na kompleto.
22: Kanusa ang aldaw ta impasugong?
6: Karong sud semana katropa nga mari, karong bulana. Sud semana ni katropa nga mari, akong tanaw ng schedule ano eh. Suma pa katropa nga mari, kung makita nga kompleto, wala na sa'yo ang itemized allocation. Gipinumduman usab sabi si Mayor, aga publiko og mga nagsumiter o kuminta sa social media na dili-dali nga makahukom o gulay klarong rason na nagkalangan sa pagkalangan kay prioridad gihapon sa lokal nga gamhanan nga katropang mare ang pagsiguro nga hustog legal ang tanang pundo sa lungsod. Sumamang ko ni katropang mare, katumang ko ni giklaro ni sa mong vice mayor kay ang 2.5 million nga budget pa sa aldaw tayong malay-balay aldaw tayong pasugong dito ni siya nasagol sa katong mga allocation budget katropang mare para sa mga para sa dugang bitaw nga mga programa sa lungsod yung pasugong.
22: Pero dili ba mahangin katropang Jonathan ang programa ana para sa aldaw ta yung pasugong? Hapit naman di ay unya, wapay klaro ang budget?
6: Kana katropang, although na may budget nga 5.5 million.
22: Lagi?
6: Pero pero kulang nga, kanang 5.5 million nga budget katropang mare, daan na gina siya nga kanabitang ordinansa.
22: Sagad na, sagad.
6: O, muna gina siya niya, kada aldaw, din na nga yung aprobahan na. Kanang 5.5, kaya aprobado na kanunay katropang mare. Kala lang gidugang nga pundo, kaya kung maaprobahan ng 2.5 million nga dugang katropang mare, supplemental budget, so mahimo na siyang 8 million.
22: Wala man ka nagreklamo si Mayor May?
6: Kala, kinanglan na katropang mare. Pero dahil sa social media, na usak ako ang pag tirada lagi. Kung kani katropang mare, sama si mong ingon, mahangin, kaya nagkadool lang aldaw tamang laybalay, posible. Kasama itong ingon sa...
22: Di ba sa una, mampun ang problema sa una?
6: Yes, katropang mare, maugapon. So kung dili gyud maprubahan ang supplemental budget katropang mare, nanang aldaw tayong pasugong, daghang mga aktibidades ang
22: makansel
6: o makansel katropa.
22: Last time maura manghihapon to kay nang lapas ba, why not make an event nga pasok ra unta dito sa budget?
6: Kada unta, pero daghan magud kada unta katropang mare.
22: Pero kung ato apong tanawon katropang Jonathan, ako nakita ni, sorry ha, this is not to bash the mayor. Ang ako nakita po dari katropang Jonathan, nagkadugang ang katuigan, nagkamahal magud ang ato ang mga needs. So mao siguro nga kailangan ni siya supplemental kay sa una magkuha kag MC pwede ra man 2,000. Karon nga 15,000 naman ang MC ron.
6: Mahal lagi katropang mare. Isa po katropang mare kanang para lang po na gusto mga katawan sa lungsod yung pasugong kanang mga nakahanay nga mga aktibidades katropang mare sa aldaw tayong pasugong. Kay, dugang mo po ni para sa ilaha, unta nga, duwag kalingawan, binapot sa mga kasikbit ng mga lungsod katropang mare. Pero sumapa ni Basmir Oy, karong adlawa. Posibleng karong adlawa, magpahigayon o sesyon katropang mare. Pero
22: nakabalik na.
6: Sumala pa po dahil katropang mare, tuwa po na skuluhan. O katong sumayo na to ang social media post sa saka pagbatikos niya katropang mare. Ngan, tuwa pa man daw, una po daw ang paglaglaag kaysa magpahigayan ng session. Kay after sa long weekend katropang mare, magpahigayan daw kining session ang mga kining LGU o ang municipality.
22: Basin doon na po ilakaw nito nga importante, good point?
6: Posible katropang mare. Kay, sumapa niya, so kana, yahapon ng...
22: So atuan na lang pabuton katropang Jonathan unsay resulta niini kay di man po siguro pwede nga i-hamper sa vice mayor ang aktibita ang activities katropang agimugna sa tuang mayora kay para man sa kadaghanan kay kini manggong pagpahigayon katropa og activities sama sa aldaw ta impasugong di man dungog sa usa ka politiko dungog na sa kinatibuk-an no isip mga selbidora isip mga sulugoon diya sa munisipyo.
6: Kana ato pong kamuta na to nga makuha po na to ang
22: side
6: ni Mayor May Okinlay kung unsay masakripisyo nga aktibidades kung pananglitan dili maprubahan ang 2.5 million.
22: Pero positive taan na dapat katropang Jonathan. Mahatag lagi na. Kaya kung dili na mahatag, di na to maingon ka tropang Jonathan nga doon nagi ka ng political war.
6: Rido sa politika ka tropang nga pare.
22: Oy, ka tropang Jonathan, happy birthday.
6: Thank you ka tropang Mare, thank you kayo.
22: Doon na may ipadungog kanimo, ipahinungod kanimo nga kanta ni Great si Dave Hinirala.

0: sa tanang picture nga gibutan nga trupang mari okay ra tutud ka tin Bernardo kun amay gadi appear dire.
1: Aray, tuloy man to dito sa Managok.
0: Tuloy sa Managok, eh.
1: Happy birthday ka, tropang Jonathan.
0: Thank you. So, muna ka, tropang Gamari, manginaot ang mapurbahan kini. Ang supplemental budget nga gipangayo sa to nga mayura sa lungsod Pasugong para sa Aldaw tayong Pasugong o para sa katawan sa lungsod tayong Pasugong mga katropa. Itong mga tropang na minaw karon. Doon na pag ita'y gibantayan, no? O na sinating, hey, mga katropa, dito sa tuwag, probinsya sa Bukidnon, kilakip kita sa Mindanao. So, magbinantayon, maginampingon kita, mga suking tipaminaw. Kung dili, kinahanglang bugawas, dili mo gawas. Kung mugawas, mag-face mask, mga katropa, o yakagunin, ligon ang atong immune system. Magtumar, o santon, vitamin C. Gigan tayo sa gawas, gabahin. Katropang Jotan Liz Soriano sa programa Kapulsay. Live
1: report. Live report. Dasalamat katropang Jonathan Soriano. Bueno, padayon kita mga katropa sa katapusang bahin sa ito ang balita. XFM Report. Kabatan unan sa Barangay 5 o Jesgi Paligon ang kahibalo bahin sa STI, HIV o AIDS. Katropa nga Janice Ninya lumambas gikan katropa sa PIA Bukidnon. XFM
2: Report. Gipaligon ang kahibalo sa kabatan-unan ug komunidad bahin sa sexually transmitted infections o STI, HIV o AIDS pinaagi sa usa ka awareness session nga gipahigayon niadtong Agosto 29 ug 30, 2026 sa Barangay Hall sa Barangay 5 ug Barangay G sa Malaybalay City. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan ug giorganisa pinaagi sa panagtinabangas sa City Health Office Malaybalay ug sa mga barangay council sa maong mga lugar. Ato sa awareness session, gihisgutan ang mga pamaagi sa paglikay sa STI o HIV, importansya sa sayong pagpatest, responsabling sexual health practices o gustong pag-atiman sa panglawas. Di pa si ugda usab ang pagpakunhod sa stigma o diskriminasyon batok sa mga tao nga aduna HIV aron mapalambo ang pagsabot, pagdawat o suporta sulod sa komunidad. Adunay lecture, discussion o question and answer session, di nakapangutana ang mga partisipante o nakapangklaro sa ilang mga kabalaka o sayop nga pagsabot bahin sa STI, HIV o AIDS. Di apod-apod usab ang mga information, education and communication materials, lakip ang brochures o flyers are mapadayon o mapaambit sa mga partisipante ang ilang mga nakatunan. Pinaagi niini, didasig ang kabatan-unan sa paghimo og responsableng desisyon, pagpanalipod sa kaugalingong panglawas o aktibong pag-apil sa mga kalihukan nga nagpalambo sa health awareness. Di pakita sa maong kalihukan ang padayon panagtinabangay sa City Health Office o mga barangay are mapaligon ang kahibalo sa komunidad, mapugnan ang pagkuyanap sa STI o HIV o matukod ang mas himsog o mas nahibalo ang komunidad. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Ninya Lumamba sa Philippine Information Agency Bukidnon. XFM
1: Report. Dahil salamat katropang Janice Lumamba sa imong report. Ligan katropa sa Philippine Information Agency mga katropa. Og lindot kini nga lakang, no? Lindot kini nga lakang katropa aron nga no maminos-minosan ang ihap katropa og muubos ang rate mga katropa sa nagpositibo sa HIV og AIDS diri sa tuang probinsya. Nindot kain ni mga katropa nga doon na magtudlo nga to sa mga kabatanunan mga katropa. Unsa ni kadelikado. Unsa buhaton aron nga malikayan mga katropa. Good morning, Michaela Almalvis Romero de sa Hong Kong. Good morning. Morning kayo mo dia, sister. Mayong pagtanaw, pagpaminaw. Luis P. Palkan, good morning kayo mo dia, katropa. Salamat sa mong pariak. Ay, mamili na tao gatong winner sa toang katropaleta karong kabuntagon. Mili kita katropang Rostom o mananaog sa toang katropalita, mananaog sa 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Handaya Nathan, good morning. Diya kay Elgin Adaya, mayong buntag po ni mo diha katropa. Good morning. Dunay nag-comment dari ha, sa to iyang komento dari ha. Emato pa ni Dave Niralaw, mahigpit sa taxpayer pero maluwag sa kurako. Ah, kauban na sa lisod kay ka mangayog tabang sa gobyerno, mahurot na lang na imuhang imong chinelas og baktas. Tagaan ra kag 500. Pero pag sila-sila nagali ka tropa, bilyones ang hisgutan. 15 to 16 minutes ka tropa, aprobado na. Mga hinampak ng lako ne. Shout out niya kay Enz Villar. Shout out kanimo niya ka tropa. Shout out po niya kay Janine. Oh, patuyo ka na. Shout out po niya kay Janine, diha usab mga katropa kang Judah, kang Cons, Jason Ayala. Good morning. Good morning. Insa man si Maribel. Maribel Cabanias Iskat, kasuhan aron lanay mga wanay mga mangaukaw. Ah, kasuhan para wanay mangaukaw. Okay lagi untag ingon anak kadali, ma'am. Ah. Okay untag ingon anak kadali unya unsaon man nga ang atoa pong laing ahensya nga unta makatabang nato murag nabangilan man pud na sila. Wa gyud. Ah. Ito na uban mga katropa mo, saka na lang bukid, bit-bit og armas, pero di na mayo. Nawagan magalit ang naog ta, balik sa bakan sa gobyerno niya. Unsa ang pagbalik nga ang nisabak nga gobyerno, wak man pod. Sao na lang ni, naaman ka ebidensya ma'am, pasakai og kaso, di ba? O, send na ensa, maulagi yung ta. Congratulations, nakadaog ka og 50 pesos nga load or Gcash. Mami Jose Tinabunan! Congratulations ka nimo, Mami. Daog na po daog 50 pesos. Sa uban di, mga katropa, nga waka daog pa dayon gihapon ta. Ha? Sunod na po, late na naman ako. Good morning, sis. Good morning, Bukidnon. Matod pa ni Mikaela Almalvis Romero. Better to be late than never. Never, never, never. Never enough. Ay nako, ang saya-saya ng buhay. Friday ngayon, happy Sabbath sa tanan. Happy Jama'a sa kumakaigsoon ng mga Muslim. Assalamu alaikum, warakbat tulay, wabarakato ka na itong tanan na mga katropa. Dari na tapos na ito ang programang Bursa ay ningalong Biyernes, Agosto 4. Agosto naman, Setyembre. Setyembre 4, 2026 mga katropa. Happy birthday once again, Jonathan Soriano. Happy birthday! Bakit na ito ang programa hatod sa makatabang, rumuhim sa upang lawas o galang sa kayo sa tibok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold, Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Mariko din o sa kababay pandili, babay lang! Sulay, di ba bukol ka? Kini ang programa nga Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye! Mga igsoon!

0: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Mayong adlaw Bukidnon! Mayong adlaw Bukidnon! Pagkatsato Rogelio Bukidnon!
0: The following is paid program. XFM assumes no responsibility for its content.
2: Proyekto og serbisyo nga padayon nga gipalihok sa atoang pangagamhanan alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Ubanay ko ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredilyn Raganda.
3: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Mayong buntag na natutunan. Well, today, we gather to honor a cornerstone of our vibrant democracy, press freedom. This fundamental right, embedded in our constitution, is essential for fostering an informed society and is vital to our growth and progress as a province and a country. As we celebrate the natural beauty of Bukidnon, let us also cherish our right to information and the importance of free, independent journalism. Journalists play a crucial role in keeping us informed, holding our leaders accountable, and empowering our citizens. Press freedom is not a luxury, it is a necessity. It grants journalists the freedom to investigate, question, and report without fear of censorship or retaliation. This freedom forms the bedrock of our democracy, serving as a beacon of transparency that enables us to make informed choices as responsible citizens. This is why the provincial government of Bukidnon staunchly supports Press Freedom Week. I believe that our media personnel are vital partners in the province's well-being. You serve as our eyes and ears, highlighting areas where we can improve our services to the community. In Bukidnon, we are fortunate to have a dedicated community of journalists. Again, na kay journalists who tirelessly deliver the news that matters. They amplify our voices, uncover critical stories, and shed light on issues affecting us all. Their commitment, integrity, and courage in the face of adversity are truly commendable.

0: regardless. As guardians of democracy, we must defend this essential freedom, support ethical journalism, and reject any attempts to undermine the truth. In a world filled with noise and distractions, the role of the press is discerning. Discerning fact from fiction has never been more crucial. Responsible journalism bridges divides, fosters understanding, and enables us to work together for the betterment of our province. The press is not our enemy, it is our ally in pursuing a just, informed, and prosperous society. As we celebrate press freedom in Bukidnon, let us renew our commitment to uphold this vital right. Let us appreciate the journalists who bring us the news and ensure their safety and freedom to report. Together we can harness the power of information to shape our future and strengthen our democracy. In closing, remember that press freedom is not merely a privilege. It is a shared responsibility. It is our duty as citizens of Bukidnon to protect and nurture this crucial cornerstone of our democracy. Together we can build a brighter, more informed, and united future for our beloved province. Thank you, and my buntag kalabatan.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Mare, unsa nang imong ipang impake diha? Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katuon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
6: That means charm.
5: It?
6: Impressive.
5: Delulu?
6: Delusional.
5: Sheesh!
6: Basic naman yan, Ate Maxi.
5: How about sus?
6: That means weird or suspicious.
5: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trendy, what's in the know.
6: Tama ka dyan, ate.
5: Do you know about the word osaek?
6: Spill!
5: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
6: That's lit, ate!
5: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
7: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o suti

0: tungad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Bulati ang advice gikan sa SRA.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
6: Medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na badtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
8: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area ubang sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
9: O higala, maminaw ta sa balitag musika.
10: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan.
10: Nakabagdok sa balita og impormasyon, nakabagdok sa musika og serbisyo publiko. 97.1 Radyo Magdok, ang Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan.
10: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ani ang mabalitang gibagdukan 24 oras.
12: Radyo Magdok Headlines.
10: 12 anyos, pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon.
13: 10,000 pesos na kasya sisas, gitanyag alas sa mga PWD.
10: Bukidnon, pinagadagan ang kaso sa adolescent pregnancy sa Tibuok Rehiyon.
13: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre.
10: At ang iang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan.
14: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Nauyap-uyap na? Kabalo ba ka nga stress kaayo kung maayo sa akong anak, Diyos ko? Nasakpan na akong anay kachat-chat?
15: Uy, mao ba? Ako'y diligod kumpiyansahan, Maring. Kinahanglan yun, kirahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy diris Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
14: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamot sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumong niini nga mabakunod og 25% ng adolescent pregnancy pagabot sa 2028 ug mabali ang trend dinhi sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education ug ambisyon niini, no more children having children.
15: Kini nga pahinungdom, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
9: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna!
10: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan!
10: Detalye sa atong balita, 12 anyos, pinakabata ang nabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdok!
16: Og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ning probinsya sa Bukidnon. Kinisumbay sa datos nga gipagula gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024. Pinagi sab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Stasio, Population Program Officer 4 ning probinsya gibutyag nga moabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagilad og Jess nga tong 14 anyo sa tuig 2024. Dugang ba ang mga pangita mo? Natalasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinagadaghan ng adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kamas, kini si Dudoy Tala 24 oras nakabagdog.
14: 10,000 pesos ng cash assistance gitagyag alam sa mga PWD. Joey Pestanyas nakabagdog.
17: Gitanyag sa Windsor Persons with Disability Affairs sa 10,000 pesos ng cash assistance alam sa mga beneficiaryo ng PWD isip livelihood program. Matod pa ni Disability Affairs Officer for Dumayadora Libayaw. Isugdag ni ato ng tuwing 2024 kung asa. Adunay 154 kung mga beneficiaryo. Sa tuwing 2025 na sa 300 kapin kung mga beneficiaryo o 440 karong tuwiga. Isa sa mga rekisitos ni ini. Kinahanglan ang maong PWD. Ano na existing livelihood. Panayo na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa aras pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa gawas, kinis Joey Pistanias, 24 oras, nakabagdog.
10: Bukidnon, pinagalagan o kaso sa adolescent pregnancy sa Tibuok Rehiyon. Hope Race, nakabagdog.
15: Naguna sa pinakadaghan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, Tibuok Rehiyon, Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa Lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani moabot sa 4,592 ang kinatibuk ang gihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 19 anyos. Nakatutok karon ang buhatan sa pagmugda og programa aron mapugngan kini. Upusan niini ang programang Project 25 at 28 in target

0: Joklaro. Gikan sa kansing-kasing sa kamaturan, walay gitaguan, kumpirmado, direkta o masaligan, kini ang Radyo Laro. Ang tingog sa kamaturan, ang dungog sa katawan, Radyo Laro. Laro Headlines.
1: Ang headlines sa itong mga balita. Kinoon, makinawat o dugang ayuda tungod sa mahal nga import sa pagpanguma. Sa laing bahin, PGRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o makasakuna sa Pokemon. Laing headline sa Dusi Anyo sa pinakabatang inahan sa Pokemon. Sa katapusang headlines, ihap sa PWD sa Pokemon, mikabat sa 33,000.
0: Larong headline.
1: Ang detalye sa ato mga balita human sa pahinumdom.
2: Anak, eskwela og tarong ha? Gusto na ko nga mahuman ka sa imong pag-eskwela.
3: Oo ma, makasalig ka nga magpinautan ko. Malampos ko sa pag-eskwela.
4: Ginikanan, imatuto ang inyong mga anak. Aron dili mahilakip sa early pregnancy. Karon ay makig-istorya o makiglambigit sa ilang matagliyo. Pahinumdom, gikan sa Population Development, Bukidnon.
1: Mayong hapon, Luzon, Visayas, sa Mindanao, adakon ng Webes, Agosto 27, 2026. Huwag niya ang mga detalye sa itong mga balita nga klaro. Una sa itong mga detalye, mga mag-uuma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga import sa pagpanguma. Klaro ang detalye, pinaagi ni Rostom Villafranca.
5: Subay sa nagasaka nga presyo sa mga panganhang lanon sa pag-uma, gipatinaw ni Engineer Maria Lilituran, Provincial Agriculturist, ang mga libreng ayuda o suporta nga pwede makuha sa mga mag-uuma gikan sa Department of Agriculture kong DA o sa Provincial Agriculture Office kong Pagro. Sumala ni Turan, ang DA naghahatag og libreng seeds, hybrid o inbreed under RCEF program o mga abono alang sa humay o mais, ingon man suporta sa high value crops. Bisang pamangi pahinumduman ang tanan nga kinahanglan unang marehistro ang mga mag-uuma sa RSBSA aron makadawat ni ining mga ayuda. Dugang ni ini aron masumpo ang epekto sa hula o climate change, gipahinumduman ang mga mag-uuma nga i-adjust ang ilang planting calendar, mosunod sa rotation scheme sa patubig sa niya o magtanom og mga root crops nga mas mosukol sa kainit. Alang sa tingog sa kamaturan o dungog sa katawan, Rosa Villafranca, Radio Claro.
0: Radio Claro.
1: Sa laing bahin sa itong mga balita, PDRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o mga sakuna sa Bukidnon. Klarong detalye, pinaagi ni Jonathan Lee Soriano.
6: Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bukidnon nga andam o preparado na ang ilang kabuhatan sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino o uban pang kalamidad. Sumala sa buhatan, nanasakto nga pwesto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan nga giaprubahan sa sanguniang panlalawigan, kauban ang gitagan nga pundo gikan sa 5% nga Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lalawigan, gawa sa pundo o gagamitan gihatagan usab o prioridad ang pagpataas sa kapabilidad sa mga responders sa matag local government unit. Giordinar ang giordinar sa PDRMO ang magkadaiyang pagbansay sama sa basic life support o first aid, water safety o sweat water rescue, rope rescue o mountain search and rescue. Gipasabot sa opisina nga importante ang pagbalik-on sa kapabilidad sa mga LGO tungod sila ang unang muresponde nga sa mga insidente nga nasakupan sa kasamtangan. Nagpadayon ang adlaw-adlaw nga monitoring sa operasyon sa warning section pinaagi sa radio o cellphone aron daling makadawat og balita og makatubag sa bisan unsang emerhensiya sa probinsya. Alang sa tingog sa kamatuoran og dungog sa katawhan, Jonathan Lee Soriano, Radio Claro.
0: Radio Claro.
1: Samtang 12 anyos sa pinakabatang inahan sa Bukidnon, klarong detalye ni Hanilo Tabios.
2: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PAPDEV Bukidnon nga nag-edad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 nga si Mali Marie Estacio aton sa interview sa Radyo Claro News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala nitong 2023 og 4,719 ka kaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 ka kaso. Sagad matud pa sa mga batanong inahan nang edad 15 hangtod 19 anyos. Sumala ni Estacio, ana na karon sa rank 7 ang Region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod, human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon. Sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang ilang hotspot o nanguna sa dunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tingwa sa batan sa pidaw sa ugot nga pag-implementara sa ilang advokasya nga no more children having children. Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawan, Hanilon Tapios, Radyo Claro.
0: Radyo Claro.
1: Sa katapusan ng balita, ihap sa BWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Claro, kumpletong detalye ni Jovi Castillo.
7: Live report.
8: Hindi abot na sa 33,626 na mga persons with disability kung PWD ang natala sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kung Bidaw sa Bukidnon PWD sa Tibok Bukidnon as of June 30, 2026. Sa pagkiginabi sa Radyo Claro News Team kang Mr. Dominador D. Libayao, Disability Affairs Officer 4 sa PIDAW, matod ni ini nga 2% sa kinatibuk ang population sa Bukidnon, mga PWDs. Kini nagpasabot nga ang matag 100 ka mga tao sa lalawigan, gibana ba nang adunay duha ka individual nga PWD. Naguna sa listahan ang mga nakasinati og physical disability nga naka-record og 47%, gisundan sa banpang kondisyon sama sa rare disease. Adunay nakahanay nga mga programa ang PIDAW sama sa livelihood o business training, ingon man ang pag-apod-apod sa mga wheelchairs, assistive devices, emergency medical assistance o therapy. Sigun ni Libayaw, makikoordina lang ang mga PWD sa LGU o sa uban pang ahensya alang sa linaliang suporta.
9: Thank you kaayo sa i-attack na ko ang persons with disabilities to work together with the city, local, and provincial government for sustainable and inclusive government.
1: Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawahan, Juvi Castillo, Radyo Claro.
0: Radyo Claro!
1: Ang mga katuwang mga balita nga ito nakalap sunod sa 24 oras, kaya matuoran walang kitago. Ako si Marie Cunino alang sa Balitang Claro sa Radyo Claro.
0: Claro sa musika, Claro sa balita, Claro sa informasyon, Radyo Claro. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, walay gitaguan, kumpirmado, direkta o masaligan, kini ang Radyo Claro. Ang tingog sa kamatuoran, ang dungog sa katawan, Radyo Claro.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
11: Mare, unsa nang imong gipang impake diha? Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwi tungod aning kuso nga bagyo?
12: Yun na pa Mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwi?
13: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
12: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katuon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
13: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
10: KSP, kalihukan sa probinsya.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa
1: sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: KSP, Nalilukan sa Probinsya.
16: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon ni swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dalira kini. GoFoods, pagkaon ni nagahatag o kusog. Biliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. At pinapod ang mga lagot mo sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon ni nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, o mga otoron sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga inunun. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, liho ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas likon ug aktibong kinabuhi.
17: Magkisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
15: KSP, Nalilukan sa Probinsya.
13: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
18: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
19: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
12: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
19: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
13: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
15: KSP, Nalilukan sa Probinsya.
20: Authentic Broadcasting Network. Mga balita o impormasyon nga nakapagsulod ng Probinsya sa Bukidnon. Ang pinaka-optic, pinaka-masaligan, kabaybog numero 1 ng Broadcasting Network sa probinsya. Kini ang Authentic Broadcasting Network News and Current Affairs. Balita sa probinsya. O karon, aniya ang inyong magsisipya.
21: Authentic Radio.
22: Malagway, adlaw probinsya sa Bukidnon. Welcome pag-usap sa itong mga balita karong adlaw. Sa itong mga headlines, impasugong ng muna sa turismo sa Bukidnon Kaamulan Festival nakatabang sa ekonomiya. Ang kompletong kasayuran pinaagi ni John D. Castro.
23: Live report!
20: Nangunang ipasugong sa ginaganon sa mga turistang bibisita sa destinasyon sa Bukidnon. Base sa statistical report sa Provincial Tourism Office, lakip sa kanunay ginadayo sa mga turista ang communal ranch. Sumala ni Arthur Zara Gisado, Admin A3 sa Provincial Tourism Office, padayo na pag-uswag sa tourist arrival sa probinsya, ilabi na sa ipasugong matod niya. Sabihan kay mga tuig kasagaran na sa top 5 ang lungsod na bankarong tuiga, nakasulot kini sa unang pwesto. Samtang nga gilaw sab sa Provincial Tourism Office ang kontribusyon sa Kamulan Festival sa lokal nga turismo ug sa ekonomiya. Base sa sales report, mikabat sa 86 milyones ang sales atol sa selebrasyon natong 2024 ug misaka nga 123 milyones natong 2025. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si John De Castro, tigpalita sa probinsya.
22: Sa Pikas Bahay PDR ng Bukidnon, gihingusgan ang pagpangandam patok sa El Nino o pagbaha. Ang kompletong detalye, Juana Capigas.
3: Live report.
4: Gihingusgan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bukidnon ang inang pagpangandam patok sa epekto sa El Nino o mga insidente sa pagbaha sa lalawigan. Kinagikabutsyag ni PDRM Officer Jason Padin, tinaghimo na sila og nakatutok nga monitoring team o nakipag-coordinate sa pag-asa alang sa mga forecast. Kahit akong epekto nini sa mga magumaog sa supply sa tubig. Alang sa pagbaha, gipasalig nga to sa barangay BDRMC ang unang pagresponde sa mga lugar nga kanunay mapiktuhan sama sa Valencia, Maramag, Malaybalay ug Lantapan. Samtang, andam ug kompleto mga kagamitan, relief goods ug mga trained personnel sa PDRMO nga nakadawat ug mga pagbansay sa first aid ug search and rescue. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si Juana Cabigas, take balita sa probinsya.
22: Ang tugang balita at ang atangin ninyo diri una kita at os kining paminaw ng pipila lamang ka painumdum. Please stand by.
4: Mula sa Kusa Plaza kay naay kalingawan karon.
5: Kapiin ma. Kisa pa imong kuyo.
4: Si Cardo, ako mo yab ba?
5: Aha, mabunda ni mo na ila. Patta bagayo ka ha. Hinumdum eh. Bye-bye, biya ka.
4: Susoy, sa Facebook may nakita. Dili na ko bata para imong bawalan. Kabalo na ko sa akong gabuhaton. Adto na ko.
20: Yabot ang pila ka bulan.
22: Sa kasaryosong hagit na mamahimong makaapekto sa pangandoy, edukasyon o kahimsog o kaugmaon sa usa ka bataon. Kung adunay problema o kalibog bahin sa relasyon or sex, ayaw kahadlok pagsuti sa imong gilikanan, trusted adult, guidance counselor o health professional. Sa pagbalik sa itong mga balita, 43 ka taong may problema sa pagdungog, hatagag panibol o mga adlaw din sa Bukidnon. Ang kompletong detalye, Zen Katulay
3: Report!
5: Nakatagdag ni Pangapunapun o mga adlaw Agosto 28, 2026 ang Unibol. Alang sa mga pasyente nga adunay problema sa pagdungog din sa probinsya sa Bukidnon, gibot niya ni Provincial Disability Affairs Office o PIDA Officer Dominador Libayaw nga sa usay kagatos nga gipailalom sa TES, 43 nini ang kwalipikadong tagaan sa maong kahimanan. Apan giklaro ni Libayaw nga sa 43, 27 pa lang nini ang matagaan sa unang barsa sa opisina sa PIDA, samtang nagpadayon ang pagpangita sa sponsors alang sa dugang mga binipisaryo. Sairan nga ang maong Unibol ang nagbalor sa 80 mil pesos na 250 mil pesos ang matag-usa apat ipaghatag lamang kini nga libre. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Zen Kahatol, tigbalita sa probinsya.
22: Dugang pato si Anyos ang pinakabatang natala sa teenage pregnancy sa Bukidnon. Ang kompletong detalye pinaagi ni Jeromar Balatero.
3: Live Report!
23: Dosianyo sa pinakabatang natala nga nalabigit sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya sa Bukidnon. Basig na sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority o PSA sa tuwing 2023 sa tuwing 2024. Ang Malaybalay City o Valencia City ang mga nakunang lugar na doon ay pinakadagang natala. Diin 4,719 kakaso sa teenage pregnancy ang natala sa probinsya. Gikan gra sa nag-inaad nga Jesanto 19 anyos sa diin na aron mapakulod ang kaso sa teenage pregnancy. Gipakusgan sa Population Development Bukidnon ang pagpahigayon sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health Education sa mga tungaan sa lalawigan. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Jeromar Balatero, tigbalita sa probinsya.
22: Ugmo nga tuwa itong mga balita, karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa Authentic Broadcasting Network, kini si Mark Sales ang inyong tigbalita.
21: Authentic Radio.
2: KSP, Nalihukan sa probinsya.
6: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
7: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabi din sa itong payag. Iara ba kita sa bakilid nga area?
8: Mausad bitaw nga akong ginahuna, Pangga. Dali, ianda mga itong nga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa ating mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
6: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Nalihukan sa probinsya.
7: Pahinumdum sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Nalihukan sa probinsya.
17: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: KSP, Nalihukan sa probinsya.
24: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
25: Stay strong, be informed, get tested.
2: KSP, Nalihukan sa probinsya.
26: Bulhot, Bukidnon. Mga nag-unang balita nga nahipos gikan sa nagkadayang buhatan sa Provincial Government of Bukidnon. Bulhot, Bukidnon balita. O karon aniya ang inyong newscaster, Bulhot, Herbie Lumalog.
27: Suki namong mga tigpaminawan dali sa probinsya sa Bukidnon. Kini ang Radyo Bulhot. Bulhot sa balita, bulhot sa komentaryo, bulhot sa public service. Ang pinakamasaligan nga sibiharan sa Bukidnon. Mga higala, planoha ang imong bakasyon. Bisitaha ang probinsya sa Bukidnon. Mabuhay! Mga kabulhon, adi ang karon ang mga uluhan sa atong mga balita. Ang mga nag-unang balita, mga higala.
0: Headlines.
27: 6,000 pesos nga kapital alang sa kwalipikadong PWD sa probinsya sa Bukidnon. Giapod-apod na!
0: Headlines.
27: Tourist Police gibansay sa PDRRM Bukidnon sa pagluwas o kinabuhi. Panahon sa emerhensya sa mga tourist spot.
0: Headlines.
27: Region 10 nagatubang sa isyu sa adolescent pregnancy. Valencia o Malaybalay, nanguna!
0: Headlines.
27: 14 ka mga emerging tourism spa sites sa probinsya sa Bukidnon. Gi-evaluate na mga higala.
0: Headlines.
27: Karon mga igsoon, alang sa mga detalye sa atong mga balita. Atong dawaton ang nag-una sa ato ang mga report karong adlaw mga higala. O bang ka na ito karon si J.R. Camiling. J.R., bulhoti na!
0: Live report.
1: Dakong kalipay ang pagkabatiyon bisan pa man sa ilang kalisod na kahimtang tungod sa maayong balita gikan sa opisina sa Bukidnon Provincial Persons with Disability Affairs Office. Ang kinikipaguluhan ni Provincial Director Dominador at Libayaw. Asoy pa ni Director Libayaw at tulos pagkikinabi kaniya sa Radyo Bulhod Karong Adlawa Hoymes Agosto 27, 2026. Siya na hayag kabahid sa nakong kahigayunan sa panayon ng pagkapunapod sa Capital Grant sa Library Program nga ito na sa kwalipikadong ng PWD. Ang mga kandidat Jesmel Pesos anana sa ikatulong hukna sa pagtunol alang karong tuiga. Gipahimus lang usap kini sa 440 ka mga kulipikanong beneficiaryo nga nahatagan o kaigayunan alang sa pagkinabuhian. Para sa Radyo Bulhod, ako si Bulhod 1, J.R. Camiling.
27: Daghang salamat, J.R. Camiling. Paminaw na sa mga higala ang dugang pang report gikan ni Romel Lina. Bulhod na!
0: Live report. Gipailaom sa Basic Life Support Training o Emergency Standard First Aid Training ang mga PNP personnel nga na-assign sa mga tourist spot sa lalawigan sa Bukidnon. Ang mga training gipaunahan sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Then, sigon kang PDRRMO Head Israel Johan Damasco na tumong niini ang paghatag o kahanas sa mga miyembro sa kapulisan nga mutabang sa mga turista sa pagresponde panahon sa emerinsiya sa mga laaganan nga lugar. Nasairan nga nagsugod kini kaniyatong adlaw nga Lunes, Agosto 25, nga mahuman adlaw nga Biyernes, Agosto 28, 2026. Para sa Radyo Hulbot, Hulbot 2, Romy Lida.
27: Dagang salamat, Romy Lida. Standby sa gamayang pahinomdom.
9: Imong kinabuhi, imong desisyon, panahon na karon sa pangandoy, dili panahon sa pagmagdos. Ang teenage pregnancy, dili siyong. Isa sa napulo ka mga teenagers na nagmuunong o giskwela. Kaya lisod ang panginabuhi, lisod ang panglawas, pero doon ay choice. Magnula, mangandoy, magplano para sa kaugmaon. Imong kinabuhi, imong desisyon, alang sa dugang impormasyon. Pangutana, bisita sa inyong pinakaduol nga health center.
27: Dagang salamat, Martin Simohang. Gamay pa hinomdom. Karon mga higala, diya si Danmark Leopoldo. Bulhot na!
0: Live report!
10: Gihatagan og dakong pagtagalang isyu sa adolescent pregnancy ang Region 10 Dediglas-Sepikar sa rehiyon nga nag-rank 7 base sa datos nga gipresentar sa mga opisyal sa Bukidnon ang Valencia City, may ulit may pinakadaghan nga natala nga kaso sa adolescent pregnancy. Ilabi na sa edad nga 10 anyos hangtod 14 anyos samtang Balibaray City, misunod sa gilikanon sa mga natala nga kaso atol sa pagkikinabi ni Billy Mary PGO PAPDEV Officer ang kahimtang sa adolescent pregnancy sa probinsya sa panginginanon nga mapalikon ang programa sa mga kabataanunan. Gipasiog daw nga mag-atubang ang mga problema nga nagkinanglan o magtinabangay sa pamilya. Kini si Danmark Dipuldo, ang inyong kapulot.
27: Sa kinabusan sa atong mga balita, kisog na nang evaluate ang 14 ka mga emerging tourism sites sa probinsya sa Bukidnon. Matod ba ni Arthur Quezado, tourism focal person, karalang adlawa, Agosto 2026. Kisog na nagkagahapon ang duha ka tourism sites, ang San Fernando Tourism Center o Lagonglong Lake sa Kabanglasan, Bukidnon. Mga higala, inyong nabati ang mga nahipos nga mga balita karong adlawa. Ako si Herbie Lumano, alang sa Radyo
11: Bulhod. Bulhod ikaw, B.
27: Daghang salamat.
4: KSP, Kalihukan sa probinsya.
12: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at pinabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: sa kung kani ha. Ano kung kani nangihi mo man gisa-isa ng imong tiil dia?
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Stong! Pagpilay nyo ang gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: kinahian sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Juicy pa. Exciting!
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Sabi sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Iinak at iniiyo. Mayo ang Santon Plus. Manabinig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo ako ang tulog. Magdangyo na good bro. Kanihan sa gilid man. Masama. Iyan ko yung Santon Plus.
2: Kamusahan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samar Island. Ako di ay usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din nga copy day ning Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, ano sa manang imong ginom? Murag karan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamit ta ang mangguguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa! Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nag-iuban sa usaka bag na makahatag o daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion at heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa dagat, memory booster pa.
8: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at isamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo. Magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oh, mga Mary, kamusta? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga Mary, sa pinaka-didling at tulabanon sa radyo sa Tibok Isla, sa Mindanao, kini Ash. Kung ako, ikaw, Maring. Siyempre, ako na si Maring Inday, Erika, Dali, Guapa, Dali, Mister, sa panima ko piyansaan, tungod kayo, mangunay, oy! Silingan. Samtang ako, mga kaoban, mga Maring, kaya lapas ako ang naras palibot ron, ha? Ako sa inyong kubanan karon mga higala, taon-taon na tumakaoban, si Master. Apang sa lipa, mga Maring, ay nako, ay nako. O, balik ko ang tuta, alas 12, sa udto, parang adang nga Biyernes, mga Maring, ha? September 4, 2026. Kumusta nga to ang mga kinabuhi, di ha? Tungkol kay Biyernes ron, o makay, walay duty, walay duty? Walay duty ang uban. Dapat nga lingawon, tamo karon sa ato ang morning, mga Maring. Live nga live, gikan din sa studio, mga higala, sa XFM Tagum. Mabati sabta mga Maring sa nagkaraiya nga mga FM station sa Tibok Mindanao. Diri live sabta madungog mga higala sa XFM Mati City. Kamusta? Kamusta ato ang mga kwana, mga Matinian? Ah, kamusta nga ito ang mga nagkaraiya nga mga nindot nga mga bitches? Ha, nindot nga mga lugar diri sa Mati? Sa mga taga-barangay Luban, Mati, kamusta? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. At syempre sa mga Maring, ha? Pili alas ako itong ato ang beauty today. Mabati sa tab, mga Maring, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sol. Ano-ano itong mga Maring, ha? La mga taga-Butuan, mga taga San... di ba ko sito ni lugar? Eh, sa mga taga-Trinto, sa mga taga Santa Cefa, sa mga taga Beruela, mga taga Bunawan, mga taga Libertan, mga taga Maitom, sa mga taga Pulang Lupa, hello! Ang pilihan sa mga Maring kay live sa takaro mabakitan o mabati diri sa XFM General Santos City! Ay, kaway-kaway ha, mga taga-Jansan. Kamusta ito mga tulingan di ha? Kamusta ito mga barilis? Ito ang mga malasugi, mga taugi. Kamusta pa ng matang sa mga isda di ha, mga mali, mga bulinaw, mga tambal, mga bilisniga, mga tambaka. At taga naman sa mga ayong pagkabutang, standby mo di ha, mga maring ha, kay ako yung kauban karon. Lingawon ito mga pinagis to ang pinagis ako ang dila karon nga abtik pa sa handalago nga na nabubuwag binukal. At syempre mga Maring, ato pang welcome ato ang mga suki nga namati karon diri sa Tibok probinsya sa Bukidnon. Namati particularmente sa XFM Bukidnon. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Unta ka naman sa nasama yung pagkabutang ang mga taga-Bukidnon, mga Maring, ha? Og, siyempre sa mga ikala, mabati sa taaron diri sa XFM Pagarian City. Kamusta mga taga-Pagarian? Welcome ka mga hurot, mga ikala, mga Maring. Ito ang programa tungod kay ato ang katropa okay karon, mga ikala. Ngilingig sa gaayo ni ato ang segment karon. Og, siyempre ato ang live nga drama diri sa ito ang programa. Live nga drama, taod-taod ato ang masairan mga Maring. Siyempre mga higala, kini ato ang programa, ang gipaluyan sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna mga Maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala, dapis siyang tumaron, gamito, inumon. Aron nga makalikay ta sa mga balatian sama sa naguna karon din nga nakamakamatay nga balatian. Naguna sa lagang ihap diri sa Pilipinas matod pa sa mga taga DOIT. Ang high blood pressure o syempre kining diabetes. Nya kung high blood ka dali kang masuko. Nya kung diabetes ka imong asawa may masuko. Kay di naman na mugahi ang imong haday. But anyway, ato welcome ako his sparring partner today. Nga guwapa kaayo, kawa niya ang bestida. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini! Asa yung mic di ay? Kini siguro isa, kana daw.
1: Kana!
0: Ayan!
1: Hoy, hello, kumusta? Hello, Philippines and hello world. Mayong morning natutunan niya. Yes. Okay, welcome.
0: Asa man asa ni magipagama imo ang bisitida mo ra gindot lagi na hapit na makita imo ang mga kuan dai.
1: Nagwaro mo na tuldo ko yo ko kay Elise.
0: Asa makita imo ang tay. Wala mo. Wala na gigi plancha sa imo ang kuan na imong bana.
1: Wala oy amo ay da bana ba uhuy oy di mo usun bana ra tilaw tilaw ra ni ako ay. Oh, ba.
0: May pagkakay, may kay mo tilaw ka. Ha? May pagkakay mo tilaw ka.
1: Kana nga, siyempre mo tilaw ta kay. Kabanan biya ka nga, di ba pwede dita mo tilaw.
0: May pa si ikaw kay si Sir Ralph kay, hindi gina siya mo tilaw eh.
1: Hindi gina siya mo tilaw, sa pagkakaroon na siguro.
0: Amot kay tao-tao pa mo, doon pa mo siya muli.
1: Oo eh,
0: pero ba? Dalawang tanig perido, inagalit ka na.
1: At ano ito si tao nga dito sa Kahilayan Avenue?
0: Oo, ta, Jasmine.
1: Yes, good ko.
0: Kayak ang tanig balit tulok ka bigatal.
1: Mga bigata, tulok ka magbigata. Siya na, so lirat yun yung mata.
0: Ngayon si Ralph, makarusa mo na.
1: Oy, ato mga katropa karo, kung asa mo na pita karo, no, may morning na to. O nga, siyempre, natay mga katropa, okay, o ato ang drama, o nga live, nga, ato yes. Drama nga gigagubdas, Kabisaya, no, Mindanao, kani, uh-huh. gusto mo hukap ang laing mga istasyon na ni Piro, di na mo mamisugot, kaya di haragod mi sa inyo, ha?
0: Yes.
1: Di haragod mi sa XFM.
0: Kapay, mga namati. Hoy, dahan kaayog mga listeners at adria sa Davao City, bayot ay. Oo, bay, ato ang mga listeners adria sa Davao City, mga maring, i-comment ko mo, comment ko no kamo sa to ang live bis sa mga taga Davao City nga namati karon sa to ang programa mga maringa o di ba kamo text mo sa to ang text line sa 09663069569 pasbud ka mga maring 09663069569 ko mag-comment mo mga maring sa inyohang inyong mga greetings inyong mga ganang-ganing inyohang mga dawag aning mga tambag ilakip kay mga maring inyong pangalan o inyong address
1: correct sa Poki Call
0: ano masayag po ta oy kung asa dapat mo namati oy
1: correct alang-alang eh. Sinubog kayo magsinubog comment niya may kabalo asa mo nga speed nuhag ipang butang
0: ang sila dapat imong intro ako si Erica ang pretty hastang mahala dili mo dawat og 7 kay gusto og 20 ay sa 20 nga 50 magandang uban takarag yun si SM ba
1: si SM
0: good morning kang SM Enday Marie
1: ay nanasal ay happy birthday san kang kuan kang Jonathan Soriano
0: taga DE
1: pangata
0: na si Lubiro
1: oo si ang kanaong ni kuan Manny Pinyol ay
0: happy birthday kang Jonathan happy birthday, Tan!
1: Happy birthday!
0: Muna yung pinaka-kuan niya, muna yung pinaka-abdik din na sa ilang mga linyada sa XFM mo ginun. Mukuha niya, bisan marin, bisan ganang...
1: Bisan magdaob, musulod yun niya siya, bisan ka.
0: Pinaka na kuan sa otoridad nga kanang gipandaoban yung mga mariwana.
1: Oo, mga mariwasa.
0: Oo, ana. Lusob ganyan siya dito.
1: Lusob siya dito kay kailangan kinalang makuha ng balita.
0: Nadi siya ng Christmas.
1: Di ba Christmas ang kuhaan, kanahang dako. O ka, siyempre, alam na noon, yung kauban niya din sila. Nagamit niya yung mga kauban niya. Mga kinay niya. Mga kinay niya. Si Michael Whiteside Wall Ricabo. Ambo kayo, buka ng Whiteside Wall. Kailangan nga pakaw ba? Mga Whiteside Wall ang kuhaan.
0: Oy, pamin ang sakto sa nagpamarog si Kuan, si Ricabo.
1: Oh, Michael Ricabo.
0: Huwag yan sabga yun ang mga Kuan Rio. Oy, mga...
1: Kaya mga yun, sabi yun ang pag-report ni Michael Ricabo, ma?
0: No, dapan. Yung mga kong gigi kay Hagis, bala yung lagi ka.
1: Magagagawaman mo sa... Michael Ricabo, B.
0: O niya rin kay...
1: Ano
0: yan? Ano yan? Ano yan? Headline,
1: B. Ano yan naman?
0: Kaya ko mo report kung kuan, wala yung headline.
1: Sige, ama. Ato paminala, report gikan sa kining ipasugong ni Michael Ricabo. Michael Ricabo, pasok! Bunal kay nanganal!
0: No, dapan. Wala ka sa... Wala na sa kondisyon.
1: Wala awas kondisyon.
0: Wala kondisyon si Michael. Pero wala na sa katakla.
1: Bakit? Ba siya katakla?
0: Madungog di mo na sa mga reporter, no? Kundi mga katakla kay Luya ang kan.
1: May lahan yun. May lahan. Para na si Junji Libreas. Luya Permanente.
0: Nga naman, wala na yung katakla
1: si Junji. Ako tayo si Palangga. Wala katakla. Wala si Palangga, we.
0: Mama ba?
1: Oo.
0: Sige na, ikaw daw, be.
1: Ay, ayaw ko kita ba? Kayo, ayaw ko kakita-kita.
0: Doon ay balita mga marina. Nanukad gikan diri sa XFM San Francisco. Tumakaoban si Master.
1: Extra naman na. Ay, ko kita-kita ba?
0: Ano, ang balita, nalukad gigan sa palingki. Sa makauban si Master Go. Master, sa mga stepping niya.
2: Nagbangga ang duwa ka motorsiklo.
0: Sa palingki na?
1: Sa palingki.
0: Sa palingki Go.
2: Dinindapitan sa palingki. Nagbangga ang duha ka motorsiklo.
0: Palingke, palingke.
2: CRF o Rusi na naay uring number o
1: Texas
2: number.
1: Ayaw ba? Ay, lagi ka na ba?
2: Si Junjil Librias.
0: Extra, extra.
2: Para sa kay usang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Junjil Librias. SFM News.
0: Pwede na kayo balin sa San Fran.
1: Pwede na ba?
0: Balin na ka San Fran.
2: Nadakpan ang mga straight libo.
1: Ay, ako bilang amigo, kaya ako palangga.
0: Sakto sa nabangarap. Abilin mo no, kanang artistahin kita si Junji. Kawas nga sakto.
1: Ay, kanang billboard yan kamarang si Junji yung now?
0: Dari, kanang Junji, kung namin na si Junji rin, doon ay billboard dari sa G-Mall sa Tagum nga. Mura jog ikaw.
1: Mura si Junji, no? Mura si Junji.
0: Isuraan ka ay gamarok.
1: Ako gusto mga ano niya kasi kwan si Stanley. Walay ka naong ni Stanley niya.
0: Stanley?
1: Stanley Dominguez.
0: Ang bot wala. Tanaw ko na ba si Dil sa Bago Sigurong Mall?
1: Oo, diyan sa Bago sa SM. Diyan sa SM.
0: Masa SM ha?
1: Diyan sa SM, diri ba? SM. Diyan sa SM, Tagum ma. Ay, si Abig ka si Lota. Si Lota sa akin, big di aray ko ka na ko, Lota, ha?
0: Ay, si Wilma, ako na kang gi-accept Wilma, ha?
1: Oo.
0: Ang maluod na ba rin si Wilma, yakong yan niya, gi-accept na ka. Asa man kagahapon, gimingaw ang silingan, Erika? Agi, jorjor na ko mga silingan, oy, kay.
1: Ang gagi.
0: Wala man lang mga
1: ito,
0: nag-abroad man.
1: Wala man lang, okay, pangtamlaan, yun mo, ibang bigtian, yun mo, yun.
0: Isa pa rin si... Masa mo na yung pangano eh? Parang Sinid?
1: Bata Sinid?
0: Sinid at Milgam?
1: At May Games. Punta pa na Amerika, shout out mo na yun ito. Itong imong gipalitan og lamas ganina.
0: Ay, ganina.
1: Aba, Dennis Maglinti.
0: Nato'y pangalan diri kami
1: ato. Si Dennis.
0: Si Dennis.
1: Si Dennis
0: Maglinti. Sa stall number 781. Diyan sa may lamasan sa palingki. Good morning nga, maayong buntag. Salamat kaayo, Sir Dennis.
1: Ay, sorry po, Sir Dennis.
0: Nakaanji po niyang ahos ganina maring.
1: Ay, ako gilang po na sa ahos nito.
0: Ahos, ugloy. So, ipakapin na lang na si Muha.
1: Ganun mo ko lang.
0: Mag-adubo, magpaksyo mga si Tuti.
1: Ay, mga lagi na yung pinakakuyang luto niyo na si Tuti. Ay, ako gikao ng ahos. Ay, kabalo ba ka ahos nga. Nakabay na sa Santo na Plus Gold, no?
0: Magi. Ay, sa napula sa sinama.
1: Manapod, o. Tapos yung siyan niya, no? Master Regards daw, card bank. Nasaan eh, kaya yan niya? Kanin siyan niya? Maramari lang ni Jun Jampong.
0: Kanin siyan niya?
1: Oo, kanin siyan niya.
0: Masama na siyan niya? Laki ni bae.
1: Tapos ni siyan niya, maraga kanin ko siguro ni sinarequest at siguro ni sa ilahang mga kuan.
0: Pagkita ka din may mga screenshot
1: na yan yan, yan ba? Na.
0: Sa mga kausap pa, good morning kang Dennis sa stall 781 sa Lamasan din sa may Tagum City Public Market mga igala. Kay ganina, diyaman ko na malingki ko akong beauty, akong girampas palingki.
1: Ay, mag-inengi, kuwan na, gilampurnas, gilin mo tanan.
0: Yes, girampan ako. Ano ko ni Sir Dennis sa stall number 81. So, yakong gikamay kay tanaw

0: siguro iba para kayo ko.
1: Mo ba?
0: Ni palit po ko siya ng suka, tuyo uban pa, lamas.
1: Ba, nagpad ka gas, bugas, gatas, yes. Lamas. Okay.
0: Onya kay ako na sairan nga tipa. Minaw mo ko na sa programa diri sa XFM. Mm. So ato pang gitimbaya si.
1: Tapay ka butin dito.
0: Dapat
1: ni butin. Dako pa dako pa mga butin di ha.
0: Dako ilang butin di masud.
1: Eh. Di masud din sa silopin.
0: Di masud.
1: Dako ka na ilang ano? Dako ka na yung butin di Adinis.
0: Para nga half gaso half butin. sige na ba ito ng katahan sila din. Request mo sa mga gusto mag-request sa mga maring. Katahan sila kay katapos ang adlaw mo rin si Mana ang adlaw sa Biyernes. So, kantahan niyo, di mo sila master o kanang kanta nga makapahimsong silang adlaw nga sa Sabado.
1: Sige, sige. Kung katahan mo na ako. Kadali lang.
0: Ano saan eh? Ano saan mong kanta?
1: Kantahan ako ha.
0: Regards sa taga XFM 91.3. Asa napit na?
1: Asa man na?
0: Asa napit na ang taga 91.3 nga XFMB? Asa napit na nga istasyon? Uy, wala di mo ito sweeto, uy. Hindi ko sweeto sa ito mga kaobanan.
1: Ayaw ay. Mo bang ana? Uy, dapat makabalo taga asa man na. Ayaw mo ba? Certific asa po.
0: Butangin na o ganang lugar nga XFM, taga XFM 91.3. Asa na? Ipag-search na. Asa napit na ba yung lugar na? Uy, dah. Kalimot me.
1: Bebe, kanang tagkantahe ko niyang si Kanhan, be.
0: Kanhan.
1: Kanhan, be.
0: Sir Ralph, tagayin niya si Kanhan.
1: Sir Kanhan,
0: kanang
1: be.
0: Surplus ba?
1: Kanhan.
0: Delete na ang title, master. Ingon pa si Rap Rap. Salamat kayo ni mo, Rap, sa pagpagtanaw. Paglili sa ito ang programa, Rap, ha? Mga maring, kanya ito ang programa. Gipaluyuhan din sa ito ang mga nagkaniya, mga epektibo nga produkto. Gikan sa Yes to Health, mga higa. Lalago na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule niya. Parisi kanya siya ang Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang mungisi.
1: Mag-Santon Vitamin C.
0: Mapalit na sa mga parmasya, butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. O diri aka sa Tagum City. Ato ang produkto. Mapalit sa mga parmasya. O diri asap sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makita sa by door 8, first floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magagpo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga doon na sa Biyernes, naka-Biyernes doon na libre nga check-up mga maring. Napakita lang si
1: Palangka! Aha!
0: Gabi si Palangka, himsog na kayo si Palangka.
1: Kagumkom na kayo si Palangka, makaluya na.
0: Murang salbaro.
1: Murang ka ng kwan siya.
0: Pero
1: si Charong Bulaklak nga gipalutaw.
0: Ako di ko mapit diha sa clinic ay maluya ko.
1: Mamoy po ka.
0: Yes, manghawi ako ang bagtak.
1: Hello, amin. Ganahan kayo ko anong manan. Ako ganahan ka. Kisara kayo kung ganahan manan niya.
0: Kisa man.
1: Si Doc CJ.
0: Uy, sakto kay Bang Marong si Doc CJ.
1: Ano kayo Doc CJ ay kay kuhang kayo ka nang
0: snappy kaayo.
1: Snappy silence kaayo.
0: Mara ka nang pulis na tinan kayo barog bang.
1: Oo, niya. Makita niyo ang iyang mga maskil.
0: Ang iyang gupit.
1: Oo, kapag natin si Kwan ay kung natin si natin si Kwan gabi diri ay kapag si Doc
0: na,
1: si Doc ba
0: Doc
1: sa oh natin siya grabe eh nagkuan yung baka na nga pasaas akong diaper eh
0: ay
1: ay si Karen Darunday di nga sa LTO.
0: Good morning shout Karen
1: out, shout out ya Karen
0: mga taga TMU kang hepe sa TMU si Francisco Sibilias Jr. Good morning, sir. Sa imong assistant nga si Bricio Algabri. Di man sunod rin siya senior. Kay kung senior sa duwanas lang ni Bong. Ay, mga senior na siguro na siya diya. O, syempre, ato ang snapping pamarog. Ato ang hepe sa Tagum City Police Station. Wala lang si?
1: Si Kisang.
0: Hindi ka kay nandun ba?
1: Si Sir Chris. Si,
0: Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Ban. Sir, good morning, sir.
1: Sir, member sa naman na siya sa ito ang grupo ba yan?
0: Grupo? Nag-aambil niyo mo form na.
1: Sir, ha? Kaserbahan, kaya ka ba? Riyat sa biya kaka Mr. Ya.
0: Lapar og now si Palangga. Hoy, Lapar? Si Lapar? Kasi naka-ato ni Galito Alvin Gook sa gang pwestos ni Kuan sa ato ang Y2Eat Clinic. Dahil lagi ka Alvin ako, siyang ginako na yung Ethnic Games ay lingin magnaong si Palangga. Lingin siya gnaong, dahil sa ganang...
1: Bagay mong Palangga.
0: Kami? Sure ba?
1: Ganang bagay mo, parang mong katangas. Lili
0: ako samok.
1: Ayaw
0: naman.
1: Ay ang team shout out kay paring Inday Karing Pepe.
0: Ay, good morning, man.
1: Ay kung kumare sa diyan kuan sa team manakin banang may laban, aba. Team banakin ang banang may laban.
0: Aba.
1: Di basta.
0: Si Doc CJ kay Hilomon kaayo ingon pa si Alvin Guok.
1: Aba. ubang.
0: Ano man, pero masipaan ka.
1: Nakuangay ka lang ni Kuan na.
0: Sige, be.
1: Sige na, be. Magkanta na, be. Salamat, si Kanan, be.
0: Ladies and gentlemen, si Kanan.
1: Ato sa ningayon, be. Masiga. Okay ba na itong mga check, check. Hello, yeah. Mic check.
0: Wala lagi, eh.
1: Check. Check.
0: Hello.
1: Hello.
0: Wala pa maon yan.
1: Wala pa. Kanan.
0: Go.

0: Si Paolo Bakirel, shout out mo dyan. Si,
1: yes.
0: Oo. Si Alvin Gook, kama, salamat kaayo, ha?
2: Okay, so, nagayon tayong klaing kanta dyan ang tatay ko, kay gisundan ni Maguna ni Masyaog, Maksurban, so ito, sigundahan o Yuyoy.
0: Yuyoy, ha? Ba, sige, so, sige.
2: Tatay ko.
0: Nga tala, maye. Ang baba na, ha?
2: Yes,
0: sige.
2: Onya ran kay syempre mga man eh, kaya to ang musulod nga kanta hato di kanato sa Sandan Gold Coffee Mix.
0: Yes.
2: Gusto ka mas Mohamed si Mang Pamanit.
0: Na naay.
2: Naay collagen.
0: Collagen o ga glutathione.
2: Yes.
0: Glutathione.
2: Kanawa si Palangga. Hamis kasi si Palangga kayo.
0: Wala nga ka Santon Gold Coffee Mix man.
2: Permente din sa mag-inom ang Santon Gold Coffee Mix nga. Ang iyong sabon kay Clear Skin.
0: Aba.
2: Si Palangga na ha?
0: Si Palangga na. Ayaw mo si kumpiyansa niya.
2: Amo ta kasi Palangga Ray, o sa kay ginainom ani mo santon pa siguro.
0: Basin.
2: Kay curaan po ni.
0: Si Ray Alintoni.
2: Mura dili man si Mao kay Ray Diman. Tatay ko ba Yoyoy Villame. Tatay ko.
0: Kana.
2: Good morning, Dines. Sige, glit sa to ang programa, Dines. Sa stall number 781. Sa Palingkis Dakbayan. Hinlo kay Palingkis Dakbayan day ay.
0: Ay, siyempre.
2: Nagdawat na sila ang Gcas.
0: Ha?
2: O, Gcas na yung
0: ang labanan. Ang mga labanan dito.
2: Labanan niya kay...
0: Nga nanay, hantuhan.
2: Yes, ang kwarta man ko, mabasa. Kaya on, may nang 20.
0: Nukas unhan.
2: Yes, nukas unhan.
0: Yes.
2: Hindi pa dyan ka ma-scam o kamailan na mga piki ng kwarta. Dahan mo yung mga mamiki iron.
0: Nagay kayong mga kwadron, nagay na kayong mga anomalia ron. Hindi na basta-basta.
2: Tatay ko, Maksurban ba ng tatay ko?
0: Si Yoyoy? Yoyoy na siya.
2: Yoyoy.
0: Oy, Tristan, sanaw? Wayat, ayat, gulay.
2: Kunsa na siya?
0: Timbaya na, happy birthday kang Joel Gurus, Guruspe. Gika sa DWIZ, Maynila, aba.
2: Swiss.
0: Kama na sa DWFI, ang istasyong Wi-Fi, 3 sa Piat City, 4, Butaw Budi.
2: Istasyon siguro na yun. Kaya si Tristan, asal ako ni makitaan yung mga Facebook Live ba?
0: Grabe ni siya, ay, marani
2: siya.
0: Huwag yan
2: siya.
0: Tagulilong.
2: Mas tinot pa na si Kanhan, kaya na na-experience, yung pa si Rap. Salamat ka, ayo, Rap. Kana ba po ba na siya? Mabana siya, Master, ang kanta. Hoy, kang mambuni di ay sa mga taga City Social Welfare and Development Office sa Tagum. Good morning, mambuni! Da.
3: Good morning!
2: Go!
0: Okay, bunal!
2: Kay?
0: Kay nang anal! Okay, so, si Buskulin ang si Buskinit na nagtanaw sa tapo. Salamat!

0: Keluar je mui.
1: Ay, keluar, keluar je tiada.
2: Speaker of tiada, asa kata si tiada dari ada
1: pun. Ambo tak asa tuin, aku rawar tu bayu tato.
2: Asa kata siya, untang og Lunes ato magluya na po to siya kay basi gitabangan to karon.
1: Ano naglaay na to paminaw ato.
2: Elren de ganyan morning my maring Erika Oga Master wala lagi si Tia Daria. Maring Erika out man di ay mo kanta og yoyoy. Labi na gid og si Lolo Amado kaya po kay to sa mo kanta. Ano ba maring ha mo balik ni taod taod duman ang ani ato ang mga pahinomdom kay mapahinomdom kita.
1: Ano man sa tao eh sige tagwa no bitaw.
2: Mabalik mi og uban sa tuang katrupa okay ato ang padayon no syempre ato ang live drama ni ato ang dula ba noon.
1: Kung ako ikaw.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Suna, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, itangkad ko.
5: Wow.
4: Binaw be? Inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa!

0: ng vitamin C. Para niya mas malami ang isi.
1: Mag-Santon Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Doon ay 500 milligram matag kapsula. Doon ay vitamin C. Ang sangkap niya is orange. Gihima sa Yes to Health, mga maring ha, mapalit na sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Dekan kayo mga pharmacy, mga higala, ang pagkita-ariya ang tatak nga.
1: Yes to Health!
0: Ano dili ka malipat, mga maring, pagkita-agi na siya nga tatak. Balik ta, mga higala, alas 11:07 ng ating oras. Gikandila sa studio live nga live sa Facebook page. I-search lang, paki-follow, paki-like, and share ito ang programa today. I-search ang XFM 107.1 Tagol
1: City!
0: Share naman ko mga maring, no? Para naroon nga dahil sa makakita mga igala. Ay, gan, nakalabay din ko ang mga igala kay ato ang mga kailan ato mga maring, ha? Nga mga otoridad niya sa LTO kay nanakop pa na sila dala sa downtown Iris Tagum.
1: Correct.
0: Gina-video din sila maring usa ka concern na netizen. Nga kanaganing di-question sila maring anong nanakop ko sila sa wak ko sa hayag na lugar.
1: Aba? Alay, kamang ko, nag-istorya na may minigin na ni Kwan, ni Karen.
0: Yes, nag-viral pa na mga video mga maring.
1: Naman ko natin, dili pa na sila manakop daw sila o ganang naman ganyan na isuga.
0: Yes. Asa pa repita ang git-git-repita ko? Downtown good na.
1: Downtown, maring asa pa mga kita ka kuha na ano.
0: Dahil kung magdala sa Petromax man ako.
1: Oo, gagane niya. Isa pa, kaya kung madagal. Isa pa kay Dakpon mo niya magdala, makabantay ng mga violators.
0: Yes.
1: Ay mga violators niya, oh, diyan sa may ganang Dreyong Sugat, oh.
0: Moti pa sa balay og daan niya. Kinang kita pa igoy tutukan bisag sila ang violator.
1: Yes, makan na lang tabi.
0: Makan sa tabi ari nga mahibot ta nabi.
1: Wa balik ta kan kay ko galang hayop ma combo di akab.
0: Si Sir Ralph pag na ali ha.
1: Nagkuan pa nag arrange pa sa kuan na.
0: Pa
1: si na si kuan.
0: Ba si Sir Ralph.
1: Asa bang operator?
0: Nagilot pa si Sir Ralph.
1: Nagilot pa.
2: Tulod ni moy.
0: Ay, kalaw di man tiya.
1: Ay, nalen diri dayo. Ay, gab. Nakaya may doon gab o ganang kwan gab, ganang hayop ka talaga, hayop nga kombo niya
3: ay. Okay, basin boret.
1: Basin boret!
0: Masa yung masulti ni kwanan eh, at importan kasi masulti ni VVM.
1: VVM, masa yung masulti ni mo VVM?
4: Good morning boys and girls.
1: Nalimang ka ba, nituyog na nagbuwan ng dalan?
0: Kuhan eh, ang baha kay...
1: Dito yok daw?
0: Oo,
1: nagbuha itong like dalan daw.
0: Baga ng sniper ba?
1: Oo.
0: Ang itaglaing dahan, iyasan
1: na. Iyasan na. Kuya, kayo imagination yung ni si VVM, eh?
0: Yes, that's our president.
1: Yes. Asa po ko kitang president, eh? Dari lang sa Pilipinas nga. Magkuhan na siya, na siya sariling assessment. Na siya,
0: ano lagi yung secretary sa DPWIT, no? Kaya... Wala na yun, naigo na sa kamahal sa gupit ba? Wapod ka pa gupit.
1: Wapod ka pa gupit, no? Wapod ka pa yung bleed sa kuhan. Sa yung, basa na, yung biguti, ang bungot.
0: Mura nag-membro sa WD.
1: Si WD?
0: Walking Dead.
1: Okay, sige na, may pagkanta. Asa man to, Bill?
0: Asa man ang kanta niya, mga? Para asa man na

0: Salamat. Shout out daw sa mga girls and sa mga girls sa Central Bank ng Erica og Master in Dayton. Shout out sa mga girls.
1: Good morning, boys and girls.
2: Aba, oy, namino sa Dayton. Shout out na to ang tibaya ang mga taga SSBN na 10th ID sila si Imar og Imar Llanos, Alvin Liano. Mag-agaw sila daw. Aba, sila.
0: Sama na. Ay, bro, nakakay ko na. Basta nakakay
2: ko. Kalitra man tagka ko ano.
0: Ito galing sakit sa UBAB, sa ito?
2: Kuhan, ECF?
0: ECF? Ito ni kantaho ni Albularyong Buta, kay request man sa ni Elvin Omania Lanoy.
2: Kantaho.
0: Ay, media og Albularyong Buta, Sir Ralph, si Paringa man rin eh.
2: Oy, si Sir. Ay, maraming, siya sa maraming, si Sir Kanyeda. Salamat po kay Sister Kanyeda.
0: Aba. Sa mga snapping ang mga military officer. Good morning, yes, sir. Good morning, sir.
2: Okay ka na kang. Okay ka na kang Enday Marie.
0: Kang kuan di ay kang nangaruling sa inyo mga bayo. Na ay mga ruling sa inyo mga bayo. Kisa man na ay mga ruling? O, nasa man ay dayo ron?
2: Dayo, ay, o, nasa may dayo.

0: Okay, salamat.
1: Ay, grabe ang kanta, braga. Makahata kita ato mga marin kung kanta to siya.
0: Kasi sabi niya, umiwas yung tubig sa dam at gumawa ng sariling daan.
2: Good morning, boys and girls.
0: Oo, di ba? Ang galing talaga.
1: Wala lang ito yung sa kabayot.

0: naman sa kanta na naman sa mga nag-request si Jack Jill ng Erika pa shout out sa Narsing Tandok. Mm-hmm. Sa Narsing Tandok wala. And then Marie request the Miss Raquel song. Sabi ka ano banda Marie?
1: Sa man.
0: Raquel song o si Miss Raquel ang nag-request?
1: Base siya.
0: Sa so request ni kaya doon na pa tayo oras mga Marie. Ay ka makalimot mga higala ha. Kung may hunta o kape, dapat ang kape wala mag binilibre. So dapat atong bilhin yung kape kanan yung healthy.
1: Healthy, yes. Yes,
0: ang kape nga healthy, kini ang
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, syempre, doon na po tayo kape mga maring makapahuyo sa mga nagreiyang nga mga hubang. Kini ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Kana.
0: Kakusgon sab ang imo ang cognitive functions sa imong utok. Aron nga, dili ka makalimot, dali ka makahinom, labi pa sa mga estudyante nga need kaayon nila ang mulantip ilang mga pangunahuna aron nga mas mabright ang ilang patakan, maka-answer
1: sa mga question and answer portion.
0: Mga questioners, maansiran.
1: Correct.
0: Inam na ang Santon Plus Coffee Mix. Ay, painaman yung mga kabataan sa mga kape nga mga taas kay content nga cafe. Basin, o mabot sa punto nga sila, doon ay mga pa-cafe. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasya butika nga
1: dool sa inyo mga lugar.
0: Ano naman ito sa layo kay mapakan mo?
1: O kiro, o kay mapakan o sikat.
0: Mapakan mo mga malunggay. Pandesal.
1: Inin pa, papap dool.
0: Palit mo diri. Marina, ay discuss siya sa kanukutan sa Puruk A. Uy, naku na yung discuss siya dito, Maring. Unsa ka na, no?
1: Unsa ka na, no?
0: Tagay ko na may mga
1: mga saktong detalye diya, may mga screenshot o mga video.
0: IPM na siya ito ang page, mga igala. XFM 107.1 Dagom. Aron nga ito ang mga kuha. May mga anta na ito na mga
1: may mga steeping.
0: Yeah, mga report. Johnny Angoy mula ito. Salamat sa imo ang mga, di ba sa basta nga pag-update, ha? Doon na pa ilaing kanta, di ha? Ito silang kantahan siguro, Maring, o ganang kuhan. Pampahupay ba?
1: Pampahupay ka na besi mo ang kanta ay bagay. Giving all the best sa mong kanta ba? Karatingong limong nga kwang kayo ka ng husky.
0: Jet darunday!
1: Hello?
0: Oo, Bios og motor. Aba, Bios. Sige na be, ikaw na be. Bios og motor na be. Report.
1: Ipakita be. Nagbangga. Asa man na, pinansa
0: Bios
1: man na.
0: Bios man og motor.
1: Asa man, asa na, dito na sa
0: saludoy niya sta.
1: Be, sige be.
0: Ayan lang ha.
1: Ayan ko kakita-kita ba?
0: Nara kayo mga maring kayo na
1: ay ko ang itagita lagi
0: ay kuan ay vehicular accident
1: ha kaya mo rin kong ang itagita
0: so ito aning dawaton mga maring ang ito magkaoban garon si Stainless Tanini
1: be
0: ay extra naman na yun maring
1: extra naman na
0: anong extra mga gina maring ang kuan ni mo man nalagig ka
1: nalagig ka ba mo yun na extra mo na yun pagkita ka sugod nagbangga ang sa to ng
0: emergency Bios og motor
1: nagbangga ang usa ka kutsing nga Bios sa og motorsiklo ba as kang bungkaga ba sa na mo motorsiklo og sa mga Bios sa diha ka bayo kadukutan na doon sa Tagum City.
2: Good morning boys and girls.
1: Ay mo anak ba? Ay mo bagin anak ba?
0: Kita marin yung anak yun.
1: Kita marin yung anak yun. Ay mo anak
0: ba? Ang pinapermente, ay mo si padagang kusog ha? Ay, kanan bang kanang kusog kapapadagan sa motor sa kailan, no? Di gina madugang sa imong kagwapo.
1: Ay, may manang...
0: Kung sa imong itsura, muro gina imong itsura.
1: Oo, may manang ganang kung ano, may manang ganang...
0: Kailangan lang yun.
1: Na-premium yun, maabot ka dahil ano dito, maura magulang abota ba?
0: Mura, oy, da.
1: Gina yung kusog.
0: So, ang pinag-permente mga manis. So, tika, ay, may dawag Pasko na naman, be.
1: Be.
0: Pasko na naman ni Ariel, be, na ba na?
1: Pasko
0: na naman.
1: Ang kalang Ariel. Kang Ariel Galiano, manang.
0: Si Ariel, kakantaan
1: na. Oo, anang.
0: Pasko na naman.
1: Kanaan.
0: Sa'yo kantaan na. Kato siya kantaan.
1: Si Romeo Amogis, pinagkantaan na.
0: Basin si Gary Pani, Pagari Panibaan Sam.
1: Basin.
0: Ay, dayo.
1: Bagay sa kapugong mga ikala. Bago mo rin magigyari siya. Bago rin nag-bonsitter. Bago rin nag-bonsitter.
0: Kondisyon na dahil kaya niya.
1: Kondisyon na kaya. Kaya na tayo dayo mga ikala. Kaya kanin sa kwan. Kaya na yung live dapit, no?
0: Asa mo itong mic? Ah, diya lang.
1: Daga ka na. Ah, darong nga ganyan.
0: Unsa mga kanto? Lain na ito background na. Muratag nasa kanto sa US.
1: Muratag nasa kanang nasa ilalong sa tunnel.
2: Asa may ikaw na
0: niya? Kini siguro. Asa man niya?
2: Nado kuhigol.
1: Ah, kana.
0: Kuhigol.

0: lagi lyrics ba?
1: May lyrics pa, may lyrics.
2: Na on sin.
1: Kita na lang, naon naman ito nila ng masabasa. Oh, may lyrics mo luwas.
0: Ayaw, ano, sir,
1: daw ba? May
3: lyrics daw.
1: Wala, kana mo yung lyrics. Ayan.
0: Muna daw sa soplado sa to ang background.

0: Jonathan Lee Soriano dari sa XFM Bukidnon. Happy birthday. Salamat kayo in the Erika Oga.
1: Master, welcome SM.
2: Diba sa salamat ka SM. Ang grabe mo yung Bukidnon.
1: Ay nuklog kita mga maring ha. Nga, kanang ang kanta ga.
2: Ga kwan po nga sige no.
1: Kakuan din ito mo ang mga bisa. Padili Pasko siya ragyon.
2: Magyon.
1: Ikaw ragyon.
2: Magyon.
1: Uy, tiyak. Kalon mo tiyak. Ay nako mga maring, atong oras alas 11:27 na sa buntag. Ay maghawa na kayo masunod ang ato ang live drama ng ato ang tulumanon.
2: Kung ako ikaw.
3: Adon ka ba isuliran na dili din mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
4: Nakakagawa nga kuya kay Kilay.
3: Bank of Master, Inday Anini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

buti ako nga makahatag o makapadayag sa ako ang katahuran kaninyong tanan, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tingpanubay ng inyong tulumanong, kung ako ikaw. Mga maring, ako ni si Angie. Nakuyo din sa may kapalong buka diring dapita mga maring ang inyong kuan mga maring ang inyong inyong radyo nga drama nga among giatangan. Ang akong problema karon mga maring bahin kini sa kumbana nga si Bibot. Si Bibot mga maring nanami sa nga isa ka tuig nami gikan sa muang pagkasal. Apan mga maring dagangay ko mga pangutana mga kaninga kaninga di suksok sa kong mga alimpatakan sa kong unahunang sa kong kasing-kasing mga nabang di na ko matubag mga maring kay dako kay kong kalibog ka rin mga panahunang para masaira ninyo mga maring kung unsa kini inaani mga panghitabo.

0: Mayodod. Bibot o ganje nga. Nagminyo sa gud mo.
1: Tay.
0: Malipay yun,
1: tay. Nalipay ko, tay.
2: Salamat sa pagtimbaya, tay. Yeah. Tay, sorry kayo, tay, na disgrasya na naman gawin ko baka.
0: Ay, sa pa yan, masakaw na kay tiguwag yung bakahan to.
1: Ano kayo nila itong bakahan, tay?
0: Ano kayo nila ito?
1: Dito bakas gobyerno?
0: Baka mo dos di.
1: Kanang Brahman nga baka?
0: Mahugod na siya. Basta congrats sa iyo, Durwanga. Bisag gi-pronounce na mo, pero hayo pronounce yo in the second time magtihayo na gidwan sa
1: bin. Salamat kayo, tay. Ako tay, nangandag yung kung maminyo ko kay abalok ka tay, sa tiyad na kasinuan. Ako nagkuhan bagay ko tay, nagdahong video ko kaya ako taski ko expectation na yung amang relasyon ni Bibo tay. Kabalok ka tay. O di ko gusto ko tay, nga ka na nga kung anong ko tay, nga ka na gusto na kong adakan kong anak.
0: Siyempre, kuhanin nyo. Lakaw na muna mag-jar-jar mo.
1: Ah,

Mga maring, milambay ang mga bulan. Nilamba na po pila ka bulan. Mga maring, sukat sa mong pagkining pagkaminyo aning bibot mga maring. Nadyo ko yung nakakuha na mga maring. Kaya na, wapag yung nahitabo na mo aning mga maring kay di ba po ko pwede mo kuhaan siya mga maring ka nang mo pauna-una kay kining masig masukot siya, kay masig kapoy siya. Ganyan na yung sa kagabi niya na ako sa gikuhit o ginali mga panghitabo.

0: bibot. Ikaw ang aking bibot. Bot.
1: Ano siya ka diyan? Tuwag na ako yan, Jay.
0: Bot. Bot.
1: Kanta diyan. Ngilag, gimana naon.
0: Bibot. Ikaw ang aking. Bibot. Naman na larga sa unahan, bot. Hindi mo kagayagin si larbot, no? Bot, bali siya, bot.
1: Tuwag na tagay gabi, naging ura. Ano, alas, ano, alas, jis na, alas, jess na.
0: Ay, alas, jess, man di ay.
1: Tuwag na kayo, masaya po kumo.
0: Isot, bond.
1: Saman, saman. Lata kang
0: pila, hapit na tamag tuig, bong. So, day, kamo, rin ay permintin ni mo rason, bong.
1: Ano, day, isa di ay, isa di, bot. Wala ka, jit. Sabotin mo di ay.
0: Ano, man, isa man, judi mo ang kwan ni mo, sa problema ni mo, ha? Ya. Di ko di mo ito, jakun.
1: Anje, kapoy ko na magahin na taguras pa anang
0: ganang. Grabe naman binuo.
1: Ako dige bi ako gusto ka ng dahil mahuman. Ha? Dugay bi gusto na ko.
0: Gusto gid ka kanang wan, ya mamgani ka pila na takat bula. Gikas pagkasal nato. Tagdugay ka kamuli.
1: Ngita lang.
0: Nakakay kag mga kuan.
1: Ngita lang ko kuan, ngita lang ko kanang panahon nga kanang yati ning kondisyon akong lawas. Gusto ko balik-balikon kita ka. No.
0: Ay paginana ba? Di.
1: Ayo.
0: Sino ba?
1: Puyo ba? Ayaw ko.
0: Matamatagot kayo ko?
1: Tuon no. O sa'yo mong isabon.
0: Kuan, what lang mga clear skin soap niya. Kung nga akong pamat kay Victoria Plaza. Secret.
1: Samok rin ko di ay. Anji, pagtuog na. Talikod ko.
0: Bot.
1: Anji.
0: Nadribot ba?
1: Bakit mong gano'n niya hagas-has kayo sa mong likod?
0: Ano nadribot?
1: Ayaw ba? Sunod.
0: Grabe po gabot. Ay, bibot.
1: Sunod na na rin.
0: Bibot. Ikaw ang aking bibot. Matali ba?
1: Puyo.
0: Pilipino!
1: Pakong ko na yung kwano.
0: Ayaw.
1: Kita ka niyo?
0: Dali ba?
1: Mura, akong pad ako. Mura niya siyang paddle sa pickleball. Lapad kayo.
0: Asan mo? Lapad pa siguro. Lapad pa siguro kakitaan na bot.
1: Puyo. Pagpuyo.
0: Kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kw bang.
1: Bawal naman manguot nga wala pagtugot.
0: Ay na, di ba? Pati ka naman kagungan mo ito, eh.
1: Taka na kagungan mo ito. Natugot,
0: eh! Bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat, bibat,

0: kayo day.
1: Sa ibut pasabot imong lain ba?
0: Si bibut mo kundi man kay dapat pila na mi day mo duha na lang ka bulan day kanang wala day mo kanang magtuig na mi day.
1: Unya ano di ay?
0: O jud mi trajectory jack day.
1: Unsa?
0: Wa bis miring uyay oi.
1: Sukat tong pakasal niya na kalabayng tuig katong 2025 antud garo wala pa kanya Georgira.
0: Wala lagi. Day mo na lang ako amiga nga si Linlin day. Wagid ko ka, wagid tao ko kakwala na day, wagid na, sus gino, wagid na nita niya kong koto-koto.
1: Uy day, talag saon kayo nga panghitabo na day. Uy, dili ka na, masigway iya na si Bibut.
0: Unsa?
1: Masigway na'y kuan ba?
0: Masigway, walay kuan. Uy, walay tabadido eh.
1: Masin kayo nga nung masin, nakakita ka nga naligo siya nga naagyod. Nya.
0: Imposible po kayo mangihibiyan na day no.
1: Tama ko doon.
0: Dahil nung ikay na ikay, ako siyang ingnon day mga, kuwan day, sabi mo nga ito na kuwan day, nagpahumuta ba yan yung kuday?
1: Pwede, diligin na, ako no, mga, tulok ka buwan na magimikasal na ako ang, banan ako nga si Edgar. Isa na siya mo kuwan, at least, nagay ka sa kasimana, nagay ka usa. Hindi na mahimo nga, di ko kung uyo, na obligasyon na sa mga banan nga, palamian sabta.
0: Nga day, magpalit yung kubago mga pahumut day. Makapal ko din, magpahumot ko pag abot ato niya din. Ah, ako hindi siya, masyaro din siya, magpatintalag eh.
1: Makalibog, kinambahan na ni Mus Bibot eh, ganun wala.
0: Lagi niya, uy, namang ipahumot din eh, kanyang Snow White and the Seven Dwarfs.
1: Nya, butangan ni mo na imuha na.
0: Oh, ako din pa magpahumot, yung kinig-inig abot niya din.
1: Basin pa din sa ganahan sa imuha kay, basin og, kuan ka, hindi po kakabalo mo sa sayo sa atubangan.
0: Uy, dahil, wait.
1: Ako si Edgar, ginasasayawan gina ko na. Angat-angatot sa iyanan lang kung kuanon, banghagon ko niya.
0: Sa suplados, biya ko sa nag-practice, no. Kami ako suplados, no. Nag-let's dancing, biya ko sa suplados, sa unta dyan sa Dabao, dyan sa Station 91.
1: Anya ako kay sa Lady Star, man ko. Lisa Quirantidos.
0: Anya, kakasaya kayo din sa Simi.
1: Ikaw rito nagpupuson niya.
0: Dahil lagi ka, Dahil na ko dito, saan mo na ko dito, blindi, basta rin mo, stingan ako ninyo gabi, day, ako
1: lang mo. Oo, kanya, balitae ko day, ha, kay kung yana, manggalin na yung kalaki ni Bibut, no? Nakita mo ka na minyo ng kalakihan, na?
0: Mugani, sige, day.

0: karon. Mabot si Bibot karon. Mabot man to siya kuan mga alas city sa gabi eh. Tama-tama, mabot to siya mga malito gamay, mga alas city uno. Isprihanan ako di akong tibok lawas aning Snow White and the Seven Dwarfs. Napahumot.
1: Ayaw naman.
2: Pamutangan na mga anang pahumot kayo sa bahay, bahuan ko.
0: Pahing kayo. Asa man ka? Sa triba.
2: Ayaw ko, Fir.
0: Sa triba.
2: Kapoy ko.
0: Painiti na kong kutok-kutok, bahu po.
2: Magpabukal na ganyan.
0: Sayang kayo kung putibig kong legs.
3: Tuod, no?
0: Nalipa.
3: Saol ko man eh. Ay, hindi ko patintal na nilagay.
2: Ay, matuog daw. Katulogon ko. Nanihapon naman ko na. Nanihapon ang kandali.
0: Da, pagkahan yung imo ay da.
2: J!
1: Suko, man. Ayaw naman.

0: Lagi ko si Bibot gabi pa, wadyo ko nila labdan pa, pwede lang yun may magtuwi ka di pa, wagi mo taon pa.
1: Di naman po, maayaw na, oy. Kaya ko, lami mo dyan akong paminsar kay sinaw na hindi mo ka sa bunga sa gubang panguma. Pero sa dyan nakadugog ko si Mugyaso ay nakuwanje, problema mong ginalay. Problema gina.
0: Sabi akong buhay doon na nipa.
1: Ay kung ikatambag ni Moga, suway ni Kunog, di doon ka maligaw, di ka mamunas. Antod siya niya naging mo reklamo nga, baho kayo ka. Suway na kay, mumuginagigina testing ni Kwan, ni kini Wilma Joaquin. Mumukuno yung mga stepping. sige na kayo maligo.
0: Ako ning buhaton pa, di ko magkwanon, di ko manghilo, di ko manghugas. Bahala na siya, ha?
1: Kadangin mo.
0: Okay na ba rin, nalapa?
1: Okay na na kay Mumugo na iginahan po ni Romeo Amugis.
0: Tama ba?
1: Walang si... naklibids pan tayo daw. Og si Yan pod, mapunay ang gusto kay pwede muna kung nagturbo si Bibot. Sige na, jatos yung bahay.
0: Sige pa.
1: Si Sol na yung problema, dai.
0: Karun, maabot ka ng ganahan. Tanaw na to.
2: Kini mo yung asawa, kay...
0: Masa?
3: Muta ni mo eh.
0: Ay, sa men.
3: Humot ka ikka.
0: Sa humot? Sa men, jir-jir ta?
3: Humot naman ko lang akong gingon.
0: Dali na ba?
3: Humot ka agdar jir-jir.
0: Dali na ba? Ay,
3: Ayaw ba? Ayaw pag sumantaong ka. Irespeto akong katungodan, Jing. Kundi ko.
0: Kung sa mga bayot pa siguro ka, ay?
3: Kung sa bayot, ipakasla mga itaga.
0: Kaya ni mga mukas ko, ha?
3: O yan, doon na ba yung mga rason? Hindi ba yung nga, imunig ko yung bayot?
0: Dawa, yun, yun, yun, yun,
3: yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun

0: tanggungnya gi. Baginya gi, baju ko nilap tiba. Sampuhan naga dikit na imong samput barang talikod din yung kanahan. Unsan ni si Bibot, eh?
1: Bumar ka matuog dia, sige mo
0: kutip
1: dia.
0: Buat.
1: Tuog na dia.
0: Binagasab man.
1: Oras o, alas 11.42 na.
0: Gali sabang.
1: Ano man tao nga, ningog ng mga...
0: Nako isulti ni mo.
1: Mga handalago.
0: Kami na usabang, sa'yo nako isulti ni mo.
1: Unsan man na?
0: Wala na ba namin yung ko'y panti?
1: Bu, pasamote mo, ginugit sa silingan.
0: Wala na ko'y panti, ma.
1: Oh,
0: Bud, wala na ko'y panti, bud.
1: Eh, lang, gabala ka kay palitas yung nita, pugma.
2: Ayaw, ma.
1: Ano mo na yan? Dali, ama na.
0: Wala mo na ko'y panti.
1: Asidik, siguro kayo ka, kaya nga sunog na yung panti. Oh, ma, palitas ako, ano ma, yung nita.
0: Bala ka na, ay!
1: Anjay! Anjay!
0: Diyan ka!
1: Ano mo, suko mo ka? Anjay!
0: Wait a minute!

0: la, ni la sunda la cor del cuarto. Que le copie. A cosa se procura tan. Error, pa' caleta la.
1: Anji, na kanina na kanina.
0: Ah, unsa kanina kuna kita mi mo?
1: Isira na ko be. Isira na ko.
0: Mino ko. Nakita ni. Bantong rade ka dili ka mo.
1: Nakita ni mo ji.
0: Grab. Unsa banta?
1: Eh, wa kana kita wa
0: mura man bantong rade ka dili ka mo jir jir ako kay mo nga tabadinoy murang murang butilya.
1: Anji,
0: butilya sa white flower.
1: Wa kay nakita ha, basi ipose mo Facebook. Je.
0: Udah ini mau deng mak kamu kuat beran maguang rani gamai saungku. Mangga maring. Sama mana kau di mangga maring? Budi pokok mu kuat ada reklamos beraga ini mangga maring kay. Mata juga labdi nang tuwing nalang misa kung ang bana nga si Bipo. Tuwa juga nilabdan niya mangga maring. Bisa man lang iha kong gamitan siyang dila, wag yun. Bisa man lang igamitan ko niya sa iyang mga fingernails, wag yun. Mga maring, sultiyan tamo, nagkauna-una ko kung kamo, palit na lang kong dulaan, mga maring. Nagkauna-una ko kung mga maring, ha, gamit na lang siguro ito, ane, kining, kuan, pipino, siguro. Mura man takoy ba na aning style, mga maring? Kapag ikon ninyo mga maring, bigay nakita ko na ako mga maring ang kaning binuhi sa kuwang bana mga maring. Kini ang taba nito, maguwang ragamay sa unggoy. Has ka yung tao para butilyas, white flower. Mga maring, sabi ko buhaton, ani nga, nanginanglan man po ko mga inani nga mga mata mga maring. Pwede ba kumareklamo ani mga maring? Maluoy mo tambagi ko. Di nilang kutob. Angie.

0: kote problema ni Juan, mga maring, no, ni Angie.
1: Grabe, pero dako sa na problema mga maring kaya magminyo, magunta, magdilit sa mabuo ka o pamilya. Apil na ginali ang kanang kuhaan, kanang kapalan, dalimento yung mong kahigwaos ba?
0: Oo ba ni? Kanang mong kaliwaros ba?
1: Mabisa na mingin ng mga sawang at least maring, kita mga minyo, balagwa tayo kwarta, at least doon na tayo makutkuot.
0: Mabiyo
1: yun. Nakini kay, masa naman rin, minyo to din si Angie, pero yung bana, kaya di man pakuot, parang useless gahapon.
0: So, niyang bana, ay?
1: Ma...
0: Pero hindi natin ma-blame mga maring kayo.
1: Parinti siguro na yung kainit na yung bana si.
0: Basin, basin. Oh. Ay, nako. So, may mga inana ang mga sitwasyon mga maring. No, nga ka nang... karoon ko ka dawat aning swat mga...
1: Ako na yung kanang... Kung anak ko na yung kanang pinakaunang first time na ko na aning na tubang na ko nga kaso.
0: Oh, sa kanong kayo na ko aning drama-drama aning radyo, no? Nga, nalang ko sa mga sobra 20 katuig na kapi.
1: Kasi karang mga mga kaso ang lalaki mo.
0: Karoon ko ka dawat ani ba?
1: Lalaki mo, kung ginasya mo.
0: Mga karingka, ginasya mo.
1: Karingka, ginang labok, ginang laki.
0: Natural.
1: Kanang ko tinawag nga laki.
0: Oh, kanang tinawag.
1: Nakikmin niya man siya babae, so ba't pasabot laki?
0: Laki siya.
1: Paano ka, no? Kana, I did to get siguro kayo napamatunan po sa sender nga gamay, di kaayo kinatao niya.
0: Mao daw yang ang kwan, problema, mao ni demo.
1: Mabitaw na last year. Mabitaw na nga kanang mga kinaraan, gani nga mga kahimtang sa kinabuhi nga. Ay, dili sa gimi mag-anak ka, pabing makasal.
0: Ah, kaya na yan, ano?
1: Sa gimi mag-kwan-kwan, kaya wala pa gimi na bautismo niya. Mga uroy, huwag maabot niya, makaminyo kang wada, edi ha.
0: Wala yung kanang ang mga binuhi nila, matapadino nila, wagin taon.
1: Kung anday na, kanang... kanang sarado ba niya, gituslukan na gamay pang-ihi, ano ba?
0: Kurang ka, pang-ihi na gina, na purposan, pang-ihi na gina.
1: Ah, makalikay lagos ka titir, ano ba?
0: Oh, parang gina na.
1: Oh, so, dako, kahit mas dako nga problema, so, dapat testingan gina daan.
0: Testingan na, samta pa, patestingan, yun.
1: Bito, ayaw po ninyo, gini nga, magtestingan, alam mo na ba mo na kayo gumay, ha?
0: Ah, dapat maginig gumay, yun.
1: Dapat nga, kanang, nung nagimoy, kanang, nga, kanang bautismo gikan sa kahitas ano na mo diha magkanaana mo diha.
0: Correct.
1: Kay di bigid lalim na magkanaana mo, kung ano yung mataana mo.
0: Masulira.
1: Di ba lalim na ang anaana kay kalimot siya kang ayaw, balik, pariunto di ay.
0: Magayang ko sa dilay, mas lamit pagilinis kaon eh.
1: Alangan kay munay.
0: Dili ka pangangga, dili ka.
1: Munay siya nga buhat nga lupigan pa ang mga superfood anak. Kaya ka ng superfood kay pwede man kanin mahal ibang niudo anak.
0: Ang ganda day.
1: Kanang kay nabisa pa di ka mo kaon nila. Kaya ka inom inom tubig. Kaya lang.
0: Kwan lang. Kanang inana lang.
1: Abtik na gapon ka.
0: Well, ato din tambagan, Bill.
1: Sige, tambagan din mga Marisol. Tambagin na siguro, ikaw siguro tambagan.
0: So, kanang inana, mga kwan siguro, kung bulagan mo na ni mo, naaranan ni mo ganyang Angie, o kung madawat ni mo siya nga inana lang ka, o musugot pa ka, kalamang kung saya lang, kanina itong kinabuhis ka, kalibutan na, kwan naman na, it's a matter of choice na siya ni, di ba? E, mora na siya nga, kung piliin ni mo nga inana ka, di ikaw. Kung hindi ka gusto nga inana ka, buhata ko sa pili ni mo buhato, magpatambag kang abogado. O ka, unsay maayong buhaton ana ha? Kaya kami diri kung kami mong pangutanon ay pangitang laay noy kung mao man lang na, di ba? Nadia si Ralph, nadia si Tuti, di ba? Ano na si Bungal Gabri, kana?
1: Ay, kana, kaya malakuan ka siya. Matiguan ka siya, di ha?
0: Kala si Bungal Gabri, kaya Kuya Arma kaya ni, kaya nang nandir ba? Basta lang eh, kaya. Sige na binig taas ni Bungko. Way kubit-kubit.
1: Siya yung taga?
0: Oh.
1: Kasi balik siya ng sima.
0: Ang sima, baliktan niya yung taga eh. Oo, babaliktan ang sima.
1: Good evening, mga bayot. Dari na lang siya na ako kada oras, Georgia. Ay! Isa man eh. Sa taga Jensan. Aba, kuya ni taga Jensan. Yan, liwat ni Katuto siguro.
0: Oy.
1: Liwat ni kang Tuto o kang Bibot.
0: Ay, lako.
1: Isa man yung taga Jensan. Sige, mga taga Jensan, salamat sa inyong pagpapati ha. Okay, so muna ito yung mga tambag, Master. Kay,
0: yes, ana lang, no?
1: Sige, ana lang siguro na siya guwana mong... pero ikonsulta siguro na sa kuwan.
0: Sa mga eksperto.
1: Sa eksperto.
0: Mga abogado, ingeniero, yes. Maestro, nurse, pasyente, stewardess, prescriptor, kutsira.
1: Sakto.
0: Security guard la, bandera.
1: Pero sa kuwan, pag duki-duki, ano yung mga... doon ay tulubagon, ano yung si kuwan ba?
0: Si Bibot.
1: Okay, kung dili ko di mo... apel mo ginasiyab sa ako ko balibali.
0: Bibot.
1: Ayaw ba?
0: Ayaw ba? Aking. Pilipino!
1: Good morning na ikang sa mga bibot ko ron, si Bibot Palmera. Good morning.
0: Ah, wow, salamat Bibot Palmera.
1: Tapos si Bibot nga taga Jensan, si kisa to siya, comment ganito siya diri ang ugma daw si kung ano po daw ang mapadalag mensahe si kanya raha ato sa basahon ni kay may hapit naman yung alas 12 yung kanahanan
0: ni Rasa. 54 na.
1: Ano, napatas ang basahon sa nato ning kung andari akaneng mensahe diri ni Bibot kay basig makasabaan tang Bibot nga wala to basahan ng iyang mensahe ni masukur ba si Bibot daw yun.
0: Sige.
1: Kanya raha na ay mensahe diri si Bibot ato sa basahon. Basahon sa nako mari pa sa ilo ako kay naka-scroll ko maring ay ipakaon na lang na daw na sa Pato Master di mapuslan sa mukha po ana oy dapat sabto niya ang ingon ana nga kahimtang sa iyang ginadala-dala daot makalagot si Master Dax mana anya why surod ang lagay Master Wilma Joaquin sure diha Erika
0: ala ala bigti ana
1: bigti ana yun na si Master ano wa mo tumi sa ni Bibot ay dili na po di si Bong kay mamarinti man kasi di siya si Contayuso Jairo aba malinoon din si kanya wala tayo ng oras oy mga maring ha salamat sa inyong pamati hantod Lunes pohon ning ato ang tulaman
0: kung ako ikaw
1: salamat og
0: thank you bye bye.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines sa titsaten katropa ng Santon Gold Coffee Mix. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
2: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
0: Headlines. Congressman Percy Sendanya nanawagan ibalik ang pondo para po sa EDSA bus carousel.
2: Headlines. Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
0: Headlines. PBBM, minagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
2: Headlines. 15 anyos sa Tacloban school shooting, haharap sa 10 kaso.
0: Headlines. Dating DPWH Chief or Secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
2: Headlines. Balitang extra health and wellness complex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
0: Headlines. Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
2: Headlines. International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
0: Headlines. Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
2: Headlines. At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Bagyo update.
0: Unahin po natin, 2 hanggang 3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible namang buwaba ang mga pagulansaw ng bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaari magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayunpaman, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakakaapekto sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: DA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply.

0: ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
1: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 National Budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo. O kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nagbala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon portion ng NLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ang

0: XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yung nitong Agosto mula sa 6.2% noong July. Ito na mga katropa ang ika-apat na magkakasunod na buwan na bumabagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, paunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain, kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% noong July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas, at iba pang fuel na buwaba sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto, mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%.
1: XFM News Nationwide.
3: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag sigil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC. At wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukalan ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Higit ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinukolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at gayon din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sendanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sendanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
4: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaunder po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yan binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal naghihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Nakita natin parang alam ba natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makaubos ang lamahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay nito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
2: Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga ng dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act No. 10931 sa Malacanang ngayong September 4. Layunin po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fee sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
1: XFM News Nationwide.
3: Kakasuhan.

0: ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kainat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sasailalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isasailalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamamaril sa Tacloban City.
1: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Ramic, Quezon City, alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya mga katropa ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuha ng ombudsman si Bunuan at iba pa dahil umano sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project, kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
0: XFM News Nationwide. Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives sa Pilipinas habang pinoprotektahan ang due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komite ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 dekada ng Presidential Decree Number 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igreet ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mababatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong ideya para tugunan ang mga problema sa bansa. Tabi lang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, dapat ay bigyan ng pagkakataon ng mga innovator na gawing praktikal ang solusyon ng kanilang mga ideya para makatulong din sa Pilipino at community. Imang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat award ay tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalists ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Higilid din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inobasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti, oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nadagdagan ang animang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU hospital ngayong araw. Kasunod nito, halos 150 ang pasyente rin ang nadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
1: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikwang coordination meeting kasama ang mga lokal ng pabalan sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayong palaw na tag-ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapabababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 18 minutos na, makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live.
4: Naka-heightened alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon na. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 na umabot sa 202 ang air quality index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinituring itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuhan ng EMB7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Batona, hepi ng Local Health Support Division ng DOH-7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulan dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kapusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Vintage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
5: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNV, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa pulis. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Mandaragat. Sangahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP Bomb Squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa loob po ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugiganaw.
6: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, naitala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolektang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpo. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. So, ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na tiyaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Illegal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad, 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Nagtulungang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kunsyaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas ayon sa PAGASA. Asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
0: Katropang Buddy, makakaranas naman ang mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
1: Samantala po, mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel, na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
0: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging Tropical Depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang Tropical Depression na minomonitor sa labas ng bar.
1: At sumikat ang araw 5:44 this morning at dinasang lulubog bandang sa 6:00 ng gabi mamaya.
2: Balitang international.
1: Ang balitang international hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, lubos na subok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapalis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat, habang sa isa naman ay kinakailangan mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Pinatigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil nilabas ang mga ito habang pinaigting ng administrasyong Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ng website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makainganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
2: SFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang 9 na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackinley Hill sa Manila City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium DT naka sa bawat kapsula katropa. Back to back sweep ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala matapos siyang talunin si Oleksandra Oliinikova ng Ukraine sa score 6-1, 6-4 sa loob ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Iyala sa round 3 at ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ng second round finish ng nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Iyala kay Oliinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Iyala ang kaibigan niyan si Iva Jovic ng United States.
2: SFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Health and Wellness Confex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
9: Formal na binuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Confex 2026 sa SMX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang namumunang destinasyon para sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na nakiisa sa nasabing aktibidad. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, magili po naming mga ka-wellness sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programa ang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan ha, sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide at sa iba pa nating mga partner radio station at sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Pantay Kalusugan, Doc Algie Bakla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito lang yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Ah, mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Ah, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? Ay, sa mga taga Cuyo, Palawan, sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nice po namang subukan natin mga produkto, ha? At batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ah, mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan. Itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandiyan lang ho yan, ha. At kung kayo naman napapagawi ho sa mga supermarket at nandiyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha. Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness. At makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha. At hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayong makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayo mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan ako ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga mga online businesses, di ba, mga digital platforms, andiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ko kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung porte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy, yan, hindi nyo pa ba natryan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 13 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yun, may lunch na libre, mga ka-wellness. Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, eh lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga pa talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold na tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po ay laging inuubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porque inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong lagbaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nalalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan na ho, kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin niyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan gumaling na yung run nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahil lang po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin na ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Mga kaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, meron siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night, gabi lang. Yun yung social na ubo. Yeah? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound, yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing, parang may umuugong, parang barado yung paghinga, na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun, may ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, eh mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. Kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So, isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache, iba nagkakaroon ng mild body pains, di ba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado, ano? Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala yung infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, meron itong sipon na tubo. Protection mo yun sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yun. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Mayroon tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para nag-spill yung plema, no? na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganong tao. Minsan naman, acidic. Yung pag-hyperacidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor at anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon. Pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakakontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo. Pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na, ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madidetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling. Palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga. May dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo. Tapos, minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh. May mga kilala akong ganun. Inalagnat na sa hapon. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yun sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano, kapawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinaka-alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan, doon sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubot sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo umina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad. Ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya huwag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya itong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Ha, tandaan po natin yun ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo nagpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon na mga bigay ng tip na hindi pa subukan. No? Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga healthy pamaya about sa ubot sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang atin pong programa. Lagyan po ng sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibilis.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health.

Okay, balik po tayo ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Ang text lang po sa ating hotline.

Facebook, lagyan ang hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na unto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years, eh subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses at bakterya, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo, abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa ng ubo. May mga ganun, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1-year-old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siyang magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. Diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos sabi na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig na kapag papanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya, bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral. Ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation.

0: lang sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ah, sabi nga, hindi pa pwedeng viral infection, eh gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alam ba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, no? Itong classic remedy na luya. Eh napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubod sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin sa mga ng luyang dilaw kasi luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our ano, lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan. Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na mayroong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos kailangan, pag may ubod sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat, kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhini ka. Di bali na iwasan ka. Kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo yan. Meron tayo Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo nang hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng, ang dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba yun? Yung lalanggap ka ng, ano, ng singaw. Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
2: Mabibilis. Premium D3
1: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Jules. Akin pa talagang dating sa ng Sanfon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
7: Pag-isa ng gang.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasupok ng ating Santon Plus Gold, eh puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Ah, available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually dito product herbal to. Sa ating herbal and food info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Una-una, sa mga pag-aaral, nakita na nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially yung mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. O, just imagine, nasisimple-simple lang yung labanos, pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga umihinang atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ayon sa isang pag-aral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag andyan natin, lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay merong pag-aaral lang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya inirerekomenda ko to sa mga tao may problema sa ubot, sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ko sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang ginihintay nyo? Kain na ng labanus, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters. Nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti, ano. Meron po, meron tayo sa, ano, sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, eh halos nasa, ano po yan, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung wala, makita, naubusan, eh punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, ano ba ito? San kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusutan ng aking amo. Salamat po. Sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And, yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamiling Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health clinic po, ano? Pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh, sa Quezon City na eh. Kasi yung susunod niya, Santiago Isabela. Kasi eh, hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko malang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun, ha? Doon, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. O kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot-dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purine, di ba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, di ba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon BC. Kahit madami maintenance. Thanks po. Luwi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Calinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Calinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, eh sorry ho, next time na lang. Eh babasahin po natin yung inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. D.

was Pagbigyang Muli by Eric Santos. Another song for you, mga babe, entitled Tell Me Where It Hurts by MYMP. At tanginin niyo akong pagbalik, ha? Mag-uban-uban ta, mag-chika-chika ta, and loving-loving ta. Kumbayani nga song, mga babe, sa programang X-Rated.

0: it hurts. Mm. Sabihan mo kung saan yung masakit dahil hilutin ko. Nalipingon, Ana. Ngayon hapon, mga babe, alauna 45 na sa hapon. Kumusta man itong mga palangging-ging diha o mga babe na ganina pa yung tao nagpaawa. Grabe sa palangging-ging, no? Kana muradyo ka ng sagibataan ka naman. Ito, babe, no, kumusta inyo ang kahaponon? Uy! TGIF! Thank God it's Friday! O, daghan po ng gimok ng mga katiilan, mga kakamutan, mga laag nga... Wala diri, wala didi. Ito, mga babe, ha? Kumusta inyo ang adlaw ng Biyernes? Kumusta man ang mga babe na ito diha nga ganina pa in tawon nga nag... Paabot sa to ang pagtingon. Atong pagpanaguman-uban, of course, ilang gihapon ka na sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. May mga pa sa mga babe na sa mga wala pa kaila diha nga karon pa naka-tune in, nga na kuratan. Grabe na shock. Paano makuratan, B?
1: Easy.
0: Of course, mga bibi niyo makauban karon sulod sa isa ka oras ug tunga. Di ka nalauna e media hatod ala stress sa kahaponoy. Ang inyo ang babe ng bayan. Babe niyo ang amoy pa lang. Ulam na. Babe Zaverina. Ayan sa mga babe na ito nga naka-plaster karon. Silang tagsatag sa mga panimalay. Ngunit sa mga babe na ito nga nag-biyahe ng orasa. Amping sa inyo hang paglabigar sa kadalanan ha. Eyes on the road, not on the leg. Bahala na yung sinaw kayo ng makasilaw ng legs, di ha? Basta kayo sa dalan lang yung ka-focus siya, babe, kayo. Unsao na lang, Jor. Delix ka ayo. Sa mga babe na itong nabinaw, sa itong mga sister stations, all around the world. Wow! Babe, basta. Mga naminaw karon, of course, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hilas kaya na. Mga babe na ito dito sa may XFM Pinatibuk on Davao Region. Kumayang hapon, XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Matis City. Sa mga babes, sa mga itong anaminaw dito karon, of course, at ano silang mga timbayaon. Dito sa may XFM Johnson, maayong hapon, XFM Bukid Non. Kumusta man niya akong mga babe, dito sa mabugnaw nga lugar. Sana all na lang dyan taani. Kitaghan, gini silang mahimo. Dari, oy, makatanong. Ano ba, makakuan. Sa mahimo, good, oy. Babe, kung natin rin karon sa XFM Pagadian, XFM Ipil, o XFM Zamboanga. Ayan, maayong hapon sa mga babe, kung natin rin sa XFM San Franz. Ingon man rin sa mga XFM, sa mga Visayas, sa mga sister stations na natin sa Visayas. Ano na, that's again. Dari sa XFM Tacloban, XFM Cebu, and XFM Canlaon. Ayan, maayong hapon. Of course, ang babe na ito karon nga naminaw sa XFM Kidapawan City. Maayong hapon sa inyong tanong. Kung asa mo naka-plaster karon, sit back and relax. Okay, ready yung mga kaugalingon. Pag LL na mo diha. Oh, lingkod-lingkod na, ligid-ligid na, kay oras na punta mga babes sa tuwang labing-labing. Karong kahaponon. Alam nga naman, gabi ilang maglabing-labing, pati hapon maglabing-labing ta. Maglabing-labing ta, kay lahi na po ng mga istorya sa kinabuhi o kugma. Nga tuwang tagaagpagtagad o niya sa una. So, ano na diha, i-ready na yung kaugalingon, plastada na diha. Kay isood na po niya tog-taon. Grabe naman, no? Isood, good na to niya tog-taon. Kumusta po dayo mga babe na ako itawon? Uy, nga ka ng mga nagluya karon. Ayaw mo pagluya-luya diha, babe. Timpla na og kape. Well, naminaw sa tuang drama karong hapon na ha. Dapat i-make sure na itong atuang kape is healthy. Ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung gusto ka nga blooming gihapon, bisan pa malug natin mga stressors, daghan nga mga stressors in life, o niya gusto kag blooming gihapon, ang Xanthone Gold Coffee Mix si mo ang piliyon. Kahit doon na kiniglutathione and collagen, hindi na kailangan magpa-inject para lang mo guwapa, mo blooming, no? Kanang muhayag tanawon. Kay naan na sa tuang kape, mga babe, higupo na lang yun ni mo ang atuang Zantong Gold Coffee Mix. Diba? Kung asa man ka naka-plaster pag timpla na diha, kay di na natudugay-dugayin karun toon-toon. Sa mga gusto diha, magpaabot sila mga greetings, requests, and shoutouts. Ayaw kaulaw, si Babe Sabrina Rani. Hilas ka ay. Napuratan na po ko. Lahit na po. Ano man eh, oy, dali ra kay kumakuratan ay. O, bito mga babe ha. Ang atuang text line, pwede ninyong i-memorize. Oh, ano man na. Or pwede po din yung isulat diya sa inyong mga papel. Sige ha, 0969-333-0537. Utrohan ko, babe, 0969-333-0537. Or live na live, punta ninyo nga makita karon. Kung gusto mo, via Facebook Live mo mag-comment, mag-greet, mag-paabot sa inyong shoutouts. Pangita lang ninyo itong Facebook page, XFM Davao, Katropa Digital. Or baka ako ang socials? Pangita ninyo sa tanang socials. Babe Sabrina, naan at tanang manggawas na diha, tanan ka muna bahala. Ano siya sa TikTok, Instagram, ato ang Facebook page. And of course, ang Facebook account is Sabrina XFM Davao. Sige muna bahala diha para makita ninyo kung unsa bagid ang... Oo, kung lamuro queen bagid ni si Babe Sabrina. Kaya nabansagan naman dyan tag babe ng bayan, but lamuro queen daw ko. Kasi nagalamurok daw akong nawon. So sige, ano nang, kamunin mo judge na ako. Kaya total mga judger man mo. Beto babe, no? Alauna, 51 na sa kahaponon. Ready na ba ka diha, babe? Kaya ako ready na po ko. Kaganina pa nato ni Gi, andam diri ang ito ang drama, no? Kay gusto na ako madunggan ninyo kung sa kanindot ang ito ang drama karoon. No, actually, everyday, nindot man na ito ang mga drama. But everyday, lahi nga mga kasinatian ato madunggan, lahi nga dagan sa istorya sa kinabuhi gugma, o lahi po nga mga advices ang atong ihatag diha kanila. So, kung ikaw diha, babe, if you're also experiencing the same, kung may mga challenges ka in life or na kay mga ginatubang karon nga gusto nimo matabangan ka sa mga at least man lang no mag-guidean ka sa decision making, pwede ka magpaabot ana imuhang problema or imuhang gidala-dala. Dari sa to ang programa. So, pwede ninyo i-message sa to ang Facebook page or baka mag-text sa to ang text line. Kaya to ang tagaan o pagtagaan. Ready na ba ka di, ha? I-ready na yung kaugalingan. Kay di na natin ni dugay-dugay yun, babe. Isulod ko na.
1: Isi.
0: Idasok ko na. Ani ana. Gingilngigan na to mga nanay tatay nga naminaw karon. Bitaw babe no, bika na diha. Andam na nga dawaton kay ani ana ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Napuni ang butoy sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlan ko ni Agnes sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Baandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadahan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated din hi sa XFM. O gabi na kanimo, Babe Sabrina. Ang sumatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Masbate. O kining maong tampo karon atong giuluhan. O hanggang sa dulo. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Adam, 28 years old. Kining akong problema, mahitungod sa akong uyab. Nga wala na karon dinhi sa kalibutan. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: lang kayo sa tanan. Sa tanan kit Adam. Same love, patient, pag-anto sa kumatasan usahay. Basta sa tanan kit. Thank you, kaayo.
1: Basta, love kit ika.
0: Sige, tana. Mamauli na ta. Unsa naman ay orasa?
1: Alas 4 sa hapon yung giingon niya. Mabalik na ka sa inyo, di ba? Hapit na alas 5.
0: Maulag eh. Mubarag sa ko.
1: Dali. Amy? May gawas na dugo sa inyong ilong.
0: Medyo nalipon ko, Adam.
1: Dali. Parang ubling ko din. Oh, may isa.

0: nakapahuay ng akong anak, Adam.
1: Kuyawa na ko ganihati, Tali. May gani kay nawa ang iyang lipong o mihunong ang pag-aga sa dugo siyang ilong kaganiha?
0: Nagkinhanglan na yun upahuay ang akong anak.
1: Uy, huwag pwede siya mapatanaw sa doktor.
0: Maunay problema. Huwag pa mong gudmi kwarta, Adam. Unya na siguro kung

0: di na ka magmagahi sa mumuha. Ngayon ka kayaran ni mo. Pero di ay, dili na.
1: Kaya pa man gud ako. Nga, kahit naman sab ko nalipo.
0: Di na lagi pwede. Di pwedeng haguon ni mong imong lawas. Mingon ang imong mama nga, nakapacheck up day mo. Natos doktor gahapon. Kunya mingon daw ang doktor. Nga dili haguon pirmi ang imong lawas.
1: Ang sabi kisulti ni mama.
0: Kana raman. Basta ha. Ayaw bigyan pirmi haguon ang imong lawas.

0: Nakapatay ka ni Amy? May huko lagi sa?
1: Mulugi? Di man na siya ingon ana? Di man na inaanay lawas sa ula?
2: Ay, doon lagi siya gibati sa lawas.
0: Kato lang last na akong nabisita niya. Dali lang hangusun. Nyato lang gani siya sa banyo. Pagbalik, gahangus na.
1: Masig doon na siya sakit?
2: Huwag mo nusulti ang iyong mama nga doon na siya sakit. Kato may adto sa last doktor. Maingon raman. Nga dili lang pahago ang pag-ayos lawas.

0: magawasakaron taot-taot sa inyo, Adam.
1: Sige, tita. Pabutunan ako siya din sa sala.
0: Nala, sige. Kay tiwason ko na ang paghikay para sa paniot to.
1: Padayon lang, tita. Kilakadlo nga wami magkita ni Amy. Chat-chat lang ang among communication. May kawas na si Amy.
0: Adam.
1: Dali, dali. Lingkod, dali. Kumusta naman ka?
0: Okay naman.
1: Amy? Saan yung niya sa imong panit? Nahalagi mga lagom-lagom. Noon saan eh?

0: makagigo sa akong nakita, Babe Sabrina. Ako mga nakita sa iyahang mga bukton. Patak-patak nga lagong. Apan miingon lang siya nga mga bunog lang daw to. Pero babe, wala gyud ko mituo. Hangtod nga nang labay ang mga adlaw.
1: Naara siya. Di na siya magkabarog, Adam.
2: Imi? Imi?
1: Ginoog ko?
3: Wala. May daot mo siya mayo.
2: Imi? Katagalan niyo maglagong-lagong sa lawas.
1: Salamat sa inyong pagbisita, ha? Joel, Kat, pasensya na. Hindi na ko makakumit sa inyong mga laak. Okay ra na, Amy, oy. Naapamanggog kay Gipati. Joel, ayabaya na pa sa tiyan inyong uyab.
3: Uy, Amy. Love kay nako siya. Ay, ikaw, pagdali ko paayo, eh. Anong makalaago niya ta?
1: Kapoy pagkayo ako, lawan.

0: Naubangon kami pa uli. Na maulit na sila si Joel o si Kat.
1: Gusto na ko na makiguban yung hudugay.
0: Anak!
1: Nasyak ay ko sa akong nakita ka.
0: Nahigog mo pa ba ka na ako? Bisag ingot-ani na ko.
1: Uwi-uwi. Gihigog mo paghihapon di ka. Bisag ang kinausa. Pabiling kihapon na akong kumayo. Muna'y tumali.

0: Tita, tita, may babas ang pihi ko. Usang gi, sakit ni Imi.
1: Nagkinahanglan lagi siya upahuway ata.
0: Pero nga nung iyon naman yan, ang iyang temtang. Doon lagi siya sakit.
1: Wa lagi siya sakit nga kuyaw. Nagkinahanglan lang yun siya, ugduga nga pahuway.

0: Anak ng ka.
1: Uy, nakikatanawan. Midaot niyong kamayo. Yan naglusbat.
0: Pero, ang guwapag-ihapon.
1: Uy, guwapag-ihapon. Ikaw pag-ihapon, pinag-guwapa pa lang ako, Amy.
0: Ano? Salamat mo to.
1: Amy.
0: Thank you sa iyo lang. Ako din na-appreciate ang iyo lang. Hindi ko kalimutan eh.
1: Amy.

0: tidak. Upa ulit ako. Natuog na si Amy.
1: Salamat sa pag-unong mo, Adam, ha, sa akong anak.
0: Tita.
1: Bigyan niya malintan.
0: Tita.
1: May isulti ko ni mo, Adam.
0: Usa ka na, tita.
1: Diligid unta din ako isulti ni mo. Tungod kay may hangyo ni Amy. Nga digid ka pasultihan. Pero, di nagid madahapag tago pa. Tungod kay makonsensya ko.
0: Tita. Gusto ba hangi ko pag duna? Doon ay sakit si Amy.
1: Oh, Adam. Doon ay siya'y sakit nga leukemia.
0: Usa.
1: Pasaylo ako, Adam. Pasaylo ako nga. Wanin ako bisultin mo sa una. Pasaylo ako.

0: Abi ne? Ne bağırdı ne kah?
1: Yani baba kamu sulutin aku. Ngadun ada ikay sakit sa mungkin ya. Kisultian ko sa imong mama. Wala sa makaantos kay tago pa kini.
0: Kinikit si mama.
1: Naluhoy na kay siya ni mo. Huwag naluhoy na sa siya na ako nga magsigil pumunta na kung sa imong sakit. Wala mo makakalay sa kisultian ako.
0: Sorry.
1: It's okay. At nasabot ko.
0: Pero nga, naibaw ka na sa aking sakit. Inahe ko mo paghihapon ka na ako.
1: Of course. Of course. Masamot pa nga ako pag-igumahin mo.

0: paspas kayo ang dagat sa panahon. O halos di na niya mabuka ang iyong mga mata, Adam.
1: Tita.
0: Lakaw. Sudla siya sa sud.

sakit dengan penderita kerindu. Panlimba sugini, nagsabot patangan magminyo, magkabatod mga anak. Daghan pa kita, mga paganday para natong duha. Amang panglimbasog na mabuhi ka. Alam kayo, tika Amy. Sobra ka lang. Amy? Kinuha ko. Murugwa naman di mo ginawa si Amy. Amy?

0: XFM.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi, dom akong binulan niya, dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintay. Sa wala dam ha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika. Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!

0: Just Tears in Heaven by Eric Clapton. Baby. Actually, nag-ano dyan ko dari ka ng emotional ko light. No, kaninga, dili, gid siya lalimtan-awan nga makita, no, mahal sa imong kinabuhi nga nag-aantos. Nga, wala man lang kay mahimo. Kapag, unya, diha, pagid sa imo, ato ba nga, no? Ay, naku, pag-advise na lang mo, B. Advice na lang tabi yun sa tumbuhaton, Ani. Para gano'n lang. Pwede mo magtawag guys sa ton text line. Maraming salamat, Engineer Joffrey.
1: Daghang salamat!
0: Text mo sa tuwang text line or tawag mo mga babe sa 0969-333-0537. Wala akong masabi talaga. Sakit kaayo. No, sakit kaayo. And anyway, sige natin yung mga caller. Kamu na mag-advise. Kamu na mag-advise. Babe, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Babe Sabrina.
0: Ayan, Babe Fatima. Nasad ka?
2: Sad kayo ko.
0: Sakit kayo sa dugan, no?
2: Wala ang iyahang paalalas sa
0: inyo. Kaya gani. Sayang atubangan pag yun. Diba dili lalim yun nga mawad ang tag mga mahal sa kinabuhi niya. Ang kwan magod is, paano ka mag-move forward? Paano ka mag-move on? Kung sa tanan butang bitaw, kanang nagplano na mo, nanamoy mga pangandoy, mga ingon ana good. Lisod ka ayos siya. Kung sa'yo mo ika-advise sa tuwang letter sender kay Adam.
2: Kasi nawala ang imuhang minahal sa imong kinabuhi. Ikaw pa doon ang nabugtuan, na nakuan siya ng, di siya nabugtuan, ikaw pa doon ang nakakita.
0: No, siya pagid mismo ang nakakita. So, sige ang buhaton karon babe, Fatima, nga maglisod pa man siya, move on. Kanya, medyo nagsakit siya tungod kay wala siya gignan dayon sa mama sa babae. O, daghan advice sa iya nga mangita na lang daw siya uyab para makalimot.
2: Ako alam mo advice niya na kuan lang sa na
0: Nawala na si babe pati mo.
2: Hello?
0: Yes, kana babe.
2: Panara ko. Nandili na sa siya magpaka magpaka ng panahuna gani sa iya ha. Duro, sige pa man sa iya ha panandungan niya nawala ang iya ha kanyang negong na magkuhan na lang siya kanan mag let's go. Move forward siya.
0: So tama lang ba nga ang advice sa iya mga barkada nga mangita na lang daw siya glaing uyab para maka-move on siya?
2: Nara po na sa iya ha. Depende na sa iya ha. Kung nangita siya.
0: Oh, so nara sa iya. Basta kayo mag-move forward siya o kalimta na lang ang tanan, anak.
2: Mawala naman iya po na siya, magkabot na siya mga pila ka years.
0: Dili pa na ingon ana dayon, di ba? Nga mawala man dayon.
2: Dili pa dayon, mawala ka ron eh. Sakit pa man sa iya ha.
0: Ayan, pero at least hinay-hinay, di ba?
2: Hinay naman iya po na siya sa wala.
0: Balikan. Ang
2: relate po ya, so anak, Bi Sabrina.
0: Ano man, Bi?
2: Ako akong partner sa una. Nawala po siya.
0: Katong kamo papod.
2: Oo, kami papod.
0: Unsay mong gihimo para maka-move on? Kasi, lisod kayo eh. Ako, sumugot na lang ko, magbulag na lang ta. At least makita pata ka. No, di ba? Bahala na lang og sakit man hinoon ang panagbulag. Pero, naaragyapon siya. Pinakasakit ng kabalo ka nga, wala na gid siya. Og di na gid mo magkita. Sukad-suka. Di ba? Mas painful siya.
2: Sakit kayo, ni Sabrina, oy. 4 years ko ato nag-move on.
0: Four years? So giun sa to nimo babe, unsay first nimo gihimo para mura ginahinay nga makalimot ka sa iya ha?
2: Kuan. Wala lang ko lang parang muna dyan sa iya ha, pero kit mong good kayo, umimo sa mga unaon. Mga kagahapon, mga memory. Uban mong doha.
0: Bantog din, ma-feel na ko sa imong tingog, babe, na medyo bugat, no? Medyo basta bugat yun siya. Kasi, tama, nakarelate di ay ka. No? Anyway, unta, no nga, malagpasan ni Adam. Dili mo ganyan anak ka sa yun. Walay words na makakomfort sa iya karon o makaingon kung siya'y dapat buhaton. Pero at least, no, nga, kalabitong na ay mga gag-guide sa iya ha. So, hinahinay siya mag-step forward, babe, Fatima, di ba?
2: Oh, hinahinay naman siya o kuan. Hindi na lang ito niya hiyo-hunahunaon. Nang matulog siya, na ikauban. Oh, linaw-linaw mo na yan, ayan, so galing nun. Ganun, kasi-send mo na friends niya. Laad-laad, ana. Pag-in ka makauna-huna ni pampahanan kaya ang palalaw eh.
0: Si Amy.
2: Si Amy.
0: Oo, parati sinahinay siya maka-move on. Ayan. Salamat, babe, Fatima. No, medyo bugat, Jija. Ako ka nang sakitan kong mga ingon ani un. Tapos nga, alive and kicking kahit ka ganina. Anyway, babe, Fatima, yung mga greetings sa yung mga babe, yung mga katropa and friends na naminaw ka ron.
2: Good day na ko. At sawi day na ko, si Marvin, si Julius, si Madam Day9, o si Dato Kali o Gako.
0: Ayan, oo, nawala siya. Sayang ka, ayan. Nawala na si Babe Fatima. Sige lang, Babe Fatima, hindi na kita marinig. Maayong... Oo, sige daw, tawag pa daw mo, Ben. Apay another caller sa pikas niya. Hello, Babe, maying hapon.
3: Maying hapon, Babe.
0: Ah, si Babe Leonard. Grabe, nakapasok ka na naman, Babe, ha? Oo.
3: Ako naminaw, naghilag di kong naminaw yun sa kaagi gabi ko. Bro Adam, no? Kay Dili Lalim ba?
0: Oo, Dili Gid Lalim, sakit kaayo, no? Kanang bisagun saon ni mo, ang kinabuhi, no? Kanang kung saon pa man ni ang buhaton, wala na siya'y mahimo tungod kay ginuunay ni kuha sa iyahang mahal sa kinabuhi.
3: Makayong ko bro, sa uban na swerte ka kay dihagi ka sa dihagi ka sa adlaw na nakotlo din ang haway mong inigugma. Kay sa uban nga layo, labi na long distance relationship na mahibalo na lang ka ba nga nawala siya. Kaya wala kang mahimo. Wala mahimo kay layo man mo, pero kuan. Kanang akong tambang mo bro ha, kanang dilin mo mabasol ang iyang mama. Dilin mo mabasol ang iyang mama kung ditago man to. Kung ditago, siguro doon ay possible nga kung isulti pa iyang mama, siguro pwede pang maagapan, pero kuna sabtin po nato ang side sa iyang mama po. Kay si ang imo mang inigo. Nagsugo po nato. Sa tambag po sa uban nga kanang mangita kag lain. Pero kung mangita kag lain bro nya wala po ka totally nga naka-recover sa mga pag-heal. Looy pagkaayo, no?
0: So, baga unfair para sa iyahang bag-o, di ba?
3: Oh, kaya mahimo man nga panakibutas. Sunda akong himo, bro.
0: Check himo, yeah. Himo, Babe Leonard.
3: Gang, sa akong side, babe, katong nawala ang akong first girlfriend, yun nga, namatay siya sa heart nga cancer. Akong gi mo ato. Di ko na ko bro, di kif na ko akong gi accept. i-accept na ko nga ang sakit ba akong gisulo. Akong gi sinala na ako jung gitagamtam ang kasakit ba.
0: Gi-feel jud mo imo jud sang gi baga gi-feel jud nimo ang kasakit. Gidala-dala gid nimo babe. Oh!
3: Bisan nun saan pa paglingaw-lingaw ang ikonggol sa kong mga pamilya ato nga kung na yung kalingawan dres mo ha pag pagkuyugon ko pero wala dyan kung kung ako yung gikuan babe ako yung gikuan gitang kasakit nga akong na kung na nagyan nga sa gingon po nga kuan dileman pareho sa adiman pareho sa pag move on no. Pero diligid ko ang diligid to. Okay. Kung ang usa ka tao nga nahimo nang parts man kinabuhi bisan pa unsa ka dugay siguro o bisan madawat-dawat na nimo na nagya po ng mga tayo nga mahinumdum kani. So mamara na kon bro, mamara nagsamad nga akong samad nga grabe nakahatag sakit sa tuwa pero mas sama sa samad nga maghinihina na lang sa kawala pero dili sa total nga mawala ka ng bilin sa kuwat. So kabahin na ba kabahin na sa imong kinabuhi ang imong angin ang buhaton bo hinahinayo ni mo nga hinahinayo ni mo nga dawaton nga anagid ang tao. Nga kung di pa ni mo kaya bro nga mangitag lain ayo. Kuan ang imong buhaton bro kanang focus ka kung unsa man imong gi kuan karon kung nagtrabaho man ka focus ka sa pag panarbaho focus ka sa panarbaho magpaka-busy ka. Dayon kuan imo na lang taguan ang mga kuan ang mga
0: butang nga makapadumdum
3: ang mga makapainumdum sa imo dayon. Ano kung yung makatabong book ng pray pagampo kay sa kuha bito ang nakatabang sa kuha ang pagdangop lang sa Biblia ang pagbasa Bible ang pagpagabisi sa church manay nakatabang sa kuha pero once nga mahinumdum gapon ko sa mga kagahapon sakitan gihapon ko pero kwan akong gi kuna nga doon ay rason ang tanan. Kung doon na may sa nga mawala wala na magpasabot nga ikaw nang pinaka-down, ikaw nang pinaka-kuan, pinaka-luoy, no? Dili, kana kinawala sa tuwa. Abot nga, kanang palagit sa tuwa, git. Mana nga, abutan na nga tayo, bro. Pasang di, bro, nga ang panahon ay muhil sa imong gibati. So, karon bro, kanang sa nang kasakit, kung di ka gustong mahupay, go. Ihilak na kung gusto kang muhilak. Eh, tagamtama ninyong mga memories. Dili na daotan bro nga. Imong kiyapan sa hando mo. Sa wala na siya. Kaya, ang love bro. Ang love is powerful. Bisa patay na ang imong higog. Makontinu kang higog mo siya. Wala di makasuko na. Bisa kinsa nga kalinti siya. Akong isang tinuga. Pasandi nga ang panahon. Muhil sa imong gibati. Pero, tabangin mong kagalingan nga madawa. Inanay nga madawat nga. Wala na siya. Analingin bro.
0: Ayan, salamat kayo, Babe Leonard. Lalong kayo. Pero tinuod, tanan na ay punto, tanan advice ni Babe Leonard. Babe Leonard, ang imo nga nga greetings, no, sa ato ang mga babe nga naminaw karon. Medyo bugat ang ato ang story, kaya medyo dili po kita yung yes. Ano, no? Bugat yung kayo sa babe.
3: So, ako ulit, babe, ang ex-atan kan laon, si Kuya Sudiboy nga, naka-hook up, dayan, dayan sa may Cebu, dayan, ni Ma'am Sherlyn, nga naminaw karon, dayan. Sa tanang mga advisors, sa tanang mga nag-views mong live, og, salamat niyo, babe. God bless, babe.
0: Ayan. Dagang salamat.
1: Dagang salamat.
0: Babe, may mukha na, amping-amping ka diha kay Narabay Haze. Garon, abot, kumabot ba dali sa may Cebu, but amping-amping mo kanunay. Kay wala na ba ko para ampingan mo? Mama, chup-chup!
3: Ah, exciting!
0: Ayan, salamat kaayo, Babe Leonard. Ay, nako. Gusto pa kumudawat og call, but medyo pigado tong oras, mga babe. Sige lang kayo kabalaka kay naa pa manggihapon ta everyday. Medyo bugad, kaayo karon. Actually, gasangit akong likod. sa kabog ang ana bitong kana kung idibdibo nimo ang kasakit na nay portion nga mo abot sa likod ang sakit sakit ang likod. Maka na mga ingon ana ba dali ra man gud kaay ta matandog labi na may nana kasi of course mostly di ba I know for sure sa mga naminaw karon do na sila yung mga mahal sa ilang kinabuhi nga mitaliwan pod og ang kalahian lang ang kay Babe Adam is siya mismo ang naa sa last breath no sa iyang mahal sa kinabuhi and of course grabe ilang mga plano tapos kumbaga wala gyud wala kasi gikuha sa Ginoo no iyang Hinoo nakapahulay walay kasakit kasi sa kalibutan puno man og kasakit pero yun nga ang nag-antos karon sa kasakit si Leonard na hinuon si Adam. Alas 2:46 sa hapon mga babe and of course no, hindi na to bisa pa man nagsakit atong dughan diri. Nagihapon po tayo katambag para sa tuang letter sender karon.

kung nasa tanan, no, medyo bugat yon ang suwatan po ngayong ipadala diri karon sa tuang programang X-Ray. Normal nga hantod karon, gidala-dala gihapon nimo kana nga kasakit. Dili man na diretso murag sili bitaw nga mo epekto dayon. Murag gud gihapon og ako, no. I lost someone very close to me gihapon. Giisip na ako siya nga sister. Kato sister gani akong kuan. Pero hantod karon, lahi-lahi man tagway of grieving. Pero bisan kaisa wala ko nihila. No, gani wala ko sa iyang lubong. Lahi ang akong pamaagi sa pag-grieve. Hantod karon wala gyud. And siguro once lang ko nakabisita sa iyahang puntod for 6 years. And grabe ha, sister ang akong turing sa iya. Not by blood, but by heart. Lahi-lahi tagpamaagi, hantod karon makaingon gihapon ko, wala ko naka-move on. Kasi galikay ko nga hisgutan siya. Galikay ko nga hunahunaon siya, o galikay ko nga tanaw ng mga picture niya. Kay, masakitan man ko. Siguro sa imo hapod nga pamaagi, unsa na lang kahana. Diba nga, nakauban ni mo sa kasakit o kalipay, imuhang gimahal, doon na kamo yung mga gihimo nga mga plano para sa inyong kinabuhi. But, babe Adam, no, ang pagkawala so sa katao nga, tinood ni mong gihigugma, dili man na siya diretsyo, kalit mawala, bisan pagpila kabulan, pila katuig pa ng mulabay. Ang imuhang gibati karon, dili na siya weakness. No? Kundili, it's a proof, no, kuhaan ka ng evidence. Baga magpakita siya kung unsa ka tinood ang imuhang paghigugma kay Amy. May tungod po sa imuhang pangutana kung basulon ba nimo ang iyang mama para nako dili gyud ba. Tingali lisod kaayo para sa usa ka inahan nga dawaton, no, og isulti sa uban nga ang iyang anak adunay seryosong sakit. Nga ang iyang anak kamatyon nun. Diba? Dili ingon anak ka sa yun, babe. Sayop man tingali sa imuhang pananaw nga wala dayon ka masultihi, pero posible usab nga gihimo nila kana aron dili ka maghunahuna or dili ka mas mabugatan ug aron sab matuman ang hangyo ni Amy. No? So dili naman nato mausab ang nahitabo, babe. Apan, pwede natong pilion nga dili ka magpabilin or dili magpabilin ang imuhang kasuko kay mas bugat na siya nga karga-karga sa imuhang dughan. Oh, isa pa, nawad-an pod ang inahan ni Amy. Apil siya na sakitan. So dili lang pod ikaw. O bahin pod sa imuhang pangutana nga mangita na lang bakaglain uyab. Sama sa gingon ni Babe Leonard kaganina. Kung wala pa ka na fully healed, ayaw pang itaglaing tao nga pasakitan nimo para lang ma-okay ka. Please, please, atugid ng likayan nga, mangita taglaing tao nga, muingon ta nga, muy mo fix sa tua, and then at the end of the day, kita'y muguba sa ilaha. Diba? Ayaw pugsa ang imuhang pungko galingon. Dili kinahanglan nga, mangita dayon ka og kapuli para mawala ang sakit. Nga, walay tao nga mahimong kapuli ni Amy. Kung maabot man ang panahon nga andam na ang imuhang kasing-kasing nga mahigugma pag-usab, as in ready na gyud, naturally, hinahinay ra na siya nga mahigugma ka sa uban, but wala po na siya nagpasabot nga kalimtan ni mo si Amy. Ang tinuod nga gugma, dili man na mawala tungod kaya doon na po kay bagong tao nga higugmaon pag-abot sa panahon. Or kung naay tao nga musulod sa imong kinabuhi, magpabilin gid na siya. Diba? Pariha kay Babe Fatima, naka-experience po siya sa imuhang naagian, namatayan po siya og mahal sa kinabuhi, but niabot ang iyahang uyab karon nga mo po'y nagpalipay sa iyaha. Sa pagkakaroon, hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa paghilak, i-remember ang inyong mga kaagi, ang inyong nindot ng mga nahitabo sa inyong kinabuhi, i-feel ang kasakit, ihilak ang kasakit, babe. Ang gugma nga inyong nabati, dili to siya kailangan kalintan. No? Pwede nimo nang daladalahon, isip usa ka good memories, no? Samtang nagpadayon ka sa imuhang kinabuhi. Og malamang ka to, babe Adam, og unta, no, nga hinahinay, maka-step forward ka. Dili man diretso, but one step at a time. Ayan, laban lang gid sa kinabuhi. Alas 2:51 na, mga babe. No, medyo bugat. As, balik-balik, sinakong ginaingon bugat yun. Ay, bisag ako kung ako po siguro. Muraga, dili ingon anak ka sa yun. Mingon, mangganit ang isa ka-adlaw. Isa ka-adlaw. Mingon naman ganit. Muraga, tag magkisi-kisi.
what more ka naingon ana mga babe nga kabalo jud ka sa imong tibok kinabuhi nga dili na gining makita kaya isa na sa pinaka kanagong hadlok ayo nga pwedeng mahitabo sa usa ka makaingon kag perfect couple kanang duha ka tawo nga nagminahalay isa na sa pinaka scary ka ayo nga pwedeng mahitabo nga naisa sa inyo hanga mawala hindi ko talaga kaya yan may ko din hangtod sa magugma oy para di ta man sa kita gingon ana ka grabe but anyway ayan sa mga babe na to di ba sinapa mo gusto ayan kung ako ang nasa imong kahimtang dili na ko usikon ang panahon sa mga what ifs dili naman nato mabag-o ang kagahapon apan importante adam kung unsaon nimo pag-atubang ang karon og ang umaabot ayan salamat kaayo ayaw sa pagpangita og lain kung ang tumong lang kay makalimot dili fair sa imong kaugalingon og dili pud fair sa laing tao pangitaon ang imong kaugalingon or imong kaugalingong kalinaw. Matod pa kana ni Babe Ira. Maayong hapon sa imong diha Babe Ira no. Andam, andam ni hinuon. Adam, ang tinuod nga gugma dili mahuman bisan pa mawala ang tao pero ang tinuod nga gugma dili usab mahimong rason aron hunungon nato to ang kinabuhi. So padayon lang. Kay Babe Jenny. Sa akong tanaw, bitaw, babe, ang pinaka-importante karon kay imuhang mental o emotional healing. Palibuti sa imong kaugalingon sa imong mga pamilya, friends, and ilingaw imuhang sarili. Kay makatabang na sa imo sa pagdala, pag-handle sa kasakit. Bitaw, no? Kasi, yun nga, mas sakit kayo na sa mga mabilin, mga babe. Ang paano i-handle imuhang mental and emotional healing ba? Dili siya lalim. Kaya, di ba, like, as mentioned earlier, lahi ta og way para mo grieve, diba? Sakwa mo to. As mentioned ako kaganina, mo to. Wala ko nihilak sukad. Wala ko. Kaisa lang ko ni bisita sa puntod and wala ko nag-attend sa lubong. Imagine that, mga babe, ha? Pero grabe kinako to ka-love nga tao. Wala, Jude. Kasi, ingon na to kung pamaagi. Dili na ko gusto huna-hunaon nga wala na siya. Gusto na ko huna-hunaon nga nag-abroad lang siya. Alam. Chat-chat gyapon ko sa iyang messenger. Kumusta ka na diha, girl? Ana, kasi ingon na akong, ano, siguro wala pag-ib ko nag-ano. Pero, yun nga. Kasi klase taog way ba sa pag-handle sa tuang emotion. Anyway, mga babe, alas 2:54 na sa hapon. Nagang salamat sa itong nakiguban sa itong programa. Karong apun, of course. Thank God it's Mariah! Grabe, marag lipay, bangka. Lipay! Alam nga naman, mga babe, no? Makalaag-laag na gina itong mga babe diha. Sana all! Kung asa man mo na doon sa inyo ha, mga laagan nga tiil karong mga babe ha, amping-amping mo kanunay! Kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo? And of course, mga babe na ito, di ayaw ka bala ka, kay mo balik pag-ihapon ta next week. Adlong Lunes ka na. Same time, same station gihapon. And pasaylo kayo ha, sa mga babe na ito, di nga nangita sa tuang live kaganina. Medyo na-delay ato ang live. Maong dugay-dugay ta ninyo nga wala na kit-it sa Facebook mo. Oh, pero sige lang, huwag kayo mag-alala. Beto lang i-check ba kung nabay mga greetings po dire sa tuang Facebook Live. Sige lang mga babe, ayaw mo kabala ka kay naapa mag-ihapon ko next week. Hello babe! Mayang hapon, shoutout ni Ma'am Charlene. Advice ko rin babe, salamat. Ah, kaganina, gikan sa duman, huwag si Boo kay Linar Guapo. Pedrito Porol, mayang hapon, babe, watching from Tagbilaran City. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan. Onsa ka na mga babe, dato ay pabot sila mga greetings, ilang mga shoutouts, ilang mga... Ay, napag-good. Good PM, babe, Sabrina, pahabol ko. Gashawi ni Dato Kaliog, akong palalab si Ate Christina, ang nagpashawi si Fatima from Maco, Davao de Oro. 7022, wala lagi ka nag-live, babe. Na, naka-live na, babe. Ayan, babe, pag-greet ko sa akong mama, Carmen Basalog, sa akong anak na si Zucker Dane Ravan. Tayong, thank you, babe, nga nagpa-address sa Grace Park, Matina, Pangi, Davao City. Request akong song, ordinary song, guwapa kayo kagtingog. Eh, ganaan kayo kung yung mga inganaan ng mga ilad. Dali na po biya ako mailad. Hi, babe, happy weekend, I love you, chup-chup, mwa-mwa, from Chris ng Pagadian. Ayan, salamat kayo ni Mudiha, babe, Chris. Sige, babe, ako ano nga, i-check ang imuhang, ayan, thank you, babe. Ayan, salamat po kaayo ni Mudiha, no? Ordinary song. Sige, ito na nga, i-play mong ordinary song. Ah, sige, sige. Alam nga naman, mapagbigay tayo.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman. O saan na adikto?
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sola, huwagin kayo yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
8: Wow!
7: Naabagin kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko.

0: FM。
1: Ura! Asa man ang bataan eh? Ura!
2: Wag naman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun na ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
0: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
0: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kumaminaw ka sa XFM.
9: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba pipite? Hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.

0: Mayong hapon, Luzon, na Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa tumasok yung Tigpaminaw. Lakip na itong mga nangasukong Tigpaminaw. Mga katropa na ito, dihang padayon mga katropang ni Kama sa kahaponon. Mga katropa ito nang inabuhi, mga katropa. Taliwala mga katropa sa kamaot sa tuwang hangin karon sa tuwang panahon tungod sa haze, mga katropa. Kung maot nga hangin, gikan sa nasod, Indonesia, amping yung tao mo, mga katropa. Kaway ka ba lumuamping ninyo? Huwag ka ba lumuamping nyo, katropa? Pag suot mo og face mask, mga katropa, kay ang hangin nga to ang gilanghap karon di yun maayo, mga katropa. No, pwede kita makakuha, mga katropa, og sakit, no? Pinagi aning hangin nga to ang ginalanghap karon. Importante, katropa, nga i-boost usab na to ang ato ang immune system. Inom kita, katropa, o Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mas daghan or mas na 10 times, katropa, mas daghan o vitamins kaysa sa carrots o oranges. Palit kang isa ka-orange, mga katropa, grabe na ka-kuan. Ah, grabe na ka-mahal ang isa ka-orange, mga katropa. Samtang kung mainom ka o isa kapsula, katropa, ng Xanthan Vitamin C, tagpila rin na, wak na kaabot ng 11 pesos ang isa kabuok or 10 pesos, mga katropa. Protektado ka na. Malikaya na ni mo, katropa, ang virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo.
1: Tama.
0: O, lisod ra ba, katropa, nga ikaw ang nanarbaho para sa pamilya. Unya, mapurnada ang imong trabaho kung doon na kaya sakit, katropa. O, mauna nga i-boost ang immune system, pakusgang immune system. Tumar ka nun na yung mga katropa o Xanthan Vitamin C.
1: Tama.
0: Katropa, itong oras, alas 3:33 sa hapon. Kung kahaponon, mga katropa, lamin na kay katulog, mga katropa, no? Kay marang siesta time. Pero bawal, katropa, matulog. Kaya naakasin mo trabahuan. Basin mo ma-videohan ka, mag-viral ka, labi na og trabahante ka niya, empleyado ka sa gobyerno. Aron di ka katulgon, katropa, premium D3 coffee mix ang inuma.
1: Tama.
0: Timpla, katropa, premium D3 coffee mix. Nga adunay vitamin D3, katropa. Nga makapa-igmat sa imong mata, makapa-abtik ni mong katropa, ma-energize ka. Di ka mabalaka, katropa, kung doon na kay sakit niya nga diabetes, doon na kay ubang balatian, kay ang sweetener ni katropa, natural. Nogikan ka na sa stevia, mga katropa. Therefore, safe kiniinumon para kaninyong tanan. Mani ha, premium D3 coffee mix, mga katropa. Mapalit ato mga produkto sa mga butika sa inyong lugar o pwede usab, mga katropa. Sakang mo dali sa ito ang sibianan, dali sa XFM, kaya available, katropa, nga ito ang produkto, ito mga kape. Asa man ta nahimutang? Nahimutang ito, mga katropa, second floor, door 2, dali sa Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, mga katropa, Atbang sa Novo. I-advertise na nato na, bisag wala nagabayad sa ito, ha? Atbang sa Novo, mga katropa, tabok mo, doon ay kalsada, suot lang gamay, mga katropa, paghangad ninyo, doon ay signage diya sa 101.7 XFM Bukidnon. Mayong hapon sa itong mga katropa. Nagtanaw ka rin sa programa pinagi sa Facebook Live. Good afternoon kayong tanan, mga katropa.
2: Good afternoon, bossing.
0: Ako inyong makauban karong kahapon noon, katropa nga Mariko Dino. Kaya nga ito ang birthday celebrant, katropa. Wala siya karon nagpa-prenatal. Nagpa-prenatal si katropa nga Jonathan Suriano. So ako inyong makauban karon, mga katropa. Umayong hapon diha kang Larden Mabano Bugtong. Salamat kayo sa imuhang pag-follow sa itong official Facebook page. Umayong hapon kanimo diha, katropa.
2: Good afternoon, bossing.
0: Og diha usab kay Irish Isha. Ayan, maayong hapon. Salamat usab sa imuhang pag-follow diha.
2: Good afternoon, bossing.
0: O, itong mga kaubanan sa buhat, wa pa sila ga-share. Ah, nangatulog man siguro ni Uban dere. Wa pag-share, mga katropa. So, mayong hapon kaninyong tanana, mga katropa. Atong yagyagan ninyo ang atuang nakahanay ng mga hisgutana na karong kahaponon. Mga nakahanay nga programa, mga katropa, sa atuang programang serbisyo nga katropa.
3: Serbisyo katropa.
0: Mayingunong takong bulsay. Mayingunong takong bulsay, mga katropa. Una ta diri, mga katropa, sa itong mga hisgutanan, dito sa mga balita, katropa, sa headlines.
3: Headlines.
0: 35 anyo sa gitabangan og tigba sa duha kakauban sa inom patay.
3: Headlines.
0: Nanapuning patay, mga katropa. Samtang lalaki nga namaligya og GCash account takeup.
3: Headlines.
0: Og sa katapusan na mga okay. Sa katapusan mga katropa, wala ka record. Tika na niya. Oh. Sayang no nindot na no safety awareness lecture og drill gipahigayon sa talaingon. Ah, kabasa man ko ani katropa nga jaw nindot ni. Wala siguro si katropa nga Bong Algabre, maraga nagbiyahe ro si katropa ang Bong Algabre. Karong hapon nun, mga katropa, ato nga makauban ang ato ang mga pinalangga, mga katropa, nga mga tigpamaba, mga kasundaluhan na ito, gikan sa 8th Infantry Battalion. Ato makauban, unya taon-taon, mga katropa, si Sergeant Ed Gupana, mga katropa, ang personal gikan sa 8IB. Oga, syempre, kasparing mga katropa na ito, karong hapon nun, ang kusog-usab ni mga makba, mga katropa. Basta babae, di gin mi mapilde. Atong makauban mga katropa si Ma'am Hanelin A. Babila, mga katropa, gikan sa PEMSEF, atong makauban unya. Atong ning atangan mga katropa kay daghan kitang pagahisgutanan mga katropa, mga hisgutanan nga kalampusan aron katropa nga makaaghat usab no sa tuang mga kaubanan pa di sa bukid nga munaog na gyud mga katropa balik na sibakan sa gobyerno. Og unya madungog dila katropa kung unsa kaanindot kamaayong mga programa katropa nga natunol na ngadto sa to ang mga former rebels kun friends rescued mga katropa. Ato anang hibaw-un unya taon-taon. Basta kay sa 8IB lagi mga katropa, ubay-ubay sab di ano, ubay-ubay di mga katropa nga tagaan natunulan na katropa og kanang mga programa livelihood mga katropa gikan sa gobyerno. Ang gitunol nga to sa mga friends rescued na to mga katropa. Ana pamatuod na katropa ang malampuson gyud ang programa sa gobyerno. Atong oras alas 3:41 sa hapon. Sa mga mister diha nga wanay kaya kang misis, marana og kanang sinina katropang gipilo isulod sa aparador. Basin og mailisdan ka diya, importante biya na pakilabing-labing mga katropa. Kung ikaw minyo na, doon na kay asawa diya. Importante nga mahatag ni mo nga to kamisis katropa ang satisfaction. Ha?
4: Umbot sa langaw.
0: Dinood bitaw na. Dapat masatisfied mo katropa si misis. Kung hindi mo masatisfied si misis mga katropa, aw, mailis nang gikag kumpare. Isa magod nga makapalig kung sa relasyon katropa ka ng labing-labing. Oo. Kung kabalo ka nga hina na ka, sabot na o kapo imong trabaho, gamitin nag-turbo. Oh, turbo men enhancer.
1: Tama.
0: Inuma na 30 minutes to 1 hour, usa mo maglabing-labing ni misis. Dili ka inumo na mo karun, niya karun. Puhuman, dugsing diretso ka, di na pwede. Hindi na pwede ka, tropa. Magpaabot sa ka nga, kanang mabati ni mo, ma-feel mo nga ni effect ng imuhang inom nga turbo. Turbo men enhancer, mga katropa, ang nga inuma. Bueno mga katropa, dali kitas ng mga balitang nakalap sunod sa 24 oras. At ang himaon katropa kay basin o gamembro sa mga pamilya o di bakasood nga higala na lambigis itong mga balita karong kahaponon.
3: XFM Report.
0: Una sa ito ang report mga katropa. Anyos, gitabangan og tigbas sa duha ka kaubanan na sa inom. Patay! Ang detalye katropa pinaagi ni katropang Hani Lutabio sa XFM Bukid noon.
3: XFM Report.
5: Wala na nasalbar pa ang kinapuwi sa Osaka alias Rendon, 35 anyos. Human kinigitabangan og tigbas sa iyang duha ka mga kauban sa inom nga nahitabo nitong Miyerkules sa gabi, September 2, 2016 sa Puro 4, Barangay Kimanait, Pangatukan, Bukidnon. Base sa report, sa wala pang insidente, nag-inom ang biktima kauban ang iyang mga barkada. Diyang nahuman na ang ilang tagay, ihatod na onda sa mga suspek ang biktima sa balay ni ini. Apan kalitlangan ni Boto ang panaglalistali kanila. Gingong unang nanigbas ang biktima gamit ang iyang nagibana og tungod ni ini nibalos ang duha ka suspeka og gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang duha ka tuhoda og sa iyang liog nga nirisulta sa iyang ginanaling kamatayon. Daling gidala ang biktima sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktora. Narecover sa dapit ang duha ka sundang nga gituhang gigamit sa maong krimen. Malamposon usab nga nadakpan ang duha ka mga suspeka pinaagi sa forced operation kasamtangang giandam na sa kapulisan ang kasong homicide bato kasambaong baga dinakpan. Mga katropa, maglisod ka na og liok-liok tungod sa pamaol og pagparakit sa imong lawas. Tumar og cess the pain para pain no more. Ang cess the pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa tong karawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon og sakit sa kaunuran. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
0: Dahil salamat katropa ang Hanilo Tabios sa imong report. O lagi na mga katropa, tungod sa inom, basta doon ay inom katropa, doon naging patay, nga nung kahagid na. No, basta doon ay inom, doon ay tigbason, doon ay pusilon. Tango na nasunod ng inom. No, actually katropa, doon na biyay mga lugar, sagat sa mga lugar, nagpatuman ng curfew hour. Ang ubang pong lugar mga katropa, or talan yun, no, bawal biyay na mag-inom mong sa gawas ka, mag-inom-inom. Mas may gulao na lang na inom. Isa gid nga factor ni mga katropa kining duna kay pamilya nga kabalo pud mo tambag. Ya kung bana palahubog biyaan ako diretso oi. Eh. Ana mag-inom-inom. Bubang ka og inom mo gawas mo inom may puli-pulig tagay biyaan ako oi. Eh. Okay ra mag-inom sunod sa balay. Wa gyud basta kay inom katropa kung ang no kang espiritu na sa ang gahom na mga katropa sa ilim nung makahubog musaka sa imong utok mo bakukan. Wag yun ay nindot, kapadulungan mga katropa. Wag yun po muna taga man itong mga balita nga may tungkol na ng inong, gipang dunggab, gipang patay. Undangin na ninyo. May pa inyo nang ipalit ang bugas, sulpet, sudandal, uns, pamilya.
1: Ah,
0: lipay pang asawa, makanaana pa, lipay ang asawa. Sa laing bahin sa itong balita mga katropa, lalaki nga na maligya ang GCash account, sikop. Pwede din na ibaligya. Atong hibawa na ang detalye mga katropa pinaagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensan.
3: XFM Report.
4: Dakpan ang 21 anyos nga lalaki atol sa gilusad nga entrapment operation tungod sa giingong paglapas sa Anti-Financial Accounts Scamming Act. Alas 4:30 ang tagla sa hapon ng nakalabayng adlaw sa National Highway Barangay Kalumpang ning Ciudad General Santos. Ang dinakpan giila nga si alias JR 21 anyos nga encoder og residente sa Sangpit nga barangay. Ang mga personay sa RACO 12, kauban ng Police Station 10, nagpahigayon sa operasyon human sa usa ka cyber patrol nga nagmonitor sa usa ka post sa Facebook nga namaligya og GCash verified 100,000 kay limit. Nakumpiska ang usa ka SIM card, mobile phone og mark money. Kay baluan nga labing ginadili ang pagbaligya og GCash account subay sa walaod tungod mamahimo magamit ang pangalan sa owner sa pagpangilad. Sa pagkaroon balog sa Kalumpang Police Station ang dinakpan. Dipinsahe kanunay ang imong lawas. Paliguna ang immune system. Pagtumarog, Suntone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
3: XFM Report.
0: Sa putos sa kuan, sa laputos ng iya. No? Kung may problema, gi-prison na naputay na kang kita ng mga taxpayers na naputay pakanunun. Mapriso dahi mo na, okay balo ay, mapriso dahi. Amping kita ng mga tag-iya, mga katropaga, GCash, di na to nakuha nun, di na to naiwari sa tuwang kamot na tuwang cellphone. O di na to isalig mga katropa ang tuwang account, any personal account mga katropa, private account, ato ang inang taguan, ato araman, ito na password. Delikado, delikado magamit ni Siska mga katropa. Amping kita tanan na. Grabe ka lisod sa panahon, imis nga maning kamot na rabaho, GCash na maibaligya, hinoon. Tumuka po na, GCash ibaligya, oy. Arhelio Dosdos, maayong hapon ka ni Monia.
6: Good afternoon, bossing.
0: O niya, si katropang Jonathan na Pagutayaw. Wala lagi ko dyan. Happy birthday once again.
7: Happy birthday!
0: Pag-i-play ko kuwa tong kuwan jaw, ganahan kay kuwa tong jaw. Katong i-play bitaw ni katropang Rustom, ganihan jaw. Kita ni mo to. Ato ko ni siyang, aman, katropang Rustom. Okay na? Aw, oh, kuyog di ay makita ni mo tong i-plan ni katropang Rostom gani ganagi ko ato. Ha? Tumang ni Gretzeg, happy birthday to you. Wala niya? Kantahan na itong happy birthday sa katropang Jonathan. Oh, unsa man. Talag sarabi na mag-birthday ng tao. Okay, most of the time, nabahanan niya kay siya mo ay muhatag o ganang cake sa nag-birthday. Ha? Ang tighatag o cake sa birthday, ang ihang cake ay pinataas o pangalan. O niya, birthday sa uban mga katropa, muna yung mga tunog cake dito na apay pangalan, with love, pag yun. Ha? Kantahan na ito kay basi manluod, happy pila ka oras na lang, mahuman na yung birthday. O, ha naman katropang jaw. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday. Mm. Asa man? Asa bed, di ay, oh. Di man na mao? Di na mao? Katubang si Dave, linkanta. Pag-i-post kayo sa tuwang kuwan, linkanta si Dave. Sige na, ayaw na lang. Harold Garcia Ramirez, amin ako og sa dark web, gibaligya na araba daw ang ubang data dito. Oh. Nanagay mo na, ana? Ako ba kay Jugo Ersi kung mga katropa, basta ka nalitang mga teki na ang hisgutan. Oh, mag-nosebleed, gikuan ang mga katropa. Doon na yun, ana, katropang Harold. Oh, doon na. Gara-gara, dyan na ang kanta niya. Naasa ko ang Jow, naasa ko ang wall Jow, gipost na ko. Waa dito Jow. Birthday man gud ni moron balos-balos. Balos ra gud sunod. Karong umabot nga 19 birthday na pud ni Jow. Kabalos na pud ka. Balos-balos ra man gud na. Angelo dos-dos, maayong hapon kanimo diha ka tropa.
4: Good afternoon, bossing.
0: Uy, timbaya din itong mayong hapon itong pinagang mayor din mga katropa sa Malaybalay City, Bukidnon. Kang Mayor Attorney J. Warren Pabilyaran, maying hapon. Lakip na mga katropa. Amigo na itong deskonsiho si City Councilor Jason Chad Ayala o si City Councilor Kirill Dinlayan. Maying hapon kaninyong tanong.

0: Servisyong Katropa.
1: Oras Katropa, alas 4 size na sa hapon. Balik kita sa tontoluman ng Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Karon nga adlaw Katropa, adlaw nga Biyernes sa ato ang makauban. Karon ang ato ang mga amigo na gyud diri mga katropas kahanginan. Atong kauban karong kahapon noon si Sergeant Ed G. Gupan na katropa gikan sa 8IB kon 8 Infantry Battalion. Ninggawa sa Bat Cave. Og syempre, kauban na itong mga katropa ang grabe kay ka kusog mamakba mga katropa nga. Pwede na po ni masya mag-anchor woman mga katropa. Miss Hanelyn A. Babila, Secretary Katropa sa PIMSEF. Mayong hapon kaninyong duha, ma'am o sir. Mayong hapon.
2: Mayong hapon po niya, ma'am.
1: Unahan na to si Sir Ed. Sir, imuhang pagpanimbaya sa itong mga suking tigpaminaw.
2: Yes, salamat kayo no, sa itong mga suking tigpaminaw. Nagsubaybay sa itong XFM Malaybalay City Bukidnon. Sa wala na kaila, ako si Sergeant Ed Gupana, gikan sa 8th Infantry Battalion nung naka-assign sa CMO section. Huwag ubos sa pagmando sa among battalion commander, Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Og sa atong Battalion Executive Officer Major Randy Magbanwa. Og sa atong uban nga mga opisyalis nga matag section. Mayong hapon sir tanan og sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Ma'am Hanelyn Babila.
3: Mayong hapon sa tanano, ako dai si Hanelyn Babila from Barangay Kanayan, ang Pigbuligaan Multisectoral Federation Secretary no nga under sa pag led ng atong Federation President, Dato no ni Lon O. Kakay. Mayang hapon sa tanan.
1: Mayang hapon sa tanan. Mayang hapon sa itong mga bossing kauban karon.
4: Good afternoon, bossing!
1: Ma'am og sir, karong kahapon doon na tayo tulo or upat, no, pagkahisgutan. Mga accomplishment nato, dili lang sa 8IB, kini kay tawagan ni Hall of the Nation approach, manggod ni. So, matawag nato ni siyang kalampusan sa kasundaluhan, lakip na ang ato ang mga stakeholders o ato ang mga LGUs.
2: Tinood ka na, ma'am.
1: Unang ato ang paghihisgutan diri, matod pa, DSWD, LGU Kabanglasan, nag-turn over og 300,000 pesos nga livelihood assistance sa pulo ka mga people's organization.
2: Okay na nga,

0: murag matinuod ang propaganda sa atong makaigsoonang New People's Army kay moingon sila nga nagpasagad atong kasunduluhan, ibaliwala ta sa atong panggobyerno. Karon nakita nila nga gibuhat sa atong kasunduluhan ug sa nagkadaiyang maensya sa atong panggobyerno labi na atong DSWD nga matagan gyud sila ang mga livelihood program. Kay kini atong People's Organization man is usap pud kini sa mo prevent no sa ato kini silang mga sagang sa komunidad nga mutabang kanato makigalayon kanato kung sa katong mga kasikas nga ilang mabantayan sa palibot mo kana usa nga matabang nila atong People's Organization mo tang kita mutabang sa ta tumaksaluan ngadto sila.
1: If I remember, nag-start ning kanibitong tabang sa tong gobyerno ngadto sa tuang mga friends rescued, lisod kayo kay naay doubt.
0: Na-doubt
1: unya katong mga ning naog murag dili pa sila satisfied sa tabang sa gobyerno. Correct. Because that time we just started ba murag di pa bitaw siya maka-stand bitaw and then karon makita nato nga aduna nagui ka nang outcome ba.
0: Correct.
1: Aduna na outcome, so kining 300,000 na dawat ni 300,000 matag organization.
0: Matag organization, matag so, POs.
1: Sa pagkabalo nako kining 300,000 is mapun-an pa ni.
2: Yes ma'am.
0: Manalang ko idugang
2: po. So, for Gaina, ma'am, nag-meeting me with the region dito sa battalion. So, ang declaration, ang directives gid ng OPA Pro sa atoa is within 2 months, gikan sa pag-launching namo, mag-additional na sila og 300,000 nga incentives, which is ang during sa amo ang implementation, 6 months to 1 year nga validation. So, murag na kuan mi ba nga within 6 months di ay madawat na sa People's Organization ang 900,000 nga supposed di taman siya sa 3 years nga evaluation. So, yung anak, busy ba, mutugay ng murag nagloading ming tanan kay murag di pa namo ma-implement ang tanan nga People's Organization nga under sa 8IV nga 29
1: nanapod.
2: Nanapoy additional incentives within 2 months to 6 months nga modagan siya og 600,000.
1: Yun. Kay kung kita mangod kung ordinaryong tao manegosyo bisag gamay nga negosyo do na mogina failure.
0: Correct.
1: Do na failure. So kani nindot ni siya kay while nag-start na sila sa negosyo ning abot ang 300,000 and then dagdag sa ilang livelihood o sa ilang gibuhat. Kung gali man nga doon na pagkikulang, napagay maabot pa nga lain pa nga cash assistance. So, nindot kaayo nga programa. Pwede pa na ito mahibawa nung sanin nga mga organization, kaning pulo?
2: Kibali ang kabanglasan, ma'am, wa pa may exact details yun. Kay bago sila nahatag sa amua, dati na sila sa 3rd SF Battalion, which is wala pa siya nag 1 month. So, gikina-consolidate pa namo ang Tanan People's Organization nga under sa kabanglasan. So, na-organize na namo sila for federation. So, gina-identify pa namo kay mismo ang mga association president. Dili pa ginamo siya kabisado o asa nga mga area. So, as of now, maningkamot me with the augmentation ng pigbuligaan malay-balay to kabanglasan. Then, help ko with the Charlie Company ng ITIB nga ma-proceed namo ang target ng battalion commander nga ma-federate namo sila. Maka-accredit na to siya sa sangguniang bayan kay para makalingkod sila sa MPOC, which is main campaign gid na to nga mapapromote dun na to ang peace and order sa usa ka community.
1: MPOC?
2: Yes,
1: stands
2: ma'am.
1: For?
2: Municipal Peace and Order Council.
1: Pa. Ah, okay. So, kini sila nga mga organization, unsa ba nilahang livelihood nga gitukod? Sagad?
2: Kasagara ang kabanglasan, ma'am, na sila yung mga machineries. Napod sila yung solar dryer, then nay mga general merchandise. Ang sa malay-balay lang, murag nag-state gid mi sa tanan siyang ka-organization into general merchandise lang gid siya tanan. Then ang kabanglasan pod, bahin pod sila na sila hog racing, na sila igliing, which is nga mo pod gid siya haom sa ilang community nga mga livelihoods.
1: Sakto. And
0: napoy mga kuana na ma'am, napoy agricultural supplies, kanang para sa pag-uma, dito sila nga mag-kumpra para dool ra.
1: So part siya sa katong merchandise?
2: Yes, ma'am.
0: Napoy mga corn sheller, kumplito ng mga accessories na ma'am. Mga rice and agribit supplies, mga general merchandise, no? Mga kasagara agribit supply yun nga magamit sa pang-uma, pagpaabono, o mga binhi.
1: Pero kani siya nga livelihood nila, nagsugod na before pa ning 300 ni abot?
0: Yes, ma'am. Nagsugod na siya, ma'am. Ang uban lang is nasundan lang ni sila. Kaya ang uban naguna nga nakadawat. Pero karon sila, nakadawat na ni sila karon. Baguhay lang katong sa Kabanglasan, Tumpulo, Kabuk. Ang atong Kabanglasan Farmer Multipurpose Association, katong Hilop Water System Association, ang Tagiptip Water Association, Kapinunan, Auto Savings Agrarian Reform, United Rice, Punoon Lambagan, Higaonon, IPIS Farmers Association, o Kabuluhan Barangay Tanod Association,

0: Luan-Luan Farmers Association o Balinaos Integrated Farmers Association. Mo ka na ang pulo ka ato mga people's organization nga naa sa Kabanglasan nga nakadawat.
1: Sa Kabanglasan, ako lang lakbitan, problema mga dihaan ka ng patubig.
0: Oo. Oh, yes. Patubig. So, kuhan sa mga patubigan nila.
1: So murag nindot na nga ka ng nakahuno na nindot na nga idea bang naabitaway ka ng organization nga nag-ano sila sa water, nag-invest sa water. Kay lisod diha eh, kay ang uban diha magkabo sa pa.
2: Yes ma'am.
1: Oo, so oh, tubigan lisod do nagay proyekto diha nga kanang panahuman.
0: Naagi.
1: Mabuls ay mapunta ani jaw oi naunsa naman ni serbisyong katropa mo tani atong programa. Lagot magutaan ka ng kwartas gobyerno ba ibubo. Din lagi ugma. Mandir lang na siya mandir.
2: Mita. Oh.
1: So nindot ka ayo and napay mo abot no nga napay mo abot nga pundo para sa ila ha.
0: Naapay gyud mo. Bayubay na mo nga ipaspasan gyud na to kay para pud nga konkreto na gyud lang pagtuo
1: sa. Kung ikaw membro ka pa sa NPA CTG nga napa sa bukid karon murag gusto na gyud kamo naa og ino unsa mi.
0: Tinawagid ka na. Kaya nakita mo na ito nga seryoso naman na itong pang-gobyerno nga mutabang yun sa itong mga people's organization. Nga itong gi-organize, dili lang tamuingon nga puro friends rescued ang Nadia. Kung dili, aduna niya po yung mga masa, o napagya po yung dili.
1: Uh-huh.
0: Para lang, nagsagol na ka na, dili lang ingon nga solid friends rescued o former rebels na mga.
1: Nindot yun na nga na ay livelihood yun ang matag grupo o organization kay kung individual mangud ang mag-apply og trabaho, di natin ka din nga doon naging discrimination.
0: Correct.
1: Labi nang mahibawaan nila nga, kanina ikaw, kanina itong word, bitaw nga, ay, rebuilding dahil ka sa una. Ay, NPA dahil ka sa una. Oh, so, bisan og mga apply, bitaw og ka ng construction worker, kay doon naman may na-meet good ba nga, gikan diha sa Pineville. Kaya bidabidahon man po me. Among gi-interview, ang ilang problema gini is trabaho.
2: Yes.
1: Oh, mga apply dai mog trabaho sir, construction worker or sa man mabawan kabalodo sa mamanday na. Pero lisod gid daw mga apply trabaho kay mahibawan ba ang record bitaw kung asa sila gikan. Mo na nga nindot ni nga pamaagi. So
0: usa na sa ilang discrimination pod ma'am nga ato silang dapat matabangon. Kay actually daghan naman gid tag mga opportunities nga mga FRs nga nakatrabaho na sa City Hall na ana. Tungod gyapon sa atong pagtulay sa ilahang.
1: Aha. Kana pwede government. Okay, government ang naglihok pero kung mo-apply ka o kanang pribado nga lisod gyud. Oh. So ha? Oh, gani. Oh. Pero sa kinibang mga like sa Kabanglasan area, tanan ba diha nga mga Friends Rescued is member sa organization?
0: Actually, membro na sila tanan, ma'am. Nalay uban nga, siguro kaundang ng uban, kay basig gikapoy na. So, kinaugalingo na gyapon og umah. Pero aduna na gyapon sila kita sa ilang
1: kuhan. Kana man kung kaugalingon, buot pasabutan na, they can stand na sa ilang kaugalingon.
0: Yes,
1: oh, ma'am. So, good news gyapon na. Good news gyapon na. At least doon ay panginabuhian.
0: Correct.
1: Nabito tayo gitawag nga, ingon pa sila ha, matod pa nila, walay na dato sa pagpanarbaho.
0: Oh, walay na dato sa pagpanarbaho. Kundi discarte.
1: React si mamo.
2: Sa kinabuhi, ma.
1: Wag na dato panarbaho. So kung kini, kung matarong ng bitaw ning kini, bitaw ang cash assistance, cash grants nga gihatag sa ila, imagine, every 2 months ba? 3 months? Dagdagan na po.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, so mahimong 900,000?
2: 900,000 every association.
1: Kung matarong lang ni nila, dako kayo nga nga
0: nila balik sa ila.
1: Tinuod na.
0: Hindi sila man po ang monitor, anak, ma'am. Subaybayon nila ang ilang mga people's organization. Kung sanay dagan
1: tinuod
0: sa ilang negosyo. Kaya kung imo na silang pasagdan, murag nag-ingon sila nga, murag pasagdan na nila nga, walay nag-monitor sa ila. Basit kuha nila ba, makuha na ng opportunity na kuha nila ang kwarta nga gamito nila.
1: Oo.
0: So munang naiga-monitor para ma-aware sila na ang mga itong mga sekretary sa Pigbulikan Multisectoral Federation.
1: Mo'y nagabantay.
0: Oo, oh, mo'y nag-monitor.
1: Monitor. So business-minded po na ini si ma'am kay. Kung ikaw magdala ka og organization na naagdiha ang pagtudlo, paggabay sa ilaha, unsao nga mulambo ang ilahang ang ilahang kanabitong tawag na grupo. Panaugo na nato to.
2: Financial report, ma'am, kay kuan. Para lang sa among part, check gid mig financial report din ang atong mga inline agencies nga nag-support sa funds.
1: Mm.
2: Dapat kay hanay gid siya then without knowing nga atong mga people's organization dili gid sila capacity nga kaya nila na buhaton.
1: Mm.
2: So ikaw nga naa sa area dapat i-educate nimo sila gikan pa lang sa mga minutes pagbuhat og mga financial report dapat tudluan nimo na sila isa-isa. Nga sila mismo sa ilang organization sa matag area maka stand alone silang without federation although nahinay siya at least ang progress makita nato sa ilaha.
1: Mm. Katropang job, panaugo na nato itong mga katropa rito mag-create tag ato ang team.
2: Ato na sila. President ko, ma'am.
1: Aghato na nato sila.
3: Servisyong katropa.
1: Samta mga katropa, 400,000 pesos nga pundo gikan sa DSWD iapod-apod nga to sa Ronquillo Pig Buligaan Farmers Association?
2: Yes, ma'am, no. Last August 25, nag-conduct na og launching with the Ronquillo Pig Buligaan Farmers Association. Kundi ina ang ilang livelihood is ang atong ready-to-lay nga mga manok.
1: Uy, RTL.
2: Yes, ma'am. So, last day, nag-send na sila na yung mga check-in nila nga produce na og itlog. So, inga na siya kadako gikan with wala pa 1 month gikan sa atong paghatag sa ilaha. Ginahinay na sila. So, ga-expect me within 1 month basing makaproduce na sila bisag pila lang katri para makastart niya gid sila.
1: Kaya kining 400,000 pila na ni ka-heads. Uy, daghan na kaayon eh.
2: Kuan, ma'am. 320.
1: Oh, imagine.
2: Yes, ma'am.
1: So, poultry nagid siya?
2: Poultry nagid siya, ma'am.
1: Oh, kanindot kaayon, ana. Oh, asa na himutang ilahang kuan?
2: Ano, ma'am, nasa sa Purok 5 Ronquillo, Sitio Kilapagan, Barangay Kanayan. Then, kini siya nga fans, gikan sa atong DSWD, sa atong Zero Hunger Program. Sa SLPE na to, sa Sustainable Livelihood Program na to. No? So, thank you po sa mga DSWD family, silang Ma'am Alaysa, silang Ma'am Regine, sila kini ma'am, gikan 2023. Partner na ginamo ni sila sa ITIB. Kung unsa nga mga livelihood ang dapat pa nga mahatag sa mga organization.
1: Kini, kay nindot po ni siya nga livelihood. Kay tanan karong panahon, karong tanang tao kay pinaka basic nga sud-an pinaka madali labi na sa ginikanan itlog prito itlog
0: na adi ang itlog
1: oh ya dali pud siya mabaligya
0: dali pud
1: oh
2: yes ma'am
0: natay dagang suki nga ma coordinate ma'am
1: oho basi kini si Aljon Calustre mo palitay po ni itlog ha
2: kay deliver ni Sergeant Cubana
1: oh uya mo deliver pagay kay ato ang guwapo nga Sergeant Ed.
0: Ako yung atod.
1: Oh, siya yung buhay ko. Di bang ka ato ikaw itong ganyan itong nagmotor?
0: Dili, dili.
2: Pero siya gito, ma'am.
0: Dili, to. Lahi man akong color sa motor.
1: Lahi lang ito mong angkas ganyan. Abi na kong mubugbuhok to.
0: Wala. Nadudahan na, nadudahan.
2: Aray, diray, ma'am, no. Shout out sa atong former battalion commander, Sir Dislatio, sir. Good afternoon.
1: Mayong hapon ni mo, diha, sir.
4: Good afternoon, bossing.
1: Oo, mayong hapon ka ni mo, sir. O, live day kita. Pod, naka-cross post ta sa
0: 8IP. Magalog siya. Magandang hapon.
2: Magandang hapon po, sir.
1: Magandang hapon. From
2: Kibuligaan, ang 8IP.
1: Ayun. Itibaya po na itong mayong hapon ang ato ang commander sa 8IP karon.
0: Yes, Sir George. Mayong hapon, sir, sa atong battalion commander sa 8th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel George Arhalio Rina, sir.
2: Mayong hapon.
0: Pagdumala sa atong battalion.
1: Guwapo po na nga, commander.
2: Yes, ma'am.
1: Guwapo nga, commander. Guwapa po nung asawa.
2: Business-minded pag yun si ma'am.
1: Business-minded pag yun. Basta kay... Hindi gito ikaw ganina, sir.
0: Hindi gito.
1: Hindi gito ikaw.
2: Hindi
1: gito. Hindi gito. Balik ta direk. Kaning sa RTL nga tawag ani. Livelihood program para aning sa Ronquillo Pig Buligaan Farmers. Pila nila ka-miembro?
2: Ano, ma'am, nana sila yung 30 members, 37, dahil ang qualification na to sa DSWD is only 25 beneficiaries. So, 25 lang ang nag-stand para makuha na to ang 400,000, pero implement na mo sa area, the rest nga naasa or group po, appeal sila nga magbeneficyo sa livelihood nga ilang nadawan.
1: Dapat walay mabian.
2: Yes, ma'am.
1: Huwag ginay mabian.
2: Tama.
0: Appeal sila.
1: Mapagita ang ginapamaagi kita pa. Di ba? Okay. Pila na kung ibutang na nato nga 30 sila kabuok diyan na unya ka ng 30 pila ka ba po na ilang ipakaon.
2: Yes, ma'am.
1: So dako kayong tabang?
0: Dako kayong tabang.
1: Dako kayong tabang yun. Kani nagsugod na ba niya siya, ma'am? Nga kuan?
0: Nagsugod na ba na itong kuan, RTL?
2: Yes, ma'am. Existing na gid siya.
1: Existing na. Yes, ma'am. So kaning 400,000, o sa man yun na pag so, nag-start na before ni 400,000?
2: before ang 400,000 ma'am, nahatagan na to na sila og DTI nga 7,000.
1: Mm.
2: Okay, small amount man gini sila, or starting kit lang man gini ang ato ang DTI. So, within 2 years, gadagan sila og 70,000. Motong sa pre-evaluation na mo, kay mismo man may magpili po may mga organization, kay basi na nga itong mahatagan, nga itong mga POs po nga guyuro nun pa, sa pag-meeting, dili pa makastand.
1: Dapat mo ito mag-meeting?
2: Yes, ma'am. Gini sila mo stand alone, gini sila ma'am. Bisag wala ITIB, wala nang federation, mag-conduct, gini sila og monthly meeting.
1: Ilaha mismo ko galingon.
2: Yes, ma'am. Mabasa lang sila og report to sa pre-evaluation, in kung nga ang Ronquillo siguro ang atong hatagan ani. Pag-approve sa batalyon, mo itong ang names nila mo gipasa na ko sa DSWD.
1: Para magod po sa inyo nga worker ba nga nagatanaw bitaw marag makalipay pud no nga sila mismo na ningkamot kanang tudloanan sila pero do na by willingness to learn and to accept mga ideas and then lami kay paminahon ba ma'am no nga padala na lang mo og letter address inyo nga we will be having our monthly meeting, we would like to invite you in your office to join witness lami kay paminahon no sa reporting mo nya makita bitaw ka diha og kanang kwarta ta net income. Oh. No, lami kay paminangon kaysa nga ikaw naghatag or kanang any government sector nga nagtabang unya, ang ibalik pud sa ilha is kanang problema gihapon. No, marag.
2: Yes, ma'am. Oh, oh, so kanang extra effort ka ba sa federation din makita pud nimo sa mismong organization nga mismo sila di sila kabalo mo tabang sa ilang kaugalingon dayon ikaw full effort ka nga mahatag ni para sa ilaha. Correct. Then murag mahappy ka ba nga dire nga association bisag ingani wala sila sakto nga kaalam, kinahanglan sila tudluan pero mismo sila ingon nga ma'am di ko kabalo magbuhat og minutes, ma'am di mi kabalo mo handle og meeting, basig pwede mo join kay para makabalo mig unsaon pagpadagan para in the future kami mismo makastand na. Nami. Yes, oo. Ma'am.
1: Labi na yung adto ni mo dito, tagaan kag, ma'am, doon nami duha ka egg trace dari, ma'am, imuha na ni, salamat ka ayo. Nami to. Ay na, kasunod, ma'am, mo adto, takay cover na to na.
2: Shout out, Ronquillo, manami ni ma'am.
1: Oh, i-cover, isa ka egg tray, rama okay, rama yan.
0: Prepare na niya kay tilawan nilang itlog.
1: Pitaw ka, kami magudari sa XFM, dili lang ingon nga nagsibya. Nagatabang me, like, ni adto ko sa 8IB one day. I ask staff dito sa 8IB, unsay product sa mga FRs nga naadari sa inyo ha? Wala daw dito. Wow, okay. Nag-ask ako kaya, the plan unta is, kung doon na mo yung mga produkto dito, so pwede na ito i-promote.
0: Correct.
1: I-promote ba nga libre kay para tabang sa ilaha?
2: Yes, ma'am.
1: Wala may mawala sa ato ang mag-promote. O, di ba? So, at least makatabang ta, kanabi taong doon na tayo, doon na bitaw tayo relasyon, walay gap ba kay in, former rebel siya, ako ordinary nga tao magsisibya, ikaw sundalo. At least doon na bitaw tayo ka ng
2: connection,
1: doon na tayo relationship. Sila naningkamot, pinagis inyong pagtudlo, unya kami po nagpalit sa ilahang product. Sa ilahang product. So nindot kayo na siya. Oo, ma-feel nila nga dili sila bitaw behind, you know, dili siya look bitaw sa kanapaking istorya. Well, one day, basin di ay bisita ta dito sa ilaha. Uban me. May mga ayo. Palit me.
2: Ano ma'am, sa Malalog na to, natay mga sinamay weaving diha ma'am. Ga-produce na sila og mga coin purse, mga phone casing. Dayon, isa pod sila. Then with the inline of the OBP, napod na sila mga individual livelihood. So gi-select na mo to mga members sa People's Organization nga dito na gid sa layo. So na sila yung mga 15,000. Existing manilang livelihood kay mo mo pa'y qualification with the Office of the Vice President. So ingana, makita ni mo mamba nga na yung mga paningkamot nga kini siya nga mga item, pwede na to siya i-promote, makatabang manunta sa ilaha sa area nga maka-income sila, bisan sa kalayo.
1: So kinibang mga itlog nga produkto nila di sa Ronquillo, asa man sila gina-distribute? Like, dari sa itong local market?
2: Yes, ma'am. So, sa pagkakaroon, ga-start pa man sila. So, ang ilang market, murag target nila ang langkob lang sa sitio.
1: Di lang sa
2: yes, ma'am. Mga tindahan lang sa. Lang sa
0: para po nga, ang uban nga mga tindahan, dili na mo ito sa magawas na
1: kumpra.
0: So, sila na lang sa mag-supply sa mga matagtindahan. So,
1: nindot ana nga ang LGU itself mismo, kay ina maguna sa kanabitong distribution sa egg. Like kung nanay distributor diha ang uban na pwede mo sulod.
0: Correct.
1: Oh. So nindot unta nga ang LGU mismo makialam sila nga kanang lugara is ang magdistribute og itlog kanira gid nga poultry or kining nga organization.
0: Lain-lain man pud ang panguna-una sa ato man negosyante, ma'am. Kay bisag 5 ang piso ang mulabaw, piso ang muubos. So, mamili gid sila kung asa ang ubos.
1: So labi na gwapo ang nag-deliver.
0: Correct. Mas priority gid na nila.

0: But the words just feel so small. 아. 셰프나카. 셰프나카. Selain bahin mga katropa, 8IB o LGM Pasugong, gipaligon ang community engagement pinaagi sa kaa, o saan siya? Kaakig duyog.
1: Yes, anindot good kayo na ma'am nga pakig-alayon sa itong mga local government unit, labi na sa Dakbayan sa siyudad sa Malaybalay, sa itong lungsod sa Pasugong Bukid, nandiyan na itong mga kaakig duyog, gipang deploy sa itong mga remote areas, mga far-flung areas, diin nga mutukli sa mga problema sa pinanglun sa mga katawahan. Kay mismo manggod ang bisag unsa pa nakalayo sa mga lugar, mga hilit nga mga lugar, matuan gyapon sa tumaka sandaluan, sa ato mga kaa. Aron nga paglang taon to ang mga proyekto, mga problema na kulang sa mga komunidad. Aron nga pag-abot sa panahon, kung ilan ang malikom, ilan ang makonsolidate ang mga problema, so adunay gipahigayon nga summing up sa kaakig duyog ginubanan kani sa atong mga Department of Agriculture, DSWD, no, sa atong mga DAR, labi na sa atong lokal na pagamahanan sa Malaybalay o sa Pasugong Bukidnon. Din makita nila sa matag area nila kung unsa gyud ay kinahanglan, unsa ang tabangan, unsa ang buhaton nga ipaabot sa ato mga kaa nga ilang nakita sa mga problema sa katawhan ug mga problema sa mga proyekto.
0: Karon na daghan kayo ang recruitment.
1: Oo.
0: Sa kaa. Insagad nga ginakuha nga kaa katong mga kalumaran.
2: Yes, ma'am.
0: Nato tungod sa purpose lagi nga para sila mismo, sila man gud ang nakaila sa ilang komunidad. Pagkahuman nga madawat sila, mahimo silang kaa, after the training, ibalik sila dito sa ilang community.
1: Oh,
0: sila para sila mismo, mahimong tulay.
1: Tulay dito sa unsay problema sa inyong komunidad.
0: Mm.
1: Eh, ang tumong tinguha sa itong lokal na panggamahanan sa matag lungsod o municipality sa siyudad na ito, nga ang progresibo nga paglambo. Unsay kakulangon nga, kulang ka og health center dia. So, atong ang kaakig duyog, ang ka mo mahimong tulay, dili sila ang tulay. Sila ang mahimong tulay aron magpaabot dito nga mo ni ang kulang, mo ni atong buhaton kay sa pa kulang tubig, reservoir. Mo na ang kuan. Ipaabot gyapon dito. So dako kay nagtabang atong mga ka nga nasa matagsatag sa komunidad, labi na dito sa mga recovery efforts pa sa atong mga New People's Army. Para wala na gyud sila ingon nga nagpasagad ang atong panggobyerno atong kasunduluhan.
0: Unsa ba ang nahibaw-an nimo sir? Unsa nga mga challenges ang inyohang na-meet ba nga inani nga tawag ani sa kining mga problema sa komunidad nga gipaabot sa kaa o ngadto sa inyo? Unsa nga mga
1: challenges gyud dia is makuha na nimo ang maong mga mulo sa mga katawhan. So, ang kuan na lang siya, ang pagbalik-balik sa pag-follow up na lang.
0: Abi na kung unsa-unsaon paghatag.
1: Isa po na unsaon pag-implement.
2: Yes, ma'am.
0: Sagad ba nga gipaabot? Sagad nga gipaabot sa inyo ha, from the community, unsa man?
1: Usa sa gipaabot sa community is kanang reservoir.
0: Tubig yun, no? Tubig yun.
1: Kakulang mong sa mga barangay. Labi na po ng dalan, nga lapo kaayo, yes, farm to market road. So, usa po na sa mga challenge na mga para dili may mahimong bakakon o dili may mahimong bakakon at tumaka. So mulihok gyud dito sa unsay concerned agencies na mubuhat niya na lugar sa farm to market road, maot na ang DPWH, dili man ta pwede mo atog DOH. DOH health center man. Diba?
0: So mao gina no, mga main problems ba?
2: Yes, ma'am.
0: Tubig ug dalan.
2: Then katog yung suok na gigay nato nga mga area, ma'am, is ang electrification.
1: Eskwilahan pod, ma'am.
0: Eskwilahan.
1: Labi na katong gitukod na to nga eskwilahan dito sa Barangay Buntongon. Kuan nga grade 8, grade 9. Actually, aduna pa'y plano ang infantry battalion nga mudugang pa. Og high school ni anak. Mga junior high kay tungod kay luoy kayo nakita na to nga unsa ba kalayo ang Buntongon, no? Gikan pa sila sa ilang barangay, mag-ulan, walay pliti, walay gasolina. Muna nga mag-eskwila la grade 8 nga karon nanay adapa school program ang ITIB. So diha na sila nag-eskwila og kaloyan pod nga aduna pay mga dagkalaing mga ensya sa tumbo gobyerno nga suporta mo tabang nga maturan pod usab kay para dili na mo ato sa
0: so una mo tabok pa og pila ka pila ka suba.
1: Pila ka suba.
0: Oh. Unya ang uban di pa maka-eskwela kay tungod sa kalayo unya usog ang ulan.
1: Mo na yung mga challenge po nila, mga problema nila diya sa labi na sa Barangay Buntungon. So nag-una-una yon ang ITIB sa Adapas School Program.
0: Mm-hmm. Dako kayo og papel gyud ang kaa. Mm-hmm. Dako kay papel kay kana nga mga problema kani adto dili na maabot sa opisina sa kasundalungan og sa ato ang panggobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay walay kana bang walay nahimong tulay.
2: Yes.
0: Sila dili sila ka adto sa lugar or dili sila kababa tungod kay sa kawad-on. Una-una ang kwarta mang yon. Ang gilay-on.
2: Yes,
0: o di sila og ikatulo kaning communication. O maulaw mo istorya o wala bay ka nang wala ka hibalo unsaon pag istorya. Oo. Do daghan man ta kaigsoonan nga lumad nga mga professional na. Pero kana man kung years and years or decades bang kana bitong pagpuyo bitaw nila diha sa kabukiran na sir og ma'am nga o mara bitaw og kanang mao bitaw na nga nag-inpeng uban kay tan-aw nila is napabayaan sa gobyerno.
2: Yes.
0: Diba? So naagi na silang huna-huna. So once nga ang isa ka tao maduulan sa kapwa po nila lumad nga kaa, diya sila ka na mabuhayan bitaw nga, oy, naaday gobyerno nga mutaba. Uy, naaday ingon ani nga proyekto. Pwede dito mangayo ani. Like in Pasugong, there was a time nga namin natabangan nga nag-undergo siya dialysis. Nga, nakabalo siya nga buntis siya, 7 months na ang iyang tiyan. So that's a miracle baby ba kay knowing nga nagdialysis siya unya grabe ka isog na nga medisina and then na pakatawo niya ang bata nga normal. So amo siyang giduol dito sa LGU, thankful kay ni Mayor May Ukinlay kay wag siya nagduha-duhag pagtabang. Ako gipangutana ang katong ginang ngano mang wala ka nagapaprenatal ngano mang wala ka ning atong center. Wala mami kwarta ma'am. Wa siya nasayod nga libre na dito.
1: Libre.
0: O di po na ito ma-blame ang government kay nasultian naman pero doon nag-iuban nga dili pa kasabot. Ang uban is wala po nakadungog.
1: Yes,
0: ma'am. Manggiulawon. Anya. Naabta na mo dito kay amo ang meeting place is sa munisipyo yun. Naabta na mo dito kung siya sa gawas gamit-bit o bata. Anya, pasang inita. So yung bata is 1 month pa yung 1 month old yung bata. Bit-bit. So ako ang ikuha ang bata. Alay mo anong naaman mo dire? Dire rami ma'am kay maulaw mi. So mo to nga gidala na mo together with Jao gidala na mo sa sulod. So mo to na explainan na meet sila sa doctor dito and then sa staff ni Mayor May. Gi-explainan sila nga ang opisina is andam kanunay sa pagtabang ang ilang opisina. Then gikaloyan after atong nahimamat na so gitagaan sila og libre nga sakyanan kay libre man di ay dunay programa nga libre ang sakyanan para sa mga dialysis patients.
2: Yes, ma'am.
0: Going back and forth. Oh, so kay katong wala pa sila kahibalo ang ilahang nga sakyanan is motor, single motor. Unya naa sila bata gibitbit. Unya kung magdialysis mangud ka kapoy biya na.
2: Yes,
0: kapoy ang lawas. So ingon ana ba kanang simple lang na isa lang na kaistorya sa kinabuhi sa usa ka lumad dihang lugar nga wala na sayod tungod kay wala na himong tulay.
1: So kamo to ang nahimong tulay ma'am aron mapasabot nimo sila ug nadala nimo sa lokal nga sa Ipasugong. Para tong nahitabo gahapon nga dunay na disgrasya sa palutaw tungod kay nakatulog kay paingon sa dialysis lagi yung tato.
0: Aha.
1: Muto sa
0: kaluoy.
1: Na disgrasya tungod siguro luya na.
0: Aha.
1: Wa but siguro to napasabot. Itong nanikamot siya nga maabot sa dialysis center.
0: Uh-huh.
1: Pero wagan niya po kay nagluya siguro, munang nakatulog.
0: Mm. Dapat, layo-layo ba ya?
1: Mm,
0: layo-layo. Pero naagi na sila, naka-schedule na sila. Sabay schedule, anak, marag TTH
1: sila,
0: or...
1: Sila ay twice a day, na sila ay...
0: Depende.
1: Depende.
0: Oh, doon na schedule. So, naana sila ay van, naana sila ay van nga nagakuha. Hulaton gid sila. Hulaton. Kung 15 ka pasyente nga marag 15 na sila diha sa kuan sa Impasugong. No, kato siguro imong giingon is wa sulto siya kahibalo?
1: Wa gito kahibalo gikan parto sa buhok sa gian.
0: Luoy.
1: So tama sa giingon imong nga dapat na imapasab na magpasabot
0: sila. Mauna nga kining mga kaa nato dako kailang papis kabukiran.
1: Impact diha sa kabukiran.
0: Usapod nga natabang aning mga kaan nato sir kanang pagpangibot og mariwana nang bukid.
1: Oh, susa na sila sa nag-reinforce.
0: Oh, of course. Duda lang ikon ni Jonathan Soriano murag kaan naman siguro ni.
1: Basin.
2: Wala naman. Na. Sa line nito, ma'am.
1: Na niya.
0: Oh. Nagkaaba ni, or siya yung sumbo nga itong kuwan dito, yung gitalo-talo. Kaysa iyahan man itong lugar. Kabanglasan man itong...
2: Sa group po, ma'am, din yung sumbong.
0: Yung sumbong.
2: Agoy, naging nila ron.
0: Nag-anag.
1: Nakuya po niyang pagkapaggang dito, pagtabang.
0: Oo. Oh. Di ba, dako kayo, papil ang ka. Ah. Mm.
1: Happy birthday day sa imo diay.
2: Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay tropang Jonathan.
1: Ng Turko.
3: Happy birthday.
0: Bayad na lagi utang.
3: Servisyon ka tropa.
0: Tatapos ang bahin mga katropa. 8IB nagtabang sa cliff palate operation mga katropa. Kaninindot ni.
1: Oh, so, ang atong 8th Infantry Battalion sukat pa yun na sa una nga mutabang sa atong mga recipients sa atong mga cliff palate operation sa atong mga kabatanunan nga bagong anak nga dili kumpleto ang kuan ang postura kundili ang 8IB nangita gyud sa maong recipients ani mo nang nakatabang atong 8th Infantry Battalion gidala dito sa Taguloan Misamis Oriental usa kini ka lumulupyo sa Barangay Kalabugaw no.
0: Mm-hmm.
1: Ang atong recipients nining Operation Smile din na gahapon na operahan na karon gi-check ang status aduna tay tropa nga nag-monitor dito para sa ilang kahimtang og libre na dito ang ilang tanan-tanan apil ang pagkaon.
0: Nganong nganong dunay ingon ani sir?
1: Kay usa kini ka proyekto nga nangita ang atong kuan gitawag nato og Operation Smile nga gikan sa Taguloan no. Kay para pod nga ang oportunidad nga ang ginikanan nga wala sa kawad-on ba dili maka-sustain sa pagtambal sila na opera so mo nang usa sa doktor nga nag-recommend nag connect sa mo nga pasigna mo yung mga kaila diha nga mga
0: swerte kayong 8IB ba so ang 8IB lamang raba among battalions or
1: actually ma'am maybe na pud siguro ni sa uban pero ang amo alang is kuan
0: sa inyo ang kota pila ka buo
1: bisag pila bisag pila, pila. Basta kay mo pasar yes, sa screening
0: ma'am. Ongoing pa ba na karon or katulang nga time
1: naa pa ma'am kung pwede pa magpaapas
0: mm-hmm.
1: Kay pila ra man ang nahatag sa kuan sa 8IB nga duha so naoperahan na dito so kasabtangan karon nga gi-monitor
0: aha
1: kay dakong tabang kay na para sa mga
0: ginta kini ba nga family aning pasyente nato unsa man ilahang kuanan ni kinabuhi member ba sila or kanhi ba sila mga rebelde
1: dili dili isa lang sila kaya nung lumulupyo sa komunidad nga magkumara gyapon wala sila na apektahan sa maong
0: giunsa pagkahibalo nila nga dunay ingon ani nga programa sila ni
1: natay makasandaluhan mo nang gina ingon
0: recommend na
1: ginun nato nga ang kaakig duyog gipaadto nato dito sa basig na amoy mana kaila na mga anak nga mga kuan kinahanglan operahan sa Operation Smile so paghihukog kuha sa pangalan kumpletong detalye aron matabangan nato kung willing sila okay ang 8IB mutabang sa ilaha paghato dito sa kuan
0: nindot ni nato masibya no one day kung makagawas na or makabalik sa ilang lokalidad
1: yes.
0: Mabisita nato makumusta madalaan nato dito og bisag ikaw paksiin ay imong PBB
1: imong hapo
0: basi na dawat na imong PBB dala tag bugas didto ano yeah, PBB o niya 13 month pay na 14 month pay
2: 14 month pay
1: kanus apa kang PBB
0: ah, pabuang-buang.
2: Inborn man lang.
0: No, dalaan dito o ganang kuwan. Di man, mangayo man tag-itlog dito ilang ma'am.
1: Oh, dive na siya.
0: Oh, dalaan na to dito. Oh.
1: Pwede na siya.
2: Pwede na kayo ma'am.
1: Tahon, ma'am.
0: Oh.
1: Unsa ni dagan.
0: Nindot na kay nahinumdum ako na ko itong gisulti bitaw ni Gov Roque. Nga. Kami sa media, gitagaamin niya o ganang hagit ba nga. Dili lang ingon yung magbalita mo, mga negative unsa. Subaya ninyo, balikin ninyo yung mga natabangan sa gobyerno.
1: Hmm.
0: Balikin ninyo yung natabangan sa mga sundalo. Kung kumusta na sila karun.
1: Oh. Sustain nga pagkamusta sa ilang.
0: Okay.
1: Kung managtabang, biyaan lang dayon.
0: Biyaan lang dayon, diba? Oo. Importante maguna kay, kinimagong mga success story ba?
2: Yes.
0: Kinimang mga natabangan. Isa maguna nga ka ng pruweba, bitaw nga nagalihok yun ta. nagaliw ang gobyerno together with the AFP, the military. Kanang pamatuod ba nga existing yun?
1: Existing yun.
0: Kay kung atong ibalita is tama na rata diri. Tama rata sa nadakpan. Tama rata sa ni-surrender. Di ara taman. So importante nga mapaabot nato dito sa ilaha ang unsay outcome ba? Unsay bitaw na hitabo na unsay tabang natunon.
1: Oh, dili lang gimbuhaton sa kasaluan ang paggira-gira.
0: Hindi
1: dili akas kabukiran pagukod niya na kung dili mo tabang puta sa nanahanglan sa mga katawhan sa komunidad. Labi na sa unsay mga gusto magpaopera diya. So idol ninyo sa kasundaluhan para ang kasundaluhan nato may magpaabot kung sa angin na itong matabang dito nga partner na itong sa itong pag-gobyerno.
0: Pantay bitaw ka, ha?
1: Ikaw pa.
2: Lutin na, ma.
0: Recorded ba yan eh? Bantay ka.
2: Malinglo na to siya, ma.
0: Basin o dunay mutok mo. Ato dito mo. Ato sa gate, ma. Mangita.
1: Ito magpa-opera?
0: Nagunsa. Nanawagan mag-uro ito sa kwan. XFM good nga. Katong libre daw nga opera. Magpa-opera. Ang takos akong waiter.
1: Oh, waiter. Ay, taan ka na asa na siya haom.
0: Mga nana ba, oh? Bantay bitaw kay base ra ba sa pagtuon ka mo ba naghimo og kanang survey isa biyang XFM ginapaminaw sa kabukiran
1: ipaminaw gyud nila
0: bantay bitaw na og dag
1: mag captain ni
2: si ma'am ang balikan
0: matud na si kuan man to katong bitaw katong giingon gali ni Mama Regali nga nasakpan daw sa checkpoint nga wali hunong nang motor.
2: Nang alias pag yun.
1: Oh?
2: Helmet.
0: Yan na yung mabot dito nga. Sir, asa man ta makapangayog itlog kay announce man to sa XFM.
1: Talong kill yun.
0: Bantay.
1: Mangayog
0: ta mig livelihood assistance. Nga no day, asa day mong kanang... faction unsa day mga grupo sa NPA magpa-member pa dai NPA. Bantay lang ina mga mali. Kinahanglan pa dai magpa-NPA. Dali ah, dali ah. So lami kay kinabuhi isa patag bitaw nga. Kanang manginabuhi bitaw kang patas balag pobre ta ba kaysa magbitbit kag armas ato kag bukid ni mutuo ka ng mga pasalig. Kana si katropang Jaws wito man ah.
1: Na
0: oh, labaw na. Pautan na, diba? Tibara na. Lami lagi kikinabuhi. Mabuto na mong balik-balik din pagsibya mga katropa na kung gilisuran kasi mong kinabuhi karon, tanawa nang naapa, mas lisod pa nimo. Yes, diyan nimo makita, diyan nimo ma-feel nga swerte pa ka. Huwag ka ni agig panglimos. Kompleto imong mga kamot, kompleto ang imuhang parte sa imong lawas. Gitagaan ka ba o chance pa nga manginabuhi bitaw nga patas o tarong nga di ka muadtog taas. Kung di ka gusto nga mahagbungan ka o kanang leaflets nga naay liso sa nangka. Isa po inabutang liso sa nangka ato.
2: Siyaw ko ro.
0: Junatan.
2: Pero nang hotog liso sa nangka, mam, pinangwala sa station.
0: Ha?
1: Naluto na to.
2: Sabi yung uban na to?
0: Ang uban kay Candy nga Max. Unya na may uban kay Liso daw sa nangka. Basta nung ipang kaon ng Candy, ginisag din sa nangka.
2: Ay, Sir Jonathan!
0: Dito, oy. Mami Jose Tinambunan, maayong hapon ka ni mo diha. Salamat sa pagtanaw. Diha kang Aljon Calostre o diha kay Harold Garcia Ramirez.
1: Good afternoon, bossing.
0: Oo. Lo, mura man tong Indian nga gigusla.
2: Tim song.
0: Happy birthday to you. Happy birthday. Walang Indian. Wala sir nga, ayag yung pag-guess the birthday ni mo kay.
2: Natagan ka team song.
1: Birthday yung mani.
0: Okay. Kay kung katupong sa third sim o mo, hindi rin mag-guess na pumit team song sa iya ha.
3: Oh, kalma.
2: Sergeant, kalma.
0: Ay, mayong hapon, Sergeant Calma. Nagpaminaw na sila.
1: Mayong hapon, yes, Sergeant Calms, bossing.
2: Oh. Bossing.
1: Naminaw ka.
4: Good afternoon, bossing.
0: Nagpaminaw na yung asawa kay basin daw mabitik kas aba sa interview. Maka-istoryang di mao. Masakpan magudir pras ni Sir Ganina. Siya na itong nagsakay sa motor ng wanihunong checkpoint. Manya, ang kauban niya. Ang kauban niya kay Bubugbuhok.
1: Bubugbuhok.
2: Oo. Kaya gito.
1: Ganyan man itong plate number ato.
2: Ipapangita, Sir Tino.
0: Bitaw kaning upat nga tong gisgutan nga kamayo kanang maayo nga mga nabuhat natunol nato ngadto sa tuang komunidad do na pabatay asahan do na pabatay mga incoming nga mga programa or incoming nato nga mga tawag ani yeah programa ikaw, para sa ilaha.
1: Unsa man to inyong gimitingan sa inyo kung sa pay umaabot ng mga madawat ng programa?
2: Yes ma'am, no, sa kanang mga people's organization nga atong ginastablish magkandak magitag monthly monitoring so makita gid nato sa area ang primary o secondary issue nila maski kinahanglan pa nga mahatagan nato og pagtagad. So we deadline sa mga government agencies nga nahimo ng partner ng ITIB at ng Pigbuligaan. So updated mi ma'am og unsa nga mga livelihood ang naa available dito sa taas. So matik na ang mga letter of intent na to with the endorsement sa unit. So naa ma'am.
0: Nata incoming.
2: Yes ma'am, kay katong sa atong pamana is budget pa to siya for 2025. Karon lang na implement. So supposedly karon nga year, ga-expect mi ma'am nga napay mga people's organization pod sa amoa. Although na nahatag sa amoa 2026 isa. So kay naman to yung gawas nga listing pero gi-hold pod siya sa region kay ang katura pong nahatagan karon which is nga nakapasa mig endorsement last April sa mga people's organization mo to na ingong kugay na nga i-monitor na lang kay na-endorse naman to sa 8IB 18 ang malay-balay 13 ang impasugong. So budgeted gapon to siya ma'am just like sa atong funds sa pamana. Then sa ato ang mga LGU labi na sa ato mga city agriculture napod gud na sila allocation sa ato ma'am sa ato ang mga budget for every year na nakuan kay ang mga people's organization especially malay-balay. Nasulod naman siya tanan sa data sa City Agriculture. So kung naay mga budget, manawag na lang pod ang kauban nato nga mga empleyado nga mamhan, ingani ang kahitabo basig na amoy ma-recommend nga mga people's organization nga under sa atong mga FRs.
0: Yun. Sa to panaasa imo ang mga kamot.
2: Yes ma'am, for pila ka years, 6 years na ang Pigbuligaan ang mga engagement na plaster naman lang ma'am. Ang amo lang is ang coordination na lang mga additional kung unsa pa gyud.
1: Pag-organize mo ma'am, XFM organization, ulahian ang inyong ngalan para i-recommend mo nito.
2: Na para sa MCCB.
0: Di naman ka kinahanglan nga mo sampa mi sa taas.
2: Ano? Sige, sakto ani niya ma'am.
1: Ino na lang
0: ato once. Mas organization.
2: Nya daga media tanan.
0: Wa pa ka kasulay ma'am ka nang giaway kag asawa ma'am.
1: Mas media.
2: Wa pa pud ma'am.
0: Wala kay basin mo ingon ba nga kana makalimot og ma'am ba Hanra. Han, kumusta man ang
2: ngalan nito?
0: Han unya agoy, mabasahag asawa diha. So, kini mga pundo sa imong pagkahibalo, hantud kanus apa ni?
2: Ang sa ato ang pamana ma'am is karon lang man gud na siya 2025 lang siya implemented nga division sa atong DSWD so wala mi kabalo sa time frame nila pero paspas gid ilang budget ma'am kay allocation man siya ang funding gid na nato is ang OPA Pro man. So karon murag paspas kay siya kay atong mga grant gali gadagan ra og 2 months which is gadagan to siya 1 year
0: no,
2: sa
0: diba?
2: Atong evaluation ingana na sila kapaspas ma'am. Then sa ITIB pod pag mingon mi ngay ngani sulod na to ning intermediate dugangan na to livelihood para ma-advance automatic man pod ang mga endorsement nila.
0: Ayon congratulations advance ato ang mga organizations nga matagaan pa nya paabot lang yun
2: kay yes, ma'am.
0: 2025 wa pa no man 2026 na grant na.
2: Yes,
0: so
2: ma'am.
0: Dali ra o, basta kay nagantos magimugdugay di sa taas nga umoy na dawat ka tarong ba. Tuig years of years nga galihok mo iskabukir niya way tarong mga kaon niya or income. Oh, biyaan pang pamilya, karon pa ba nga nahimutang na? Yes, pag-antos ra gyud. Sa inyo ha sir, sa 8IB, unsay mga activities nga ato ang asahan karong mga simanahuna or?
1: Daghan pag mga aktibidades nga atong pagatambungan, no? Kaya pagservisyo, karaban na. Atong lokal nga panggamahanan sa lungsod sa pagsugong diin nga aktibo kayong partisipar atong makasunulon sa ITIB iubos sa pagmando sa atong batalyon commander Lieutenant Colonel George Arhalyorina nga ubanan gayud nga ihatod iduulit itunol sa mga tagsa-tagsa kamapultahan ang matag serbisyo sa lungsod sa pagsugong aron lang dili man ato maikalimod nga uban nato makaigsuonan nga long wala gyud nga wala gyud pang pamilite, wala pang palitambal, wala pang pachikap mo nang ang lokal nga pagamanan sa lungsod sa pasugong. Nagunauna gyud nga maadto dito sa maong komunidad bisan unsa kalayo nga lugar para lang ma-living check up, pagkatag tambal.
0: Bitaw no, daghan kaayo.
1: Daghan ubay-ubay. Labi na karon kay umaabot ang kabisi sa araw sa lungsod sa Pasugong.
0: Mhm. Aldaw ta Pasugong hapit na. Kumusta ang inyong monitoring sa white area diha sa inyong AOR?
1: Actually, ma'am, is padayon gyapon ang atong pagmonitor sa atong white area. Hindi na doon naman na nilay na magumuingon nga naadya pa na
0: nagi monitor
1: dito sa unahan na.
2: Sili
1: pero
2: na,
1: na monitor na mo nga doon na nagnaog usab.
0: Doon na pa'y munaog.
1: Doon na pa'y munaog. Kabaluman mi nga. Ikapoy na ka, no? Labi na kang Julia Cagadas, Nanay Rida.
0: Nanay Rida.
1: Na malamano ka ni ma'am sa atong manager sa XFM nga buhi nga muna og diri sa atong panggobyerno. Kay daghan nagulat sa imong mahal sa kinabuhi, imong mga anak, may gagaw, mga kuhanin mo, may igsoon. Dili na ito hulatan pa. Nga matagakan pa tag 500 pounds ka bomba. Kay dili na mi malipay, akong kasubo na mo kung may tabo pa na. Namuli ka sa inyong tagsa-tagsa ka pa ni Malay. So, mga mahal sa kinabuhi nga lungon na lang o isulod na kay tabla.
0: Tinuod, tinuod.
1: Manawagan mi sa imo, dili ayo na pagmagahi sa imong ulo, no? Isa ka namo ka nanay, usa ka namo gitlantaw nga inahan. Nasayop man kasi mong dalan apan na nakita nimo ang panamini ng mga kauban nimo nagsurrender uban ng mga leaders karon, no? Kung sa'y revelasyon nila. Kung sa'y lang kahimtang karon munta nga
0: musurrender na.
1: Musurrender na siya.
0: Kay ang taas nga kahigayunan nga nagpakasala ka, kaya nang walaon sa isa kabutang lang.
1: Correct.
0: Pag angkon nga sayop kag pa-surrender, maura gina. Mawala gina tanan. Mawala gina tanan. Kay, di man ka mapriso.
1: Di ba mapriso. Kay tabangan. No?
0: Tabangan ka. Oo. Mahino na pagkagtaro nga sa imong katigulangon, doon na ka pa'y makakuha nga benepisyo.
1: Na. Maagi siya makuha nga mga benepisyo. So, sa pag-surrender niya, pasiyo ng tabang. Kinsimil, di ba?
0: Di ba? Pwede pa siyang puyo dito sunod sa kuan.
1: Pineville.
0: Pineville. To story ang bill ang balay dito. Gusto mag imamuyo dito. Dila minimo tagaan. Back to you.
2: Hatag food.
0: Hatag food.
1: Mau.
0: Bitaw. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Sir Ed. O Ma'am Han, sa inyo hanga panahon. Basin doon na pa mo ay parting statement.
1: Nagpasalamat na lang ta, no, sa lang sa ngalan sa atong battalion commander sa 8th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel George Arhalio Rina, ug sa atong battalion executive officer, Major Randy Magbanwa, ug sa tanan ng mga tropa sa 8th Infantry Battalion, sa atong kasunduluan diya nga nakabase sa barangay poblasyon ng Pasugong Bukidnon, o sa atong suking tigpaminaw sa usa ka malinawon ug malambuong Bukidnon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug like and share para duna pa tay aduna pa'y daghan nga makatlantaw o makapaminaw. Salamat po, ma'am, ang manager na to sa XFM.
0: Yes, ma'am Han.
2: So, in behalf of Big Buligan Multisectoral Federation, headed by Dato Nunilon Kakay, kami po nagpaabot sa among lakong pagpasalamat, labi na gid, no, sa 8th Infantry Dependable Battalion sa wala nila pagbiya o pagpadayon nga pagsuporta sa amo. Kay mismo kami sa ground, dili po namo ni kaya o wala sila. Especially po, no, sa atong City Mayor, Honorable Attorney J. Warren Pabilyaran, Sir Mayor, Sir, daghan og daghang salamat gyud, no, gikan sa pag-start pa lang gyud, hands on gyud si Mayor Samua. Sa atong mga city councilor nga nahimong partner ng Pigbuligaan, no, Konsehal Manoy Ligaspi ang niwang pero abtik sa hawanan sa konseho. So full support gid niya sa amo, ma'am, bisag unsa kalayo pagingon nimo nga Manoy natay launching, matik gid na siya. Then karon sad, no, Sir Jason Ayala, daghan og daghang salamat kaayo sa inyo. Then in line with the government agencies, hopefully ang among mga people's organization nga naapay mas gikinahanglan, mahatagan pa nato og dugang pangkaayuhan, no. Rest assured nga kami sa Federation og sa ITIB, dili namo pasagdan ang mga government funds nga nahatag pod sa amo kay para ni sa kaayuhan og padayon nga pagpapsay sa kausay kalinaw sa atong komunidad. Kana ra ma'am, maing hapon og dalaygon ang Dios.
0: Ayon. Maayong hapon ug daghang kaayong salamat sa imong pag-follow, no, diha sa ato ang official Facebook page, Wilmar Saint, diha sab kay Jumbo Sakilan, kay Jerome Baltazar, Rolly Santos, kisa pa man dire. Daghan pa kaayo diha kang Lloyd Jones, Liguayan, Montores Silad, Anne May Villalas, diha kay Manra Motia Abal, John Ruben, Ana Liburha, ang atong kaubanan sa buhat mga tropa ito sa laing asa siya, XFM, kinapawan ba ne? Di kay Pinkay, Sumanil, o sa tanan pa, no? Itong mga kaubanan o sa mga Davao, dili oy, kinapawan na siya. daghan og daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
3: Good afternoon, bossing.
0: Sa ato mga followers sa diha og sa ato ang mga sharers, salamat kay mga katropa sa inyong pagsuporta kanamo og syempre sa programa sa kusundaluhan na mga katropa. Daghang kay salamat wa mi diri mga katropa, wa mo. So katropa, diri natapos ang ato ang programa nga serbisyong katropa ning adlaw nga Biyernes, September 4, 2026. Oy, happy Sabbath kanatong tanan. Og sa akong mga kaisunang mga Muslim, happy Jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaninyo nga tanan kanatong tanan. Og again ma'am from XFM, Mama Hanelin, dahakay salamat sa imuhang pag-join sa tuwa karong kahaponon. Dahakay tag natun-an and syempre Sergeant Ed Gupana from 8IB, salamat kis kanunay sir nga pagbisita kanamo. Katropa, ako si Katropang Mariko Dino, sa ngalan sa regular host angkor ng mga programa, Katropang Jonathan Soriano. Kini ang programang Serbisyong Katropa. Serbisyong.

0: FM.
1: Apa, Arce?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tangguh, okey. Nak ibu hang teacher ni absen terbakar.
2: Kapitan, tangguh pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumod, piging kasiyot. Nang ako mabumod. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa tantang lawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong pagdes atong niagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: May vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalak. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasar diyog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel, Sister Pain.
1: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihoram ni slas to. Exciting?
9: Exciting!
0: XFM. All day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You were

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

Tonight is your night.

tu m'as aimé, faut que...

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.